golo golo golo golo e le gore di tloile di laetsa ga botse fela gore ka kwana ya America ke mathata go ruka ba ka la gore go beile gore go bile le batho ba go lekana ba le some senyane ba ile gore ba ile ba thopa di fofane di fofane tse we ba re di thopa ke mokang ba di shumisha go ya go tlhasela le go thuba meago World Trade Center ko mo meago ye le gore ka kwana ya America o tlhasetswe wa phutlhabishwa di fofane wa re gopola go gabotse botse ke the Pentagon sefofane se sengwe gape sa boraro se ile sa tlhasela moago wa the Pentagon ge e bale sa gopola gabotse Shacksville ke mo e le gore sefofane sengwe sa bone le sona se ile sa tlhasela mo ge o ka gopola gabotsebotse tekano ya batho ba go nyaka go fitlha dikete tse tharo ke ba ile gore ba re tlogetse lefaseng la ka keno ka baka la matlhaselo ye e le gore e diragetse ka kwanage ya America 2977 batho ba tlhokofetse gona mo ka baka la tlhaselo ye e le gore ebile gona re akaretsa le ba lesome senyane ba e le goreng ba ba thupile difofane magagešo letšatši le re le bitsa gore ke September 9/11 e le ka lebaka la gore ka ngwaga wa 2001 o ile wa direla histori ye kgolo mo e le goreng go bo sena wa sa tsebe go selo tšatši le batho ba tlile go thoma go tseba ka leina le ba le bitsa gore ke Osama bin Laden ke ka morago ga go diragala masetla pele wana ao a diregetseng ka lona letšatši le ka 2001 go a thoma go ba le dipolelo tša gore Osama bin Laden ke ena motlhodi wa ditaba tše ka moka Osama bin Laden leina le la a tuma kudu fela re ka moka ba e le gore ba tlhokofetse ka lona tšetlile magešo bebo ya bona e tswele pele gore bala ka khutso ke la botlhano ge re boa mo re taba re tsena thego ka re le ya rena hashtag lentšu ke la mang more than one kind of love Juan ama trading Ditorong Jaga.

bare mo le leng gona le tlisha borutho le tlisha khutso ekele rata le le bonang ke etama Braxton and love is always blind ke ka le ba ka le ba thaba ba mbareng ga ba wela melekong what's ba are ish le skelang ka hlola bathong ke le rata le rata le tla go timetsa letla go timetsa letla go foufatsa le rato ke moe go fitile go lona letla no go foufatsa la go thiba ditsebe wa se bone mo yang gona a ke re ka gare ga le rato wa se kwe le ge batho ba re e tlokomela wena o ka gare ga le rato ga o bone ga o kwe o tantse ke le rato o kwa le rato fela go duma lona fela ka ra ditsebetsa ga go mahlong o bona lona fela o le fa seng la le rato yo ya wa go tsa ile gore motho o sepelang le yena ga mo le ratong le wena o leng mo go lona yena ga se a fofale ka mo go wena o fofa di tsheng ke le rato e tsebetsa ga ga se di thiwane go tshwana le tsa gago tse di thiwentsweng ke le rato yo a re tlhokomeleng le rato le o tlhe bathong ka gore e gona le lengwe le tla go timetsa e le tla go hlahla thisha feleleng le lengwe le rato le tla go hlahla thisha feleleng tameng slo chile lo chani ka le ka mo le ka bang le le gona go sile go sa gale se tawe re ke ga mashego mashego a malala ke se go tla semela ntseng ke batho ba go boa sha kwaneng ga go mo le motho mm se roba thoka tsa ba ditelo ba dish ya re le boga ka gare ga kgwedi ya tsa boyetse kgwedi ya bogwa kgwedi ya Afrika ngwaga o mosa wa Afrika ko re leng ka gare gona letšatšing le le gono ke napile ke re ka ona mogo thank god is Friday lotšhane lotšha lotšha lotšha tameng tameng tameng kae le kae tamišegang tamang kae le kae mo le ka bane le gona le tamišege le lotšhege le dumedišege le fitlhelele ke madume a sešate ka mošate ka gare ga metsoso e masomepedi-tlhano fela re itšhela iring ya boraro tao gore ke ga mašego wa re go wena go sele go sagaletse re le boga ge go tsogega ge go sa tsogegile le go tsogaga re le boga a ke le bogena ko yeo a ke le boge go tsogega ga gago go no tsoga wa bia tsebe ka gare ga mushate wa tsebo le boithabiso a ke le bogele nako yeo ye ya go no itse ya wa ifa mushate wa tsebo le boithabiso well see man of the match lo ena ke go leboga samma ka gare ga ditorontsa ka re tla kopana ka gare ga sontaga ka go la itse jo a le wa bontsha gore o tla ba o le gona fa o ne tfa le tshe bathile tshe ra leboga dumela ng gohle gohle ke la bahlana la bahlana le ke la bo beti le ka ga 2020 ke ra ka ga September le weti right yeah 2026 ke mo re leng gona ke mo re leng gona ke mafelo be ke a bobedi a re tlabeng re tsena ka gare gona ka gare ga sehla sa sisi sa 20 sa September yeah na le wena a re temošana jale e re ke nape ke bone tse e leng gore ge ke napele ke goroga ke go gahlaneditse ka tsona goba ke go buletse le bati ka tsona ke gona go gahlanetse ka yona tsela yeo ge re tsena ka gare ga mošate re re a ile sene ka ile kae mo le ka bane le gona tamišegang lotšhegang dumedišegang tle dumedišegang ka maseng a gare ga legono re sale bafenye ke dumela gore mo re leng gona ga re bafenye ke ka mo re re go thank god is Friday re a leboga watsa mo re leng gona re le boga ka gare gana ko ye ela mai ke na ile gore o re khonyolletse mabati a rena a go sele go sagaletse are this is uta felletse this is love ke le rato ye re dirang ke le rato ye re leng ka re ga yona ke le rato ye re tseneng ka re ga yona ke le rato are le dumeleleng e seng la gore tlhahlatisa feleleng e seng la gore dimetsa la gone re re gokagane la gore re phedishane la gore re fane botho la gore re bontshane mosa la gore re kwelane botlhoko ke le ke bolelang ka lona e seng la go dimetsa ba bang e seng la go tlhahlatisa ba bang feleleng
e sengela go timetsa ba bang di kgopolo mm khone le ba bangwe re re go

0: wa kwa re check tsa mafela be ke se de go isha go DJ Oka le Mr Fantastic di ga ga bi tsaka re ga mafela be ke music of Felice slapa se o ba se bitsa road man put a keys hey music of Felice in ora gore happy music happy dancing happy singing ke ra Felice in ora gore thabela se o leng sona be happy with what you have be happy with what you feel nako ife kapa ife e ke se se bolela go ke kosha ye music of Felice mino omose wa go tlisha le thabo happy music happy dancing happy singing yes ke mo re leng gona ka gare ga mosate wa tsebo le boithabiso ka gare ga mosese le seme se sengwai hello good morning ke labohlano thank god it's friday le gabotse ke a leboga ge ke bona matsogo a gora gore a edilo distofong le rwele le tšatši le ke a tseba gore la mathomo le le ruelweng ke le tšatši le ke batho ba e leng gore ba gola ka tseko vandag today happy birthday go lena ba ileng gore ke le tshelana le matswana e le go le le go le le go le re go le ba re ba tba ba September mara tshelete ina le go ba ratanyana KV a ke bone eish a nga ba ai mo se ne re tla be re bolela so re aish bona di lo di di madilong di le di le faufaung jale le rata ke tsela tse dingwe tsela ka mo tsheleteng ka moo ka re ai hei e nyakile gabotse e nyakile e le ratanyana ya gopoe tumela wena re otheditse wa kwa salomose mare letsogo la ka le nnashileo la go tlala ka lerato peter kobo le ena a re kv kb le kobo le ena a re kv mashego a malala sesonke ya tumelang barati balatedi ba dipapadi ke di bone ditlhopha tsa lena le ka gare ga mafelo a beke hei ditlhabe di boya zia boya ka gare ga mafelo a beke ke super weekend ye re re tlabeng re tsena ka gare ga yona le kgono ke ke la botlhano arna le dikarolwana ka gare ga la botlhano ya mathomo re tseba gore karolwana rena ke hashtag re me ralalong le banna ba di-taxi ke bolela ka banna ba class ka gare ga la botlhano re ba me ralalong le banna ba class ra ba me ralalong le ba go ralala lenaga rena le Dr Giani ke nna tseba gore na ye e dirileng gore a re ke tswa ka mo setšereng ka re ga mafelo a beke ke thoma taba ye ke eng re tlo ba re na le yena re kwa gore kgane banna a re koeng mabose a go ralala lenaga he go namela dithaba le dithabana go ba ka gare ga diphororo kgwedi eo ya gore na go ba ka gare ga dithaba le dithabana go namela meboto le mebotwana go ba ka gare ga diphororo na taba yeo e ra eng dithaba tseo di ra eng go rena diphororo tseo di ra eng di bolela eng le rena maAforika go namela meboto yeo go bolela eng le rena maAforika ke seo re tlo ithutang sona le tšatšeng la lekgono Dr Tsholofelo Tšiane re tlo ba rena le yena ka gare ga seripa sa bobedi ya ba ile gore la seripa sa rena sa mathomo tseo dingwe tseo re tlabeng re di lebeletse ke taba e nngweši gore taba tse di a boledišaga ka masa a ke re re na le hashtag re tlhokomela eng ge re tsena ka gare ga mafelo a beke lena ke bone dipego tse dingwe a ke di rate hei ke bone dipego tse dingwe a ke di rate ka rena maAforika Borwa lekgono le tšatši le la di-11 le rue le tabashe ba re no news is good news day and gape etsamaišana le tabe re tlo itshwarang no news is good news day ba re tšatši le fihla ka gare ga di-11 tsa September mo e leng gore taba ye e no bolela gore motho mang le mang motho mang le mang go na le dilo tse dingwe wa tsa ge re kwa gore ga dirinyake step back go gatela morago goma goma ei goma gona le dilo tse dingwe re tla jame go bolela rena ka tsona tse re beng re sa tlhoke gore re tla jame go bolela rena ka tsona gona le dilo tse dingwe re ya di dumela ka re ga me go bolela rena tsa re shasharakanya WhatsApp tsa re shasharakanya tsa shasharakanya mo na konyana yela motsotsola bona lona he na kwanela bona sebakana sala bona le sona wa no setlatsa ka mashata mangwa ile go re a be a sa hlokege a be a sa hlokege ra sonla go emela jeo le tsatsi la 11 re tsaba gore ke le lengwe le leng le ile leng la tanya shedi le fase ka bophara ke ngwe re tlo ba re lebeletse re tlo no fela re ditsopola gape gape re ke lebelela le tsatsi le ba re ke stand up to cancer day September 11 stand up to cancer day go di gona le mikhuta ya dikankere ye mengwe ye ileng gore re le moshana ka yona re fahloshana ka yona re rutana ka yona be go sabolela sesiwa go ba ke mo kirke morato wa Dolly Parton gore se se ka bona le kanker empa o ba yuti le go bontshi bya moloko wa gesho ba yeng ba bang ke ra moloko wa gesho o montshi o mongwe be ile gona ba tseba gore o ya na le kanker re a tseba gore re lobile meloko le metswalle ba ile gore re utulutse ka letsatsi la mafelelo gore motho o bo ya phela ka kanker empa sa re botse eo le nna ke a e tseba ke a e tlhatsela le phele le ena ka gae ka ba ragadi ka ba mmane ka ba mamogolo e ka ba rangwane ramogolo papa go ja e le gore o be ana le kanker empa a palela ke go e bolela jale ba re ke bone John Howick le ena o ne le foundation ye e leng gore ka gare ga yona gore go bohlokwa gore re faneng ka thego re thegeng batho ba go phela ka kankere jale stand up to cancer day le yona morero wa yona ke go kwalakwatsa taba ya thego ba re every second Friday ya September batho ba kopana lefase ka bophara go lwantsha taba ya cancer ya ke bone le badiragatsi ba bangwe o kare ba tla ba le ka gare ga global citizen festival ge ke sa phoshe ya ke tla itsetseng kela ka gare ga festival eo morerogolo ke go goboketsa masheleng a go thusa batho ba go phela ka cancer re na le meloko le metswalle re na le bana ba gabo rena ba e leng gore ba phela ka kankere e nngwe ke ya madi ke ya leswafo ke ya popelo ke tsa mehuta ya go fapana-fapana ba bangwe ba tlhoka thego re a lebala gore o santse o mothege ka eng go no etela ka dipetlele ke mo e leng gore o tla kgona go bona gore ke kore ka nako nngwe ga re ka no tsea nako ra etela ka mo dipetlele ka mookelong ke gona re tla bonang gore batho ba ba tlhoka thego ya rena semoyeng ka masheleng dithapelelo dilo tse dintšhi jale ke ka fao ba re go stand up to cancer day ke letsatsi le la legono go gatelelwa taba ya temoso le dinyakišo di bontshe jalo gore a re tlhompheng batho ba e leng gore ba fana ka thego ye go na le mekgatlho join the movements donate fana abelana abela batho ba bangwe gaša molaetsa ke thego ya gona e kgolo let's stand up to cancer day ya ke bone ba diragatše ba e leng gore ba tla ka festival ye ke lefase ka bophara it's a global festival le bona ba ka gare ga taba ye re a leboga o feta jwang ba re bona hey re a leboga re mogo jale potšišo yaka ke ye ke bengenya ka go e botsisa ke gore e tla ba ya beketlang gore keng ke keng se se tlang gore gantsi re ute malwetse ya mangwe wa tsapa re tlo e lebella beketlang ka la bone empa le khono ye ke di mang gore re lebelele ye ke di mang gore re lebelele she
1: Bashabi, Basina, Lena bana ba buishe. Ke nako ya khotse khothe ya ngwaga ka ngwaga ya Lemba Cultural Association LCA. E tlang re kopane ka mokibelo wa la Sunday September 2026 ka kwaola Sweetwaters ga motenda ka elimo. Nako ya go thoma ke ya senyane misonga. Shalom, bashabi, shalom. Ba etapele ba Lemba Cultural Association ba re khothe khothe ka Sweetwaters.
0: Shalemba lembe ba ile ba re KV Argwane o wela ka mo o mlembe di bo ba lembe bone oh right metseke se swai pele re tlotsana ka gare ga hashtag re meralelong le bana ba di class bana ba di class dimelang Penrose e bile wena bo gola ka gare ga beke ye ya le ke sa tsebe re o gola ka gare ga September bo gola le bo mashila ke go bone le bo muruti masebedi ba le beng le gola happy birthday re le kete ka re letsa re ka la bohlano re kete ka batho ba be ba gola ka gare ga beke ka moka ga bona re ya baketseka ke o boledise gore o monna class ke ka mo kerego Benrose dumela monna class re tlo ba re tsena ka gare ga meralalo pele re tsena ka gare ga meralalo a re boledisen taba ye ke a go bona monna ntorontoro ke a go bona Zef ke a bona ntorontoro e feta mo ko wena ya mabone a mantšhintšintši king 14 wells 18 re leboga gore ka moe go duma mošate wa tsebelo boithabišo ka gare ga ntorontoro yeo a ke le botseng taba ye nngwe she go thwe 68% ya ke dipego tse di begilweng a kere gore dipersente tse masometshela seswai bontšhi dipego di bontšha gore bontšhi bja maAforika Borwa ba wela ka gare ga bofora ya di tšhelete e ba kore re ba batswa sehlabelo maAforika Borwa lefase ka bophara taba ya bofora ya bomanager e gona empa hei a ke tsebe gore na e ba ba bangwe ke tsa marato wa tsaba o hwetse le gore o wela ka gare ga fake love etse ga o khone bona motho a re khone le bona ne bo makontlong le bontata kontlong le bo bita kontlong gore motho ga botsa se re wan thata o nyake shishite pele ka nna a ka gore o tshwere lotho o fihletse ke lotho motho wa tla jale go thwe re ba tsa sehlabelo tabenye ya tsa bo manager bo senye re phela re boela ka nkgong ka gare ga dilotse ke eng e dirang gore lena e be rena ba tswa setlhabelo batho ba ba jabetswang ka gare ga ditšhele e ba rena ba jelwang mašhele ba tswa setlhabelo ba gona ba tswa ka fa Aforika Borwa ba bangwe e ba taba tsa di-online shopping ba tselwa dišhelete ba skemiwa ka yona tsela yeo kore ke ipotša gore keng ke taba ya gore ga re tlhokomele melaetsa ge re romelwa ga re e lebelele o mongwe o ne o bona nomoro e tsena ba re better OTP sheo tea dinomoro tseo ke tse tlhano a o tse gore di tswa kae o di tiela rono tshe ke yona taba yeo motlho mongwe etsang gore re feletse re ba ba tswa setlhabelo mo tabeng ke moka ke no jana mo rtshele a ke ipotsise gore go ba go tsena email he wa go tsa tšhelete ya gore romela account number khutlo ke a romela kae ke mang go buletse le yena ne rumela OTP e ka marago tshelete le ga go ile go thori shete re fihlagana mo di percenteng tsona tseo na re bona re na le bothata ba eng ga re hlokomele re tswa fa go bala re dirishwa keng go ba re fura furetse ga ga bonolo ke khopela gore re bolele sentaba ye pele e ka gore e go thwe e ya naba e shiba pandemic ka mo Afrika borwa e bile ba setse ba tseba gore go unya ka chelete go unya go jabetsa batho ge unya ka go jabetsa batho nya ka ba ma Afrika borwa king king re dire sho king re wetswa king go reng re ba batswa setlhabelo ba bakakakaka ba re welang ka gare ga melaba ye ke rena re welang ka gare ga melaba ya go jabetswa 0860002452 re ka se emegale 061 715 7100
1: Hey makila mathomo tshelete Thobela FM. Wa mogetswe. Thobela FM. Mo shata wa tsebona bo ithabisho.
0: Le wena ileng la mathomo thomo. La mathomo thomo re ra gore o kagare. O kagare wa mogetswe. Go sele. Go saletse.
2: Thank God,
0: thank God. Snells. Go sele go saletse le na ka ga molepo.
2: Ha
0: wa re tsogile matjana go tshanya nang tsa le mo se a fitla. Ah, nakino kwa ma bana fela ka re di jase ma bana phishwe nngwe. A re tlokomeleng le yona ye o bana.
2: Mm. Tabe wa tsa ke ma Afrika ba re fara fritse ga re di. A botse rata le humola ka pela o lo kwa mothabolla ka tshaka re a o ka romela so o tlo humana so. A o nya ke shishi nna re nya ke shishi.
0: Una le ma ka re nya ka tshelete ntshi. O na tshelete ya gago ba go botsa ka tshelete nngwe wa tsena o loba le tshelete
2: le le gameplay ba re ka tna re di go gang kwa pele gameplay
0: mpuche
2: o la ja ra botsa botsa rata go di humola ka pele le re sa tsa bona le tswa kae
0: rena o re rata re tshonya ke go rata le humola ka pele
2: ga ne le phone e tswela motho ra winning ena o pala go mo tshona nga wina competition
0: ke sa itsanela
2: nna ka go batha thoma a re batha engena fitu press 1 wa
0: press ne wena
2: sa tsela competition a wena mo mo le ba dira sa rona re ya wa ke bone o dia sim sapo mo phone ya go ke be ke re tima ka re bona nga dia sim sapo wa se ntse ke di sim sapo a re ba sa re ga ka 7 o'clock go nda khomoka 7 o'clock
0: mpotsi ena si yona ene ene ga o dira sumsapo ka gore ke ba Vodacom ba rileng e tima o ka after 2 hours e tla ba e shoma bona ba se ba tsebile jwang gore wena o dirile taba yeo
2: ke rona ka re Vodacom ka pass 7 a ma tshwa o se ka ba tlang ga fela ka mphaphela e bile
0: ka ka ntsha re le boga re tshwenya ke le khumola ka pela
2: o sa sa gape ke se tsila lena ba tsoba ina ke ba tsara o ne le tshini ka mo ga ga ka mo
0: ke tsoba ga botsa o ka e mushimane ba tso big boy o ka e
2: o ile o fedi tse kwa Eastern Cape
0: wow bana taba yo re papatela matsogo o shumile
2: awa o mphile mpho e kgologolo
0: ka gore ke yebo o yemetse ke a gopola bo phela gore ngwaga ka ngwaga gore ye ke yemetse go mpho ke gore a tswelele fela a bo aperetsana marego
2: a tla mpha yona
0: ene be go sna go bona e seng be go sna go raska o tlela yona re le boga tle wena o mmotse o mmotse le yena a phadimelwe ke tsohle modimo a tswele pele go mohlokomela
2: batho ba rithaga ba di kgore ja polela
0: o le yena ke staga Yo o tsema botlhaga bo o tsema ka France 086-0002-452-0 ya a ke tsema ke re le ke emiraro fela mo tabeng ye ya gore banna 68% rena re ba di target jwang tsa o jabetswa e ka ba ka mogodi email e ka ba ka mogwa online yo we go tla jang jang tebele FM mochat
3: my person
0: hey my person
3: o kae
0: ke gona o kae
3: ke go gona
0: eh
3: go sharakane
0: a wa go ska sharakane
3: nna dilo tse batse ba re kenye
0: eh
3: o re pele ke tswela pele ke kgopella maino a mmaditšhaba wa ka ne le molepo tshwarelo ka lentsulela la gore a kry yena a ka no baba ke gore ke a bolela mara o ka kumana le gore o dira phoso go ntšha lentswe la gore ga fa
0: ooela
3: tshwarelo
0: wa bona gore le nna impiti le ka tsela nngwe ke a lebogaela
3: tshwarelo o ba sa re wa lentšha pelo ge e setse e tletse o di o kgumana e le gore go a shara
0: kaoe
3: batsa re ke eng taba yeo o e beileng tafoleng ke mathata ke mathata kore botsotsi bo gola letšatši ka letšatši and-e sebe ke gore ba e leng gore ba tlhapelelwa ba ba sa tsebe thekenoloji a diore a ke gantse ke rekela motswadi sella thekeng sona se sa smartphone mmh na pile ba ithuta nna a ke mo go nke ba rekela gore na pile le ge ke sene airtime bone le kokile nke ba ruta ntse gore WhatsApp re dia so o ka dio type wa no dia voice note so lanka data we lightile mo solo so mara kwa ba le tshedi nka ba ntse ba re ba ithuta ba re ba khotla ba khotle mo go rong ba ra gore mo go bona seke ba linkile le dilo tse dingwe tse leng gore bona be ba se aware ya gore ba khotlela go dia tsona tse uwe mara wa humana ka letlhakoreng le lengwe ba le ba botlhale ba botlhabela ba go dira botsotsi seke bona napile ba kgonne go senya go senya jaaka nna ke di re wa tsarekeng RDO ba rapedishang bona ba ba diang manyofonyofo ka dillathekeng di-email di-fax
0: gape ke tsona tseo ba tseelang batho tšhelete go tsona and-e go ra gore motlho mongwe ge o bolela jwa lesalo a re ba ruteng batsadi ba rena gore o se kane gotlha-gotla ge motho a ka ra bolela le wena a re o winne a ke re wa tsa rona se winne toropa motho ge go ka re go tsena nomoro ene ba targetile bona batswadi ba rena ba tseba gore ba tshile di pensione ba na le ditšhelete ba tseba go boloka mašeleng ke mo ka bana ba romela pin ba re kgotla code e go ba motho wa phone re go sa tswetsana nomoro yo mphe yona a re ba ruteng
3: ka nnete
0: ka se
3: ka nna ke se ke di hore ba gore ba swa ke di ge go khonagala a ba be le pelo ye telele o re ke go ka tsela ka nkebe ke fa batho ba bangwe gore re kgotlelele botsofadi ba batswadi ba rena a re re ba ba rebele ge re ranyanya matswele mo go bona fela as long as motho ile motho o mogolo motsofadi o re ke ka Sesotho ba re motopelele mabu o motopela le mabu mola ba ra gore go bona e le gore o tlhoka thuso ya motho o moswa wa tlhaloganyo ya moswa mo filele shame mo yeletse mola le mola ga ni wetse last ke rile ke ile ka mo sasa ya mokopane ka gore ka kwa ke kwela diputswa botlhoko ba tlile ka makatana mane ba tlhetlha le di line ke ba le ba ga sasa ba itla ba tlo botsisa le gore ba bangwe le tlo dirang bontsi e le ba ba renye re tlo kgopela thuso monna wa sasa gore re ne le kgwedi tseketekete ko ba bala 4 to 5 months re tseelwa tšhelete mo megolong ya
0: renawaikwawakwa
3: snotloka go tsamaya di-200abaaditsamayaaleako dinageng tša gabo rena ba tswela ba re bona ba romile ke sasa ba bereka ga sasa ba kgopela bukana ya boitsebišo ba kgopela cell number gantsi batho ba uwe a se ba ga sasa ke ba tse bona ba itsenye napile ba tseya cell number ID number tse bona ba tlogelelang diputswa tsela diputswa tsela ge ba swa ba bona ka malapeng ba tlotla ba botjang ke ba targeta metse ba tsa ba nore ka kwa batho ba ile mishomo matswa ene ba diputswa gore once wa no motja le gore o se wa ba gwatla motho a re mphe bukana boitsebisho mara once ka no bolela ka gore ke wa ga sasa diputswa bona wa yemela wa fetla mantrasa ke ya pasa go ba ba fa cell number ke ya phone ye ngwana ka o diele ya gago ntwe o le reng ke call back na pele di nomoro tsa ka ditlatswelela khanti ke bukhuruku fela gore ka kwa ke ba fidela shebe ba ga sasa ba fetse ba ntsha di form ba re di form shitse ka gore rena a sirna re le join shitse ndilo tse uwe tsa batho bawe lena le ye ga ye bana ba lena go ba ditlogolo go ba bagishana ba letlaletse tsona gore lena le sanyaka ka dilo tse uwe le kgone le di busha bo gore rena re ne right ya gore re letlaletse tsona gore a le santse le nyaka abane go senyegile ke gale ba re kgweditse 5 to 6 ba utswe ba tseelwa ditšhelete di tseya ke bona batho ba ge ba founela di contact number tsa batho ba le di ya gana
0: ke go kwele ba go kwele
3: mama tla bona o go enkapala ke go tsotsena go la malome ya maditšhaba ke Thedi Mogani Gillion Seema ngwana wa mma kuna mala ya mma o dira 46 years ke re gola gola mokoni o ipsile ka letsetsi la gago se segolo se ka lebala go ya matolong
0: mokoni wa gola wena gola o gole Seema re le boga taba shiu wa kwa ga botse jwa le ke kgone bona gore 68% ye goba percentage se masume tsila seswai ga botse ke bo marena ke batswadi ba rena ene ba bantši re ba shile le boma le bana ba rena ditlogolo tsa bona ba ileng gore e bile a bana nako ya bona e bile a bana nako ke kgopelo tsa megala ya mebedi ya mafelelo ka mošantse go se le go sa galetše a ile sene re lotša okay a ke fete kamo sa tlo se le
4: kamo sa tlo kae
0: re go na ba ga gohlwane go sele go sagaletse
4: ka gele kae
0: re tsogile
4: a le ke bolela ya mabane o ma bola apudi
0: ye batho
4: ke kraya message mabane
0: mm
4: wa e wallet
0: he e kwa
4: sa ma go ntse 3.2 la mile grab tene na ke a la mile o tsena call
0: eh
4: o tour normal ke le mistake ke ka nomoro 1 moe ke le e-wallet
0: yeah
4: bale ke kopa re o nke 500 mo tshelete nge o mphe 1.8
0: le na mpotseng mara ba ga gohlwane ba reng le khwetse le go tsena mogala
4: a message wa e-wallet
0: eh
4: o na le pin mara a ona number ke o maga tsaka ra man wa message yo o grotse le mo re go e batla before ke batla pin number
0: e ene gona ke a gona motho a ileng a le phone la re ke le romela e wallet a ke re santse go be le motho a le botjampele gore ke tlo le romela chelete papa go ba rangwane go ba ramogolo e
4: ka e wallet bale ngame le ura no no man wa after message o tla call wa phone la re man ke le mistake mo e ke ke e wallet ke romela ngwana ka o renkeng kae kae ke kopa o e buse tshelete morago wena o ke 500 kara mo ka spiti kara hai man
0: ya
4: ka tropa phone kara ena kara hai man ke tlo tshešana bele ka ka o lokelela ka morago yana kgopolo ya boela spiti kara hai man tshe ke scam tamile kere ere ke furile nambela back
0: ei
4: ao
0: o ka se ba hwetse
4: le today la ra le a think
0: la kwa gore ta e tsarele ba gotlane
4: gora re bola ke mo transfer le tshelete kana go ene ke ka le ba re ke mo diene e wallet wa re nge ke jiwile
0: taba ye o le bolelang ke dumela gore gona le batswadi ba bantši ba ba wetseng ka gare ga yona
4: ka gare ga yona ya
0: ene ba sa tsebe ke re jwa le o bona tshelete wena wa thaba gore yo na lena taba shi community way le a ikwa taba ene re o mo gopolo go ka sere ka sepiti tha awajewa
4: uje i wallet yo ga spiti o ka rongwana o rongwana o tax rank re motho o rongwana ba e ba ro romela
0: ngwana o ga kanegile re ke e khane o nya go jabetsa wena
4: le bona ke ke ja bitse ma ha wana wala re a se khopula bo ya ka pela a ba ba ntse tsa ke tsa ba ile ma ba
0: yo ba khotlwa re le boga lena di scam di nabile go jabetswa ka montle go nabile go 20% je ke tse masometsela seswai tsa ma Afrika bo ba ile go re ba jabetswa day and night ba bangwe ke di ka mogwa wa email ke ka mogwa wona wa di e-wallet ke ka mogwa wa di pin o no bona pin tsena motho ka morago wa phone e ke pin ya ka nko pile re go rometse pin ne o sentse o khwetse chelete nke o re ka lebelo nyana o rumele pin eo he o e bile a re rumela mphe yona nomoro tse o di tsheletse mo ka lebelo batho ba gona le ba ba leng moshumong wa gore di nomoro tse ka moka ga tsona di register ba lebelele akere ma tse re registera di nomoro re registera ka di ID ka bo itsebisho be rena ba tse ba gore wo o na le mashile wo o sa tsotsa pension wo o kgweditse tšhelete eng wo o kgweditse ya gore gore wo a ba late skete skete wo o shuma moshomo wa gore o mo fa tšhelete ka matsetsi ya gore gore bathong hlokomela mbatsa di ba rena a re ba hlokomeleng
2: ke
0: mo fashile teka matsetsi ya gore go ke ya khopisha mstro tobele fm
5: o tobele a tsikedi
0: le kaina
5: a re bona le bala a se komotsa ka mamtha
0: Isaac
5: ah rata dilo ba tswa South Africa
0: ba bangwe ke go di rata go ba ke go sekoshishe na ba ga mtsai
5: ba mo ari go tshisi ba re yo rata bo re ka khuma ka teng
0: le khumola ka pele ke lana le
5: re tsela ka re ke tla ikoke
0: eish
5: mo le go wela ka ra molao
0: wa tsa tshelte ya mafelelo ye una leng yona wena wae yo
5: ile re sa bolela ka technology a re bolela le ka dilo ke tshisi tsa di crack ba thotse kana ka ja bona ka go ba di botla go yo re ke la tshelete
0: ene ra bafa
5: raba fa re ke tla go rapelela wa ke re e ntse ya go feta e
0: etse motho a ka go rapelela ka 3000
5: a gri re le le di tsale ke go gopola gore o tla e kere
0: wa re ka 3000 ke mo ka thapelo e tlo dira
5: ke ntire la 10000
0: yeah jale ke a go re ja
5: ke wa go di di ba tsama ya ba re
0: jale o tshele di tshele le fapa le lengwe be re sa le hlokomela ba bangwe ba je ba jabetswa ka mogwa wa kereke
5: eh ka budimedi nko europe ka budimedi
0: ya
5: le ka bongaka motho re ke yana ngaka 1 rand a ka ba 3 rand
0: gana o tse bore o thomme pele a lebelela a butshisha ka wena ba ra o mutsai gape mutsai o sa tswa go tswa pension monna monno wa tsake a go botsa ya ar ka mo next do tlokomele tlisha pele ba go tlisha tlisha kisha go re tshelte tsa hona e batla kwa go dimo ka mehla a hona ya 1000 e ba 5 10 20 yo
5: ba tlo tsala le ke tsala go ke go ba kala ka morao
0: ya ene nga ka nete e ka sa hona ke di tshelete tse o di kaka kaka
5: a muri ka go ratelela tsa kre a ke magologong
0: ya
5: wa ratelela
0: ya khonega ka thapelo o khwetse ya go tswa kae modimo a go shegofatsa o tlone go shegofatsa ka tsela ya gagwe a e se
5: yo
0: ba na re tlokomeleng
5: e le nna a se ke mo tsa o tsama thapo mo chat
0: batsa di ba rena bo koko bo ragolo bo mma bo papa ba kontlong taba ya re tlokomeleng tshelte tshelana le di tlo sepela pere ke le mengwae masume pedi e masume a mararo e masume a mane taba ino tla itswele gore ngitswela e thoma enya ka ditshelete o buile gore ngo sa ipuche gore nako ka moka e be isa tswelele e tswela gana jalo o buile o na le ditshelete
6: le ke le tjaji le a fa sebola
7: sonta reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
8: gomme yena o tlaba a ri isa tja mathomo
9: gana go ja mafufura gana go ja tedi shile nke batho ba bangwe
8: khole nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a ri
10: na go sedumele ka go swana go ka mabjang denyana
6: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tsena ga ina botshelela mo go thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
0: re le bo ke dumela gore re ya go tsena go bana ba class mokona justice are KV le nna yo ke nna o ke Mr. Tsogo sama ya ba bona tabe ya go tonya go fisha go ai man hey a re tlokomeleng e re tlotsana mathateng ke go o file tsebe ka re ga mshate wa tsebo le bithabisho a bo babe ba sedzana ro le boesang a musanda ya kamo ya honey chew are ke be ile tsebe ke go file yona a ke na picture lempele nna le wena re ya go tsena ka gare ga right ke se re pa sa be di ser leng ka go sona e bile re tshile ka metsotso e le sometshila bana ba di class re merala long le lena

0: right, Pilsen Automobiles, Chris Brown, Dr. Chiani, RKV, I'm ready for the weekend. Dr. Chiani, Jimela, what's the
1: Morning, morning, Tobela,
0: Tobela, Vatilici. Lewana, what's the
1: Ah, Warrenarabanaba Puka.
0: Yeah, re leboga tle bana. Gape nna ke bone taba tsa gago ngwana phoka. Ke ya gore lena le ke tsaba o lengaka ka mangwalo ya go alafa. Empa e bile gape o re wena o motho le di hiking.
1: Yebo.
0: Nkorife keng ye o itlhomphang ka taba ya go namela meboto le mebotwana dithaba le dithabana di go boledisa jwang jwale ka ngaka ke eng ye go tlhotlheletsang gore o thome taba ya hiking ka gore ke a e bona gore a e gane jwale hiking is fashionable ai ka nnetse
1: As we are in a month, elong hore kwedi very challenging. Re kra batho ba bantsi ba elong hore ba bona tsa menahana. Ba na le di challenges.
0: Yeah.
1: Hore na re rekhutha-khothe. You can still get healing in the mountains in a sense of exercising. Ene re namela mebotwe, re ta ro opena, re ta really happy. You can go to the mountains and happy, but when you come back, you come back a different person.
0: Yeah, man.
1: So hiking is a form where we go to la, elong hore, but what would you write for kamo mbili waren? So we keep the blanket. Let's go hiking. Onne wana puka. Osa mamo hema moya. Omu fresh and come back different to be able to handle the challenges that we pilo terna lenzo.
0: What's about kerata tava yo? Gore le bana ba phoka o thomo e utula neng taba ye mogwa ke nyaka go kitimela ka Hammans Kraal le Dr. Moima Shuki a mmona le ena gore kgopoe taba ye o e utulotseneng Dr. Jen
1: ka nako le ya di-COVID ankere gonne re batho ne ba palela ko hema batho ba na le di-stress tse dintsi ya nna gone re bone gore hiking ya kgontsha gore batho ba kgone go fola moyeng Next month, every month, we do the hiking trails. Next month, we are on again. Almost the last weekend, the 24th of October, we rejoin the Kota-Kota. Arieng, the Kona Hofola, we really happy. Happiness always.
0: What's about again? Ke to kopela go go letsa gape ka October. Ke dumela gore re santse re be ka gare. Ka gore ba bang be re satse gore taba ya hiking ya fodisha.
1: Amen.
0: Taba ya hiking ya food. Me re sa tse gore go na le pholo ka gare ga seo. Ke a go leboga Dr. Chiani. Re tla balela le wena ipsineng ka hiking ya October. Re mmogo re ba mmogo gape moyeng. Re tlo go tsa thuto e tseneletseng.
1: Halala.
0: Ngwana.
1: Thank you.
2: Makado. Shile e ka dile ka lebua. Maotong a dithaba.
3: Ikhwetse 88.3. ABC Plus. Tobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
0: Dr. Mima, ke nagana gore mogala wa lena. A ke le khwetse mo gona, a ke le khwetse mo ke lenya ka ngona, ke tla ba ka le chefa. Gana jwale ka gore mo ke le tsuma, a ke le khwetse ne. E reng ke tleng go lena ka tsela ye. Go ba ba sa le sere ka mo mongana le nene. Motlho mongwe ba sa le sere ka gona. A ke tleng go lena ka tsela ye. Re leboga ke bona ke le founa go 012 ke sa le khwetse ke nna oki la ga botse Dr. Mima
4: re tsugile tori ya mashego ka botsisa lena le sogile jwang
0: le rena gore re go sele go sagaletse ke se re dingaka ka
4: mo ka mo le ba tlhotse ba mshato wa tsebo le boithabiso re ba tamise ka kudu re tshema di marina xiao Bokai shuka bakala nako sitse re sotla sotile. Go thoma malaka November ke go pula gore tabele beke ya mathomo ya November ke tabe ke le ka settlement pharmacy ka mo Polokwane. Bata hopola last year be ke le mota wa dema show be ba reka botlolo le the nna ke ba fa 60 capsules tsa mahala.
0: Ba
4: no ka no fremba ke tabe ke na le specialist seo gape gape. O re ke le botlolo le the la mina chu go fa 60 capsules tsa mahala. Ra ruta botsona botla mararo le di capsules tele some moti. O ra re ke seta be straga la specialist seo ka City Med Pharmacy ka kona la Andros Mare le Jersey Street. Ke hopola o se mo ile ra fetsa o reka. Ke a bona ke se bo re metse mo la tsa kae ba monile tsa masheleng ba re sepela o rekela a u solo ina ema a ara a rapela re mara Dr. Mima le pitsana nyana a pike rometse ba thumela etsa ba mphile masheleng ba re ke ba rekela ba lo rari ke boletse maka re mme o la ema a ema a ntshomola pelo ka re mara ke sono mara ba lo rona bela ke tota first week ya November gora gore ke tota ke le well armed ya gore ke nga se makwe
0: le tsatsi
4: tseo a mane ao ke tabelore ke mafa by one get one free yona ba kra 60 capsules tsa mahala first week ya November ke tabekile ka ko Polokwane ba ishu nta ore mashu ka motsotso fela ke rata gore batho ba swere ke swikirile madi a magolo tle e tlokomeleng
0: ya
4: re loba batho beke le beke re loba batho ka bolwetse bo ba swikiri ta ore mashu ko sa botlhoko bolwetse bo matsatsi a bo botsa batho kore batho ba re shiya batho jaanong mina duli shumisha e laula sukiri ya lena ka botse le madi a magolo ga botse kore ga gona se se fetang gore e laula e sukiri ya gago le high blood pressure ya gago bophelo bo tloba bo bokaone gona mena re bolela so o mongwe wa leloko le leng la rena o duo wa ke moka a ela ruri ge ba molekula ba goditse le gore sekiri ya gage e dropile ile fasefasefasefase high blood ya puka ya ya ko godimo ko dilo tse di ka tsela e nngwe e nngwe ya theoa e nngwe ya
0: namelela
4: a re tlhokomeleng re loba meleko ya rena le metswalle ka baka la madi a magolo le sekiri kgaitsedi ya ka ke lebogile modimošwa le direga botshe ka baka la nako re e thapelong ke a leboga
0: la tsebakeng ke leboga taba eo Dr. Moima gore batho ba itlhokomele ya a ba phela
4: re tlhokomele sukiri e kotsi sukiri e kotsi a re reke emina dure e šomiša baešo re tloloka le thabo metformacy le medi metformacy ba sa re buy one get one free e sa le gona e tswela pele ka ko bogomo re a leboga taodi ya mašego
0: a re pheleng ka emina jo re a leboga Dr. Moima e sandleni senkosi kanete na kwa rena ke a bona shishiji e feferega rena pele re ketemela go bomuruti a re pheleng ka gare ga letsogola gagwe a re pheleng gona ntokozo o ri halo botle ba o legolang ipsineng ka letsa shilala na le khono le ipsineng ka maneno a mo shata botse go le tabish
5: Moteleji wa thobela FM ke ya go tamisha ke le moruti mashabela ka lena la Jesu Kriste. Ke gagabile ka sehlogo taba sa gore modimo a rena ke modimo wa gore re shegofatsa le pelo ya gagwe e duma gore shegofatsa le megopolo ya gagwe e duma gore shegofatsa yolo ka babupi wa ba matsogo a gagwe. Re mediro ya matsogo a gagwe. Ga go ka mogho a ka gore dumela tsempe. Le ge yo mobe a re botsetsa gore he wena o shegofale he wena ga o swara se se a senyega he wena o ne mahlatse ino ba megopolo ya yo mobe e fela yana modimo ka sebele o rata gore shegofatse megopolo e a re gopolang ka yona go ya le ka lengwalo la Jeremia gaolo ya masome a mabedi le metso e senyane e re megopolo e a re gopolang ka yona ke ya tetlego ke ya ntshifalo ke ya ditshegofalo ga se o Satane a re botsa go yona Mamhla a re bale lengwalo la ba Efeso go mme gaolo ke ya boselela re tla topa temana ya bobedi le ya boraro fela tsona ge o di hweditse motheletsi di balega ka tsela ye engwe ya matjetsi a paebele re hlompha tatago le mmago gore matjetsi a gago a tle a be a mantši o phele matjetsi a matelele lefaseng engwe version e re godiša tatago le mmago ke molao wa mathomo o na go khulofelo ya gore o tle o phele nako ye telele mo lefaseng o tle o atlege ke rata gore ke sa tswela pele ka tabe ya ditshegofalo kere ga se batho ka moka ba batla go shegofala motheletsi le ge modimo a ka rata jwang kapa jwang gore shegofatsa a rata go phaela thoko ditumo tse mpe tsa ba bangwe e fela ga se batho ka moka ba batla go shegofala gona le batho ba ka se shogofaleng nga se ba bolele ka moka iri ke tsupole ka rulo engwe ya bona ka rulo ya ba ba ka se shogofaleng ba ka sotsuwe mba shogofala le gateng ke bawe ba sa gudishego batswadi ba bona ke bawe ba sa ba melego batswadi ba bona ke bawe ba befelwa go batswadi ba bona go ba ba kwatela go batswadi ba bona ke bawe irileng ge motswadi a kileng a motshenya ka sela le sela a swara metsoto a dula a swere metsoto ka pelo e tletseng e tletsetse mpe ka motswadi a gago gore motswadi o kile a ntherare monna mongwe e be ke theditse kgatiso e nngwe ya gage a bolela mantšu a mangwe a nkgwatha mantšu a gona monna o o re le ge go ka diraga motswadi a lekege a sempoledise gabotse ga ka swanela go e tshwara matheka ka mo šupa-šupa ka monwana ka mo fetola-fetola tše nkego ke thaka yaka o re monna la ga a bolela mo kgatišong ya gago o re ge go ka direga motswadi wa ka a nkwiše bohloko ka se sengwe se a se boletseng go ba se dirileng o re nka upane ka ya ka thokwana ka širela felotsoko ka lla ka fetša ka phumula megogo ka boa go na le gore ke fetolane-fetolane le motswadi wa ka ge o fetolana-fetolana le motswadi wa gago motheletše ditšhegofatšo di ka se tsoge tša go tlela di tla go lebelela gomme tša go gerula tša go mela morago ga gona motho le ka o tee yo a ka gore a nyatša motswadi a swaretše motswadi metsoto motho yo a ka go nyatša motswadi a fetolana-fetolana le motswadi gampe ga gona motho a ka go šegofala a dira tšeo ge o nyaka go bona ditšhegofalo tše kgolo tša modimo sa hlomphe motswadi wa gago fela e fela mogodiše go mogodiša ka polelo e senye sa ga borena ba re honor your parent honor your father and your mother kore mogodiše ga o mogodiša ke ge o mo direla wa mo hlompha wa ba wa feta legato la tlhompho wa mo direla tsela le tsela wa mo rekela diaparo wa mo fa mašeleng wa mo agela ntlo ge e le gore go nyakega ntlo wa lebelela gore ditlhoko tša gagwe ke eng wa di phethagatša e senye ya go no hwetša o swere tšhelete o kitimela le yona kerekeng gomme ka mo mmago a se ne sa go ja mamago ga a ne dieta tša go sepela ga a ne sa go ja wena o kitima ka ditšhelete le mašeleng o iša kerekeng o tsebega bjalo ka ra ditšhelete mma ditšhelete gomme ka ge e le go a lliwa godiša mmago le tata godiša motswadi wa ditšhegofatšo di ka se tlele batho ka moka ditšhegofatšo di tlela bao ba godišago mamago bona le bo papa go bona bao ke ba modimo a tla go ba šegofatša a ke rapele le yana motheletše ka leina la Jesu Kriste mora wa modimo kgoši e maatla go tlhešegofatša ngwana a gago ke yo o mo thuše a hlomphe bo mma hlomphe bo papa le bo rakgadi le bo malome gore ditšhegofalo tša modimo di mo tlele ka leina le le phelago la Jesu Kriste amen
0: amen and amen re lebogile beke mo rute re leboga ma mdluli beke re bileng le yona le tate mdluli setlhopha ka moka sa hlokala tsela re leboga ke ne pele ke tla go ma mdluli o re fa ditaba tša mathomo ka moraga fao hlokwa re leboga dumelang phadimelang ke tsohle shalom shalom shalom

0: ma feditse sekolo ke fe ba e ditoro ka gagwe jaano molekani yo motho yo ba ratela le ena a motshela bophelo gore jaano ngwana o tlo sala a godisa ke mane ka baka la gore yo a mo godisago ke motsofe and o shetse le ditshwana tse dingwe jaanong o tlo sala a godisa ke mane ka ene ka re ngwana a godisa ke motswadi wa mosadi.
1: Memelapo go kwagala ga botse gore ka nnete taba le kwešitse bohloko e ka ba leile la hwetša thušo ya thoba matswalo ga e sale le wela ke masetlapelo a ga e ba ga go bjalo le a e tlhoka
0: re a e tlhoka re sanka ra hwetša thušo
1: jobe ntle le ye ya thoba matswalo ke dife tse e le gore lapa bjale ka ge le boletše gore o šile leseana lefaseng la ka keno yena mošibodi ke difitse le di tlhokago thekgo go tswa go basamaria ba kgaoge le bjale ka lapa
0: ee re kgopela thekgo ya gore o thekge ngwana yo a šetse go le bana ba gabo a bana motse wa gabo bona ba ešile ka ge le gore motswadi o ba šilese le ba banyana ba dutse le koko ba kopane ke ba bantšhi ka mogare ga lelapa jaanong be ke kgopela gore o samaria ba thuse ba tswe ka gare ga lelapa ba dule le ba gole ba e ka gare ga lelapa la gago bona ba godišane ba e ka mo motsheng ka ge motsoboko kwa bona ba tloga lefatsheng ke a tseba gore o ka se tega a šala gone a le lerato le gore ba godiše leseana le lešile go mosebodi ba moo a ba tse gore ba tlile le godiša ka eng
1: e ka ba leile la leka go ikgokaganya le ba le ba kgoro ya tlhabolo ya leago
0: ba ile ba mo ba iša ba mo ba bolela ga di-social worker ja ba thusa ka 500
1: ga ba amogele mphiwa fela goba go diragang gane fao
0: ba ke ra gore ba mongwadite yone 500 ile ya bana
1: bjale ka lapa ka baka la gore shifa le yona kahlolo ga e le kgotsofatse ka ba le lebeletse gore le tla epelaetsa goba tše ka moka ledi ga fela diatleng tša modimo
0: re tseka mokare re bea pela ga modimo
1: okaa
0: gore ga gone se se ka tsogago se phomotse dikeledi tša rena
1: le ka reng go yena ka se sebaka ga e ba le gore mo a leng gona o theeleditše go tswa go lena bjale ka lapa yena mo dira bošula bo
0: ga ke sa tsea gore nkare ke ene ke re a gone taba seo a se dirile go ira gore o dirile ka maikemišetso ka baka la gore yo le kgarebele ke kgale a dula le yena ba be ba ratela le ge e le gore a ke tsebe gore ba bae ba okwa e be ira gore ke e le gore e bane ba dula ba elwa mara ka ge e le gore ba mo rata yo wa rena e ba ne o gomola mara ba bangwe ba ba botja re ke a betho mara ra no re a gone taba o ra gore e ba mo rata le yena ba ratana ke tsebe gore e ba lola ka dintsho tša mohutabane mara yena ge a ka no tswela pele a dira tša go tshwana le tšee ya tseba modimo re re abe le yena
1: tobena ke tsenamore le a lena mogala ba le gore ba ka rata gore mohlhomo ba tsenyeletsoga e le ge ba le thuša ba le imolola ke efe ba builetseng yona ka boripana
0: 061 kare ya Vodacom ya lapisa ka bota ka ntho 061 043 9758
1: bušeletseng re room
0: 061 043 9758
1: moleledi wa lapa la ga mašomo e le go marea molapo re lebogile go boledišana le lena ka nnete le ge di sa lebogo e ka re modimo a ka bea letsogo la kgwetša ba le gore ba ka le thuša ebile le rena re tla leka gore taba e re išale morago re boledišana le ba kgore ya tlhabolo ya leago gore ba le goletše thušo e le tsomago le ka mosotlhe thobela
0: ka leboga ke a leboga
1: re sa re fola thobela e le ye 25 go ikela kua ireng ya botshelela ga di a re tshwene re botse gore na e ka ba mebaraka e tsogile go e ba ka sebopego sefe

0: tša manyalo a re kanamela thaba a ke e le gore ngwae kwa ya suen la gabe ya le go thobela fm ditla le meso mesong ye mebotse ya labotlhano re tlhanola beke ke go dumedise ebile ke go amogele mo o ka ba o le gona mothile tja thobela fm ke go botse gore na ba maoto go ba bose re ko go botse go ba bose gona mo letšatši le re lebolelela pele re re tlhaba letšatši le le kaone kaone kaone nna mpitše le lethabo le joy la ga mathato batho ba ka ka studio
1: ke nnete re ka ditshela dithaba ge e tla bo motheletse yona re ka difofa dithaba ga o na le ka bokgobo re tloga re išaditse mo go bona a getamehewa
0: bolela taba ya go tshela le go namela dithaba nke lempotse mmo ebile be ke lebeletse nto ngwe ke boletse lelolo ka yona ke re ai wa tsa lelo je dingwe nna ke kgone o kwiša gore re fitlha jwa mo ke lebeletse motho o ngwadile mo ka sebopego se e le gore mogwera wa gage o ka o tsene ka re ga mathata ka lebaka la gore gane bjale o tso adimiša mašheleng a go lekana 200,000 mo e le goreng molekani wa gage a se banyalane o e le goreng o re le wena a re ke na le kgwebo ye jwale le ye jwale ye e le goreng e tshwanela ko go diriwa bothata ke gore mašheleng ago bjanong a tsamayo adimišetša mašheleng a go lekana 200,000 mo e le goreng o mofile a re a thome projeke yeo morago o sa tso humana gore mothola e ba ilo a lefela lobola e ba ilo tšea mosadi o tso tšea mosadi jalonganyo tso wena o lefela nagana motho o tso patela o tso patela lobola o tso bea magadi o nyetse mosadi ka tšhelete wena o tso e gadimišang wa e lefa kgwedi ka kgwedi
1: Hey, ketse o motho ke molekani wa gago o dula le yena o tso mo adimela
0: ke. Ai, nje le batho ba ile gore ba no ratana ba le kare ga kamano fela.
1: Ehe.
0: Ke ra go. Asiba nyalane.
1: Wa nnete o gona, wa nnete o gona ke yana wa.
0: Anti faola ona le wa nnete ibile o munyaka, o nyaka o munyala. Ibile wena o ba humanela masheleng.
1: O thusha di lo di rega ga botse. Bana. Bana re ga spetro.
0: Ano ge le re namela dithaba, le namela botali. Na le a fitlhana mo wena. Ke o tsa ke putsha gore ke eng ntjo ile wa idea. We diela le rato, we diela kamano mafelo ngwa tsa keng, wa tsa ya. Yo wa re modimo
1: re botseng re
0: modimo e be ke ya kae
1: he bana
0: dilo tsa o tshwara le tsona je mo ile goreng o shala ka re ga mathata ile gore motho le yena ga boka se o tlo motshwarisha wa re lengwa dile fa sena
1: hawa o mo adimile jwa le ka molekani ya kire a se mathata jwa le
0: eh ga botse be ga botse gore ba gana mogone o tlo reng o tlo re o ke mo adimile 200,000 ke mo file o tsama yo yo
1: a o tsiya mo adimo
0: Mutlong wa tshwara botsa go bona ile o le monna ile wa la wa wa la tletsa motho wa re
1: ke go pela mashele
2: mo fatsa mongwa wa ka wa monna o re ba ri le ba re ba le sekolong kwa tertiary motho e ba ratana le yena re akere a ke ratana le nna ke
0: Hey.
2: Na mile ka re hawa e re dikolo di tswalla mo nako ye ya Good Friday na ke a gae nthushe re be re pake dikuku nthushe o pake dikuku nthushe o pake dikuku wa nya na tsa ma ya ro le merwa ya dikuku ga di dikuku tsela ke tsa yo fa ba gonyana ba gago kwa gae ba yo
0: wa kwa e bile di ya ka mo le ka mo ba nna nke le re ke la botlhano wa tsebe ne re gausu le manyalo di re humane di memo kwa le kwa re thoma o ya lena le di humane ka di memo re a ya ro sha thisha batho ebe no rinyoko kwa ditaba je pele re tswela pele e le re gona le se le rongwana wa setseba se le gore ngile sa diega kudu le se ya ma wena gaufi na go dirileng kudu gantsi e ba taba ya masheleng ke tse bo goreng e ba taba masheleng gantsi 0630288050
1: gilo a charity society motho a se ibushi re boje re a boya re a fa
3: Weekend Extra ya gatlampana ga Shoprite mo matjatji a mararo fela swipe o sekete go reka 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 189.99 fela 5 kg ya Sasco cake wheat flour ka 49.99 o sekete 30 rand 2

0: Where I want to be, boy, Miss Jones. Ke ngwa rigo shatse ile gore ndi rata ke fantastic. Hey Mr. Fantastic. Ke a tswa mo direche le ja chika so pe go sona se. Where I want to be, boy, Miss Jones ke ile gore ngwa ekwa. Motlhomongwe gona le tse ile gore ndi shatse ba di latletse mo
1: I'm going to go to the house. Ke sona la ya ga le fetsa go ya ga a le sa monyaka a se a monyale o dile tsa gagwe o feditse ba di bona motho a iwa fase a di bala ga ba mo tshwara ke nyare ke a jwa go di mela motho tshelete a ke sa bereka ke jwa go di mela motho tshelete o ya ga ile a fetsa a sa nyaka o nyale o shetse ka dikoloto yo Le joy a o hui mama. O hui ma kudu kudu kudu kudu ka mo.
2: Eh dumela ntimi ditlale meso. Awa nena a so ra re ile ya nthagala mara ke le mogile gore ba sadi ba bantsi ba ile goreng ba le sa bona go baka ga bona ba jaga botsa. Ke bona e ka re ba ke tla reng ke re ke dire ke se lentjula gore ba stranded for lerato go ratiwa. So ke ka mo bona ba nna ba bantsi. Ba tsiang advantage ya go ba shumisha gore ba felelo ba feletse ba ba fe kuru tšhelete
0: yo ba reka lerato ka tšhelete ke ka mokgwa e le goreng o e bea ka gona go na le tse dingwe tse e le gore re tla diralo ka morago ga seja a re lebelele gore na re go tshwaretšheng tšatšeng la lekgono re tla ba re tsena karolong ya rena ya disa fisha mo e le gore re tla ba re bolela le tona ya dikgokaganyo le thekenoloji ka mononageng mo e le goreng re lebelela taba ya go ya go ganetsa bana ba ka tlase ga mengwaga ye lesometshela go šomiša dikgokaganyo tša le yago re ko gopotse gore e tla ba ese ye e le goreng ya lebelelwa ka gore naga ya Australia ebile ya mathomo lefaseng go netefatsa gore bana ba ka tlase ga mengwaga e lesometshela a ba šomiši tsona dikgokaganyo tša le yago Indonesia le yona ile ya dia jwale Malaysia ke tse dintšhi dinaga tše e le goreng di a latela di bontšha gore taba ya dikgokaganyo tše le yago mo ngwaneng o e le goreng a se tšhwabe le mengwaga e lesometshela e ba tlhoba boroko nna re ka bona Aforika Borwa e le goreng le yona e bolela se e dira se e tla o dule fase re ko gore na polišano e sepela jang
3: age nnete ke gore re tlabentše kerero re a botšiša gore na o kile wa baka gare ga seemo se e le goreng o be o le moetapele wa feleletša šetšentši le gore o palela koo ka itshwara wa tswelela na ke maemo a e le goreng ke maemo a feng a e le goreng a kile a go etela goba go tlhagela wa ba lebala le gore o moetapele a na ke phose ge o le moetapele go itsweletša go tsweletša maikutlo a gago nang jale re tlo e otlolola botse yona taba ye na mile ka morago ga fao re tlo ba le motswako go tswa go MTK wena nnete ke gore o tshwanetse o ka dula o beile tsebe go ditlalemiso tša Thobela FM
4: Jaraf! What? Come here, Kaffer, come
5: here! I
4: just come, Bas. Come. What? Who come at you in the car? Huh? Who come?
5: I don't go to Bas.
4: What? What? Practice time with me? Huh?

0: korke lavathanu ongwekir ignito very out of the storm morales mix ke lo rofa yona ga bia le go thobela FM ditlalemise ke ba sempetlhano metsotso tsa go iriela ya bushupa ke na go le go thelege wena bo le di channel re na re kwa maikutlo a go le maitemogelo wa gago le tjatjin la maabane re bone gatisho ye le gore nge tsweletse tona ya metsi le kelela tshila mepeni a majadina obe a hish
1: Yeah.
0: Au murugile kuri bile reskabe au murugile.
1: Batswa ke.
0: Yeah. And as mathomo o blo dada morero le ena o dileta banyana ya o tshana le ye. A se gale beke tshepedi o ba beke te ya go feta. Mo ile go renye ba ba go dilo tshe ba di bitseng dimbizo mo ile go romba bolela le sechaba. Beno ndi putishwa di ya tswelela mo ile go reng motho wa tlhabega ka tshedingwe. Go ba ka ne ba sina dikarabo upia o bona motho wa felletsa aroga
1: ei anchi je mantswa ile goreng hey ka mumka go sa sa o tla tla ipitsisha ga bona di swantsho tsela gore na fa be gidi eng gana
0: ipia watsa na ko ngwe nke le mpotse mmo ona gana re ba itapele iga le bona aba aba na tokelo ya gore ba ba bontshe ka mogwele goreng motho mongwe ba ka ba be fetse ka gona nna le wena ga nbele wena o ka dia sengwe nyana wa be felwa o ka no o manya wa rwana nyana go nna ba ra wantsa mokwatishitse o be go le moeta pele e ba ka mogo ka re yena a se motho
1: e jwalo gore o tshwantse o re mo leng gona gotlhe gotlhe o ikwe o itheletse gore nna ke eng se o se ishang bathong bontshi re lebeletse lena ke lena le ba ile gore le retile pele jwale ge re thoma o kwa ditaba tsa bana tsa mokhuto wa re tlaba jwale e ba o kare ga o sa leola o re motseba jwale re ithuta tse dintsi tswa mo baeta pele jwale ke engwe e le gore ke maikutlo a bona re a beela ka thoko e re le setšhaba gare a re shetse kudu
0: re nagana gore motho e ba motho
1: modimo
0: go fitlha kae ke nyaka go botšha gore wena ile wa ikhumana mo e le goreng wa lebala le maemo a gago motho mongwe o ka ba o lemetsa pele go ba o tšhatšhile o boile le moruti man wa tsa wa lebala gore moruti wa tšea jesu a mmeela ka thekonyana wa tsentšha motho tseleng metsotsonyana e mobedi o tla bo motšeya jesu ola wa nkwiša mo e le goreng ile wa ba tshwanela ko go lebala le gore ke tse maemo a ntumele le gore ke die ka mogo ke moeta pele ke nna o tshwanetse ke tlekushe khutso ke tshwanela ko hei ya emanyana temana yeuwe wa motsena nyana metsotsonyana e mebedi nyana wa mmotsa motsa wa re ka morago wa re ke tse ke diileng
1: a ke tsebore ke tlabe ke le phosona ke na le o se ba sole nako nngwe ka gore motho ke motho wa tswa o tla wa felela o fitlha magomong a e le gore
0: ene go nna le nako nngwe batho ba ne go talela ka taba ela gore ba tseba gore maemo a ga wa mokae
1: ka gore a
0: se bone ka nako tse dingwe di a diega o ne rwa ke moruti le nka mmotsa eng ga ona ntho a o tla ntia a ka se die selo a ka se bolele a ka se re selo namile a go botsa botsa mo wena o tlo ke petrolen a re sa bona le gore yo la yena o rileng
1: a e re lebeletse
0: ya gago
1: wena o tseba bokaone ke eng o re o fetse tlo fa ma ba ka rone so ntuli le le le
0: wena o bia ke wena moruti bo so ntse tsebile wena ke wena molaudi hao o ka tshwana le yena ile gore nga se molaudi o bia motho na go ngo fela ba motho o ba motho pele ga dilotse ke ngo mpotse gore wena ile wa ikhumana ka gare ga maemo a ile gore o tshea ye ya gago ye we ya pereng ba re go fa siriti wa biela ka tshikwa re ke tla boa ke bona siriti se ke tla boa ke tla se boela a go ke re wa tshea Jesu wa re nna ka mo kiki a boa
1: ke tla drive
2: ye isa magajan Asiye babo. Ches. Ay. Chuwa na man. Awozo skolela babo nenking. Buya.
3: Chuwa wena mane.
2: Awozo skolela.

0: Jwale e ga ar lo cheng magareng a tjori ka letelwa go iringa seswang go thobela FM ke tja gore le kala la Hawks le re le itukishitse go neela badudi bana ga Nigeria ba tsela go ba mphatwa bona ka America. Mapodisa Limpopo a matlafaditse lesolo la ona kgatlhanong le mafelo a go rekiša madila a wa sa obamelego melao. Ranta e tswelang pele go gatlhafala kgatlhanong le dollara yeo e maatlafetsego. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswane go thobela FM sejoro sware tša dipapadi ke a leboga.
1: Boitsenobe dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke leboga mashili motheletse ke go lotshe sewelele FC e ka ngwadisa monna go tsoga kwa France go tla go tlhatlha setlhopha morao ga o gatishwa ko seng ga letlhogonolo seema monna ke Alexandra Lafitte ke dumela ga botse motheletse gore wa mogopola a ke yena yo le gore ga bele o boledishana le sona setlhopha se sa sewelele FC monna yo ka mogopola o tlhatlhile setlhopha sa marumo Gallants mo ile gore le yena ba morakile ka ga ile gore be ba re a theletse taolo ya setlhopha re ba mmotsa gore a dire ka sona sebopego se re tla bona gore na ge a ka tla mo sewelele o tla tla a šoma ka sebopego se sefe go tša papadi ya rugby motlhatlhi wa setlhopha sa Lions Ivan Van Rooyen o tsebišitše setlhopha sa baraloki ba masometharo tee sa o tla o raloka le setlhopha sa Sharks papading ya go itukišetša setlha ka kua Ellis Park mathapameng a lekgono setlha sa 2026-27 Vodacom URC se a thoma mo e leng gore lebeletše gore ba tlo kopana le bašireletši ba sefocalista ka letšatši la 20 kgwedi ya September ka kua Johannes beke. Ha ke bona dina le tsana tsa setlhopha sa Springbok batho ba go tsana le boena Buan Venter bo Skumbuzo Notshe ba palonya ba raluki le dina le tsana tse diswa talente ntshwa ya bo yena Siba Mahache le Batho Tlekani ke ba bangwe ba ile gore ba mo setlhopheng se sa Lions se ile gore re tla be re se lebeletse mo setlheng se sa diphadishano motheletsi le patlalo la MST Bank ka kwa Baltimore ke le le gore le tla be le tletse ka balatedi le papadi ya maemo a godimo ka kua USA ye e leng gore tlo thoma ka iri ya bosenyane go ya ka nako ya ka mo gae Afrika Borwa ge the All Blacks ba tlabe ba amogela diboge ba raloka papadi ye e leng gore ke ya mafelelo ya dipapadi tsa molokoloko tsa bonkgwetsi bja papadi ya rugby Afrika Borwa e pele ka dintlha tse pedi go ye tee ge the All Blacks ba ka fenya e tla ba maleka go dipapadi tse tsa molokoloko setlhopha sa the All Blacks se dirile diphetogo tse mmalwa go tša go se e leng gore ba raloki ka sala papading ya go feta ke bona re yena Richie Monga ke le gore o boetse go fly half Cody Taylor ke le gore o tla tsa pele setlhopha pele ka mo captain ka ga ile gore mo captain wa metleng e le go yena Adi o go betse ka mo tlhakore le tlhakore la setlhopha sa Africa Borwa o go pole gore ra lo ka ntle lena Chelsea Kolbe ka lebaka la gobalo ya motlhagare tla ke e kwa motheletse gore na wena o reng mafelo a beke ke ka e mo ile gore di tla be diwa yo
3: Yawa a re tsebe re ka bona ba Afrika Borwa ka ba re ikhantsa gape ka bana ba rena ba Afrika Borwa ba tshoka sa rugby ba nna ba go tsana le bo FN SFS ba nna bo Peter Ditoy ba nna ba bo Malcolm X so ke ba nna ba re ba tshepile go gaolo ba Afrika Borwa so ke na gana re sa South Africa yo wina papadi ga re le la kwa go la safa kwa ke na gana ra tsebe ka bona gore na mo president ya lo bona Joratano o tlo boela la gape ore re tla bona president o muswa monna ola a ona a mazulu gore o tla tja foka go ba jwana yawa
2: yawa
4: tuela tuela tuela se sija Lily Joy le go she se se ka mo a wa ke ra wa di boke pele pele we go ra ya pele pele se sija ke re ba re mo mo me sa ya mangwana pula ena a ile ka sithiba sa tlume ya mona so rore e ba ka sithibe awa di bo ke ditatswa la pelo ra lo ka botse ke selelo moloko mme ka mokhukhuku
2: re ko buga ba pelelo
5: bala ka tago tswa ka masipala ngwa se le ga ba thaba tshwe u ka mashishing tsapa mo khotwa ta misha timi tsa le me so Victoria wa ga maletja ya wa mafelo a beke re lebele tse di poke re je re pedi se di shume ga botse re lebele go Champions League Orlando Pirates e ka tla ba ile ka ga ka Orlando e ba pala le la khala bobedi le o tla bobedi go CAF Champions League Kaizer Chiefs e tla ba e ba pala league ya Betway ka Sontaga re na le yona na ke le khosi Sundowns le yona e tla ba e ba pala le Chippa United e nya

0: Canola, ke happiness MJK, the rain, ke le gore ba go fa yona ka se bopego sana se pele ga mo kwele obrikwa la nkwana a reng ia lindezela.
1: Yeah, ke yona ke yona ia lindezela. Ia lindezela.
0: E ra o reng? Ko reng?
1: Ke se ke sa le nya ka lentsi le gore na e ya ga ya e manyana. Yeah. Ke mang a se ba mara? O tla re thusa o motho gore ya lindezela king.
0: Re a bua re tsiya di gatse tsa ga o challenge. Re lebeletse politician tlo politician ya le tshatsing la le gone gore na gona le mo ile gore ngile wa tsiya maemo a be ya ka thoko re ke tla bua go bona e re ke dile ke bona ne le ye. Eh ke shomane le ye. Mothomongwe ile mongwe ile gore nge a se a go tlhomphe ba lebeletse gore maemo a ga go mothomongwe a go shitisha gore o ka bolela a o shitisha gore o ka thoma wa re o reng busheletsa oh ba eripie eripie gap a be re go re tlo kwa gore na ba dilege ba re ka nnete ile go ba le mo ile gore mba le bala ba tsiya maemo ba biela ka theko gore ba gone go lebellana le tabe ile gore ke tla ba ile mo go ba ka nnete ba no phela ba lebeletse taba tsa bona gore maemo a ka ntumelele na re a bua
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ye ke thobela FM, ka rangwaga ke 2020 tsela. 2026, thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Kgotsong kgasong, setlhopha sa ditlalemiso. Awa nane ke le moeta pele karatšhe ntsuko ya o tšhela mafura customer ile yang gota ntheile a re tšhela 400 nna ka tšhela 400 a ro ntheile a re 100 400 a ke theletse that's why ke le stupid ke feleletsa ke bereka mo pelekeng ya o tšhela mafura e yang gota a ke nana gore ke mophala ka maths and science ke ile ka motshwara ka diwasheni molaodi mogolo wa petrol iwe ya mafura a tare ga wantsha le rena re a befelwa re batho ke senya ke rialo ke Jan Phala ka Centurion ha ke le phala le ga sele ka Kauletse village moshat
0: gore e se ke 400
5: tobela di tale miso tobela bagashi le batheletse
6: re a lotse
0: re lotse
5: je ya na thobi ke yena o ka re o lala ka nna man
0: o dile
5: o ka re o lala ka nna no we don't train le nna ka le baro ke muruti ka mo notisa
0: eh
5: a ho tsa etsa theoela mo notisa etsa theoela a wa le dinga tso ka yima yana bile pula yana ya pula yana yena a putse go senchi ka mo swara swara ka mo ra a kreke bo khotlo toilet ha ka mo swara bimela man ka mo swara bimela ha o nwele wa ngu shiye u dira ka mopela
0: o ya
5: ke ga bana ba ke mo ruti ke nete maikutlo a no go tshabela kana kong mrena
6: a re
7: le joy le iga
6: le re go tloka ra radio
7: ish nei le ka le ke no fela mane ba eta pele ga ka mana ba no ntse a tsiya ke bereka go shopo ba no ntse a tsiya mo pela di customer ba no ntse a tsiya ba bona le nna ka mo khona ka ngone sometimes ke feel se se mantsa mo bandro ai ke go mole tse se na botlhapa ene ke ba ba nyane mo nna wa ka ino ba mpula molomo no hard 5 ke 10 a tshomareng ke mo fa ba ba ka mo le rena wa kushisha ino ba botsa ba bona gore ba na le that pride gore ba tle ba re sure ke dire le pause and then I can say sure ke se ro I would say sure anytime so it's like no re go sure ke nna motho ndi a pause le bona ba ja di pause mara no ba ntse ha ka re 10 ke le ntse ke se kushisha ke sa dire eng e le mo se mo la bona kilo 25 ga tshwana nao
1: hey yeah no
0: hey yeah no if you ntekile morang go gore gantsi moruti bulejare le rena re batho na go ngwe maikutlo gantsi re bolalishana ka maikutlo ka sepogo se re go potse batsheletse gore a se ka go dirisa diphosetso e le gore o tla go khumana le ka re ga mathata a go feta o tshetsa o tshwara tshwara motho wa kre mo laisha diatla o pula ga botse gore o ka felletsa wena o ya tronko go sagatsa lo rena ka ba dileng e le wena o swarwang mafelelo eno maikutlo a rena nke re ne mogeng gore rena re ya tseba gore re ya tlokomela ka sepogo go se fe ile gona a gone tse fatsa gore wena wa shireletsega re ya leboga ka melaitse e re khumaneng re mo shadi
1: re

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro letlhakolo.
1: Ke leboga thimi le Brenda re lo chema gare nga jodi ka letelwa go ireng ya lesome go thobela FM ke tsa gore tsela ya R521 magareng ga Polokwane le Dendron mo Limpopo e tswa letjwa ga lebakanyana morao wa lori ga gore lori e menoge. Mosiket matlala yo go begwa go le konokono ya bosenyi o beela ka gore ntseko ya go ikgethe ya melato ya go matšhelete le kgono. Go letetse gore le kgono gore tsheko ya godima Johannesburg e fe katlholotshekong ya monna yo a latofatswago ka go bala ya morutiši Kirsten Clates. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
0: Merero ya ikonomi o sedibeng karolwana ye e go rarolela tša ikonomi ka monageng le lefaseng ka bophara.

0: Johnny for yena re go a mo ga bona se re ke masume pedite fela ngwe gona e riela iri ya le se dula le rena o ska wa shoot le ga tete re tlabere ba mo re tshela pele ka tsarena tshedimo tshe rene le tshona
1: he o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iri tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele fe mo shato wa tsebo le boithabiso
3: tateli me ke le boela chance ena ya ka jeno dena tsatsi lena la botlokwa ke re ke ka bo ikopobetso mo

0: ke bona setlhopha malaika ba re se bonga a bazali re ba leboga batshwadi ba go botlhokwa jwang go leboga batshwadi nna ke e bone mara re lemogile e le gale tlhabirwa gore batshwadi ba re tshwanetse di o fela re ba botswa gore re a leboga le ge e se ka o reka eng ape rena re di o phela re shetsa dilo tse dintsi re bona ka re tshwanetse re tle re ipsine tšatšile mma motswadi goba papa motswadi a gola ke ona o thoma o bolela ditaba tse dingwe tse tšatšile lengwe e ba sa le gona ba phela o papa o e le Thomas o mongwalela lengwalo ore epra yaka e ka mogogo ratang ka ona mone wa tse gore ke a o rata mara e o bone o rena mogala ba ka sereng wa mmereko wa khumana mmalana o rile tsakatsaka ee mbo mma motswadi se ka emela tšatši le e le tšatši la bo mma khumana re tshwere bothata re he re a le rata he re a le rata gane jalo go sa diege selo
1: ee
0: moromele voice note ore e mna se se jana nna o lwany ona gape ka mogogo o ratang ka gona fela jalo go tloga go le botlhokwa magagešo re a lebaga dikwaša tse di botlhokwa tse e le gore di tloga di re ruta gore nnete motswadi ko go ratwa re dira tša koša tša go ntlhonipho yena re ongo wa mmakga fela metsetso re ke lesomenne felang go ya gona e re ya lesome ke nako o tsena karolwana ya renang karolwana ya bolofadi ga se lepheko le ga
1: tenum re ya go boledišana le ba bangwe ba e leng gore ba eteletse pedile disentera tša bagolofadi re ko ka ga leeto la bona le gore e ka bale gore ba thusa bjang bagolofadi ba e leng gore ba ba tlhokometse um re tlo bolele le bona go sego e ka ikgale
0: age nnete ditaba ebile re bolela le bona gone jale magešo re ile ka kua kgomotsong care center for disabled re tlo ba re bolela le mmamogadi velemina babilo gomme re tle re kwa gorena e ka ba go centera ya bona na e ka ba bona ba dira eng ntle le go senyana go tlhabirwa rata gore re ye go bona ipia a re ye mo pele re tla
2: e ba le sebaka sa bothopa setseka sa 500,000 ya moputso ya cashe ka Nespray reka lepakana la Nespray o whatsappele hi go 073 097 6335 o latsele ditaelo phadišano ye e fela ka di-17 October 2026 go na le dipeelano Nestlé Nespray always giving more
3: Bolofadi a se le pheko. Fitlhelela ditoro tša gago gabotse ntle le tšhitišo ya bogolofadi.
4: Re le setlhopha sa sedibeng re re bagolofadi ba kgona.
5: Bogolofadi ga se le pheko.
3: Tšheletša gago botswa ke kgodietšwa go lerotseng fela mo go sedibeng.
0: Mzanzi letela Powerball Jackpot draws la botlhano wo ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a Powerball Jackpot a o akanyeditswego go 43.5 million. A o ke masheleng a re ngwena we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw 2 ka la botlhano le ka iri ya senyane mantšiwa go SABC o ka ba ra dimilione milione o moswa wa Afrika Borwa eng. Wena the National Lottery more plays more chances more millions baraloki ba swanetse go ba le mengwaga e le semeseswae go ba go feta raloka ka maikarabelo the National Lottery e sepetswa ke Sizekhaya
3: bogolofadi a se le pheko fitlhelela ditoro tša gago gabotse ntle le tšhitišo ya bogolofadi
4: re le setlhopha sa sedibeng re re bagolofadi ba kgona
5: bogolofadi ga se le pheko
3: theletša ga botswa ke kgodietšwa go fela mo
1: a re rata go ka tsaya sebaka se re ba amogele ba e le gore ba eteletse centera ye pele ke bo mmamogadi velemina mabilo
0: ke kwa kare ke kwa lentso la motho wa monna botsebotse re a lotšha
1: re ratamiša
0: motho wa go tlhola wa monna sesebedi wena ke mang le bidite bakgoši ba tlile ka ba tlile kwa poledišan re a leboga mma
1: re a leboga age re botseng ka centera ya lena etse fale e mokae la e thoma le e thoma ka maikemišetso afe
6: allright e reng ke dumedise lena mogaši kodi le batheletše ba lenaneo la tsobela FM ke re
0: mošate
6: aga yale centa e ya rena e thomile motseng wa magatle ka mosebitiela re e thomile ka 2016 e butse ka di-15 tša February jale centa ya gore re e thome re be re se go faditswe ka ngwana wa mosimane wa a sa itekanelago bjale ga a sa itekanela bjale ra kgwetša e le gore bothata bo ga bo ame rena re e tee bo ama le a mangwe malapa re se ke ra leka gore re nyakele wa rena kua le kua a le tee le ge e le gore re thomile gona fao mara la bona ba bangwe le gore ka montle le bona ba thomile ka bakalage ba be bana le bana ba mofuta o go tsana le ba le ba kwa Grace and Hope ya le rarawa le rena mogaga go rena motlhomong gore ka di a diphetogo ka go dira legae la bana ba e leng gore ga se ba itekanela modimo a re thusa ke nne ke ra kgona ka 2016 ka February ra be re bula center ya Khomotsong care center for the disabled ngwana wa gagwa rena lebitso la ge re motheile gore ke Khomotso mara ra direla gore re seke ra re ke Khomotso center re re Khomotsong care center ka lebaka la gore e santse le center e leng gore o mongwe le o mongwe a nang le mogolofadi o ya go Khomotsa ga gona jale re rile ge re thoma mo boeng ra thoma ka bana ba 15 ka di-15 ka bana ba 15 le bona ya be e le gore batlhokomedi ba sesale ba batlhano le ge e le gore gandi a leisa ke le bana ba ele e batlhokomedi ba 15 ka ge nomoro ya bana e nametse e le 40
1: etse fale re bolela ka bogolofadi ba mohutamang mmamogadi
6: aga rena bagolofadi ba rena mo re ba tlhakatlhakantšhite a re gore re tshwara ba gore ja le fela kore a kitse gore bothata ke gore ga rena maina a sega gabo rena mara ka maina a go adimiwa rena le bana ba ba nang le bo down syndrome le ba cerebral palsy le ba mental retardation wa bona ba bangwe ba na le epilepsy mara e le gore ba manajega ke re ba e leng gore ba lwela kudu ba isiwa ka dipetlela mara ba e leng gore ba kgona go ya godimo lefashe re kgona ba tshwara mo go rena bana ba rena ba tlhakatlhakang
1: centera e sale le lethoma e sepela bjang dilo di sepela ka thelelo goba go ne le mo e leng gore le kopana le ditlhotlho fa le lefale
6: ditlhotlho tsona di gona mogashi ka kage ke boletse ka rena le gore senta ya rena ke bitswang gore a ena letseno e ka maina go adingwa ere ke non-profit organization a ena letseno e sena letseno re na le mathata a go tsa e le gore bašomimo e dio ba gona go ithaopa ga gona mašheleng a go ba tlhatswa matsogo nabile e ba bothata bo bogolo ka gore gore wena ga o le manager mola o santse o no phela o ikokobetsa go nore dilo di sepele ga botse ka baka la go baneng ge baka ba latlhela teulo nabile ke mathata re leka le go leka go ba encourage ka gore tsetse re khumane bonyanenyana re no ba fa ya sesepenyana go nore se ka nama ya ba tshoga motudi
1: enabile
6: ya bobedi tlhotlho ke gore ga rena metsi a go tsebalega re na le kadine e kgolo mara re na le problem ya metsi mo molete o ra o epa ya le go tlhoka mathompo a go tsena ka kwa metsing leye ba reng ke electric pumpo le bo pressure pumpo le botanka le stand sa yona ke tsone ke re senang le tsona ka lenamile ge re be re ka ba le tsona dilo tse tsa metsi a tsebalega nabile aowa yo lema go lema ra kgona gore re kgone go rekisa ke dingwenyana ke dingwe re setwe bana re kgone go ba le letsenonyana la gore thusa ke rengwe re tshwenyang ke go tlhoka motlhagase kore re somisa sola kere sola panelsena panels metsi a gona e re bomba ba re le ka 11 e baneng re a tima o khotse le gore o tletse tanka e tee fela napile re sadisa motlhagase e leng gore tsholalite e le gore mantse ba santse go be le mabone kwa disenteng go se ka ba le sesire o feditse ka go bompa jale namile e re santse re nosetse ka kwa o khotse le gore e ba mathata
1: ehe ke moka bana ba ge le batlhokometse le batlhokomela go fitlha ka mengwage mekae mo e leng gore re tla re ya kwa pele ga ba sa ya ba sale batho ba ka mo centereng jwane
6: re ba tlhokomela go fitlha ka mengwaga ye 59 ka 60 ba re ba santse ba ye di old age home gore ka mo gorena re na le bana ba dikolopo tse pedi go na le ba below 18 years ba ka fa sega 18 years ke ba ile ngore ba tlhakanela le ba lefapala la thuto ba lefapala thuto ge ngwana a swantse a tla a tle a be mone gore na ba swantse ba tle ba confirme gore na ke nnete ngwana o swantse a be mo na ba tla e le team ya batho ba ba four e le occupational therapist e le psychologist e le social worker ebile e le education specialist ba tswela ba le foo ka koloi ba tlo thusa go assessa go check-a go lebeledišiša ngwana o gore ke nnete ngwana o swantse a be gona ka mo senteng ya rena na ge ba kgwetsa e le gore ga a swanela go baka mo ba mo kia ba mo isa senteng e leng gore o swantse a be gona ge e leng gore o swantse a be ka mo gorena ba leka gore ruta gorena re mo tlhokomele
1: jang
6: ba ba ba re fa le dilo tsa go thusa go mo ruta go mo ruta gore a kgone go tshwana le ba bangwe ba di bitsa gore ke assistive devices ba di bitsa ba bitsa le ditulo ba re bisetsa le ditafole ra kgwetsa e le gore ao mosito o tswela pele re kgona go ruta bana ba le gabotse e moka every fortnight ba etsa ba tlo checka gore na re dira ka
1: mokgwaore
6: dira ka gona na gore ge ba rile gore na ba re kgwedi e le ruta ka mmele wa ngwana my body ba ntse o checka gore ke nnete le ruta ka
1: mokgwa
6: ka moka kgwedi engwe ba re le ruta ka my family ba etsa ba tlo checka gore na le ruta ka mokgwa ke bana ba ileng gore ba tlile 18 and then ba above 18 ke ba ba rutang
1: mmamogadi a re feleletse ka tselae batheletsi ba e le gore ba ka rata go ka thusa na ka ba e le gore ba ka ikopantšha le lena bjang leno ba fa dinomoro re tse go yona re e fologe
6: allright ba ba ratang gore thusa dinomoro setsedifa dinomoro ke
1: 4
6: ya mathomere 068
1: ee le ka dibitsa ka lebelonyana ee
6: another 39 ya re 813 ya bobedi ya re 072-521-7524 ya bone ya re 061-561-6813 ya bone ya re 072-255-3031
1: are ma mogadi velemina mabilu ra leboga tlhe mmaaru leboga nako ya lena le ka moso tswelang pele ka mosomo mo botse o le o dirang go tlhokomela bagolofadi ba gabo rena ra leboga mma
6: ke lebogile kudu papa le tleng ga botse
1: le nna le tlhoga
6: botse
1: are ra leboga gone bele re lebile ditabeng tsa real some wa mmona ba re o ba lebeletse
0: ape mongwe re ka sayam
1: o re ka sayam
0: a ke tse gore gane mesese mebedi
1: tlaloaloake
0: ditau
1: pele re lebile ditabe tse re ya lesome ka moraga iri ya lesome re ya go tsena go karolo ya rena ya tsa tikologo re rata go ka kwa go tswa go lena batheletse gore na e ka ba le gona go lemoga gore go ne le phetogo ye ntšhi re lebeletse ka mokgoditlha di tsepelang ka gona na na ge wena o gola o thomo go ka bona mola le mola o thomo go tlhalefa o thomo go tswa matlhalagading ge o bo o lebeletse ditaba ka mokgwa obe di tsepela ka gona maemo a boso o ka reng ga botsebotse ee re a tseba nako tse dingwe re ne o makala gore awa gape setlha se a se sepele ka nako ye ka nako ye bogole ka tsela ye ditlhatlhantshe di ne le go makatsa ka mokgwa o di sepelang ka gona nke re tere kweng maikutlo a lena gore na le a lemogana goba awa ditaba di sepela ka tshwanelo nomoro ke 086-00-2452 086-00-2452 ba tla go botsa batho ba bagolo ba re ka nako ye nke bo go direga ka tsela ye ka nako e awa gape nke bo go seka mokgwano bjale dilo di fetogile le ka kua temong dilo di fetogile ga di sa sepela bjale ka tlwaelo ka mokgwabe di sepetswa ka gona nomoro 086-00-2452 re ya go kopana le mamdlule a tla re botse ditaba tsa a re balele ditaba tsa iri ya lesome gore na di fetogile ge di tla kae.

0: 万岁喂！哟，哈哈哈哈哈！给我闪闪，我闪闪，那边你快叫人接，叫人接，哟哟哟哟！哈哈哈哈哈！你可别那么个干，你这马上给收工，下一幕来叫我们喽喽喽，马上忙了 ，in the Empire Group， 我那把的是库库内西亚西亚马嘎，咋啦啦？你们那把别的马是库库内，哎，这马我这个快递也落快递，一打这个落快递，你再拉开开开，你们那把马好，是来落差不嘛？这马我这你过马里亚叫叫马啥子？Masadi we, tabashi we. Kwa jama sadi diachwa, kwa diya ne awa, utakona ona, utakona wapia, utakona parantipa. Parantipa, tabiru. What's the vote?
1: Ay.
0: Kwa wambuti, karutu askuku.
1: Kinelele tabo lele golo gore ke tswa sekukhule ke go thabela.
0: You know dilo lelo ka moka.
1: Ka mo.
0: Ho fitla o khumana ba khala jo ba dutjwa tsena wa dula fase.
1: Ehe.
0: A lo tshisha.
1: A bona gore.
0: Ke ya
1: tabisha.
0: Sekukhule ke sa gatlisha batho ba modimo. Se tloka sa gatlisha. Ge sengwa ya ka sekukhune ngo no iphalja jija tshile lengwe o ye gona ka
1: tshwetse.
0: O no etela o tlo bona rena ba pedi ba phela buang na ke na ke nyi ya ga borena. Ka malome se tsere ke ma se pedi pedi fela ngo tsha go iriela iriela se memora go nyana mona re tshe re go shetsa go bo se mahlasela. A re se tshu sa ditamati. Ga go tlhabirwa ya pela le bona matapla ka pitse. Matapla ka pitse. Tu. Ba ba go pela di koshe ya ba nne ba go pela
1: koshe koshe ri le ra yo pela yo le ko mara go nyana kwa go ka go botsa kere koshe ba go di tsiwa ng koshe ka koshe ke re nai ko mara go nyana kwa yo pela ri ke le ra yipsina ka si chu sa di tamati
0: ri ke le ra yipsina mara ba ro pela ka di noto
1: ka di noto
0: Kasi chusa ditamati.
1: Tabule bari ditamati di ya mazambane didirase shaba.
0: Mosuba khale. Aga shirile ba tsako shetsa go malume Victor le Malibu ba re sokologa. Ka malume se se ke masume pedi pedi ngo tswa go area la somere tsena ka rlana nya rena e botlhokwa ka rlana ya tikulugo.
1: Mhm. Re a botšiša batheletše re na kua morago nyana kua ge re thoma go ka lebeledišiša re ntse re gola ge re gola re tseba gore ditlha di latelana ka mokgwa mang na go bapetswa nako e la ya kua morago kwa le nako e ya bjale na o kgotsiša ke eng ke eng sa go gomakatša wa re ae gape nako e bo go diraga ka tsela e bjale gone jwale o ka re dilo di fetogile nke re bolele nomoro ke 0600002452 0600002452
0: age re tša mošheletši wa mathomo šwa na mošate thabela fm re a lotšha a re lotšheng re thabela fm
2: bretwin
1: re a lotšha
2: ona ke good son malapo a le sanda wana
1: age
0: ba amogela ba
1: sanda wana
2: dikgang tsa ka di bjang ga di sa tshwana le tsa gale mola gale go be go le bo sereg o re thokwa di Christmas sone bo bona dilo tse dingwe tse di retsenyana o bontsha gore bjang ndo ja di Christmas ka ga di bjang dilo tse di sa go dara
1: eh
2: o bona dilo di a change
1: eh di le ka
2: Ah, what about what not? Hey, I'm sorry. What? Ready, what? Ah, what's the word on it?
1: Do you fetch read?
2: Ah, do you fetch read that net?
1: Ah,
0: re le boga ga botse dikhunkhwane nyana tshela tshe dikhulitsonya na tshela tsha velvet tshela be le mabapileng mara ke ma motho wa tswa re be le mabapileng mkhwe mo re botsishe botate pathane re nya go lutse ba gore na botse khunkhwane khibidu ile kae
1: eh
0: go nwele ka re shetse di lady bet di no ba gona nyana mara yela ya go apara kubo yela ya soiti a isa lego ke re nya go tseba mo shato thobela fm ra locha
3: eh Bradley
0: ra locha baba
3: le kae ta ke go shi ma shaka mo
1: re ratamisha
3: ka fa ba rena se pedi sa skukhune re motse kam shatere tsena ka motsetsa ora re na be breadwinner le motsetsa ba go
0: shima mara ka re go shi bele le jo ke yona go shi le mo hoela ke re are mo no o nya go fa iniwa o nya ka go o le jo ke yona go shi u do di tsena tsena ka ga no go shi ya mo la
3: mo toro pelano to mo pelano to mo fae o do mrema
1: re ra go kwa
3: ya no ke nnete la re sho bi sa ja brna ja chencha le bene bolela ka kungwadela ele ya benevete e breti le rune
0: eh
3: la re gola re bere e ba re re bitsa modimo
1: eh
3: are ka re ya kana go re ya na ka ibe bona ka bo Christmas
1: mm
3: are bolela ka na ka ka go ya bo 11 ka November
1: mm
3: ke yipula yena re bere bona yirugele ke ka go jikela ke ya bo tsaba tsatsi
1: mm
3: ba le bolo ke ya ithalo gona
1: mm
3: orna go tsinjeng mo tsirile kae are tsene
1: eh
3: tebe gore ke mo pilo ro pelong a dibiano eh go dimola no re bontsha gore ke ena a tseba go tshe ka go bolela ne tona mojima re samolatela
1: eh
3: eh na re sinja re tsaka ai
1: age
3: ya bo di bana yi tsatsana yi change di yilo je re be re gola re itse ba wa re be re gola re ibona bana ba gani bela ba tsana ba se ibona be mwana o no tseba se rubela a se bone se fufa go se ba ka di bukeng
1: mm
3: ka ga ni ba ya tsala ona yo rubile mara be re tswara ga ni ba le re ngwa o musa ka sejo so o thomile ge go ya bo Christmas re re bona ka tsana yo rubile ga ni ba ya tsala ona
1: ta re re le ko ile ra le bona
3: dangi
0: are tloga re le boga ba kwa getse mo sha tobele FM re a locha
4: tobele
0: a ge
4: le ga mare
0: re bona ra le ne
4: ka mo ga ba mare
0: haleluya
4: lena le dinga ga mos
0: eh
4: le dinga ga le ne ba thebela efeng le bolela le molena ma university class
1: age
0: re la mogala ba hlomphege
4: mo ga se khukhune ga ma ile ma bizane
0: re la mogala se khukhune we
4: ke mo tomo ke tsena thebela efeng
0: age
4: ya le ora le
1: re le thabela
4: awe ga re dinga ga
0: mm
4: Ona go le ke tla program mo ga mosanro ba le mmichi. Mm. Ka di phetho go jeli long gone ka machaki ya le hono.
0: Oh.
4: Mm. Kore go mo ya sa jo go le long gone ba le.
0: Mm.
4: Go bolela ka gore khale mo la Christmas ka e batane.
0: Mm.
4: Se re bona ka di bibi.
0: Mm.
4: E le go di ba ka ona mogolo.
1: Aha.
4: Go le bela go ka lebelela ruri di dia bo felo. Di ruru bele a isa bona ala di ruchele ja sa ba rena sa dia ni ile a sa le gona mara one go programme ke tsala mo go ba botsa gore le se gore go bofelo mara nna le lena ke re ka khunya ma ka matolo ra rapela mo dibu
0: eh
4: a ka tsa re bushetsa mara go back to our roots sa boela mo dibu a bona se tsheng sa ba rena ya
0: gore
4: sa ga bo motho ga bo mo ke tlhile ya motho ka le dilige di ka mo tsala tsona ke di di se kwangwe ke tsala programme
0: mm
4: ntse go re boele se ga bo re ne ke mo ka ba ba se tlo bela go nka mara ba sa 1000 CS
0: mm
4: ba se tlile sa maruri
0: eh
4: ka go se ba di khobe ke ini di thotse ke se shibo gore temo ke tsukuru ke go tsela re na batho ba baso ga a di tsela di tsheu e ka sa a go ne se ba na go sentse go re ke le khwenke go bereka
1: are le ra gore ka mogore phelang ka gona gone bele bo phelo bo a fetu bo fetogile kudukudu re ka boela morago ka nnete nnete
4: go feta le ntshile morago re ka boela
0: eh
4: ba tla gone bele nna mo khoke re ya ga eng re ya ga botilwa batho ka mogwa wa eng a re tsebaneng gone bele nka le phekola ke le gone mo ga sekhukhulu
1: awa
4: Thomasa
1: taba
4: ka mo le tsogong la gago ka mogare
0: aa
4: le lelela gore ana a gona emo na o lebelele ka mo go batho ba tshiana ga ba gago gore ana a gona emo na
1: eh
4: o hwetsa ka moka ga rena se na le di emo ka matsogong a rena
1: oh
4: ene di tsebe ka rena ka moka ga rena ba tsimole fafe ke left and right ene pele le o ibule di ke mang ke mogologolo wa gore se bana ba motho o ke mang ke molimo
1: aga
4: go ira gore rena batho bona di ba se emo se beleng go sona ke pushedi di molimo le badimo.
1: Mm.
4: Ene are ka buela gona mola morao ka ile re buela mola mo kopane ya ditsela. Ke go hwetse motho mo tsala ke o tsitsa tsela ka bogologolo. Ke le ka ya ka tsona le tlo phologala phela. le buja nne
0: re a leboga re a leboga re a leboga ba tlhomphege a ge go le kopano e motse go sasa re a leboga a ge metsotso ye masome mararo fela go tswa go iri ya lesome re a go dintlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: lethabo le lerato e tsine ka tshedimoso le mmina wa ofisha go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: Kele bona le tsiti go mo mokokotlo dula o gosele le maloko mashamaite go taba golo
2: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimoso o rutere o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya losumpedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlhela botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka moshito o tee le tseo di diregago ka monanageng le lefatsheng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
3: nabara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re kitsima le yona re tshwere ka mosela gore se ka ba re timelela re a le dumediša mosela a re ngwa lekgono wa segalela magagešo
2: mo thobele fela moshupologo go fitlhela botlhano
0: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
0: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fela mošhate wa tsebo le boithabišo ga e ba o tlhaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
5: re toga le tsone magagešo dumelang ka moka batšheletši ba rena ba thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa re a le dumediša banna mamothake la bothano bana bo ee lena le bone ona dibeke tše dikitsima jang banna mamothake la bothano beke e tlang ke mošupologo ao banna golokene a re leboge magagešo tsebang ke sepela le o ratile ke kana kgadi ya matebela go tswa ko moletane go la sebitiela sebitiela sa boleta le batho ba madi a šhele re a le dumediša bobedi bja rena o dira lenaneo le bjale ka ge e le motsweletši wa lona nna ke le iša moyeng bjale ka mogaši nna ke nna Dr. Mashamaite re a le dumediša bobedi bja rena ebile re leboga bao ba tlile go pele ga rena o na le ba ba tlile ka makhubi a banna le bakama ka makhubi a basadi ba šhielana ka mananeo leano legolo e le le tee ka moka la go ruta go sedimoša le go thabiša le wena ka kua kantorong ya rena kgatšwa ditaba maabela a phela di re a leboga monetho batheledi re nke topeng tse pedi tse tharo tša tše dingwe tša ditaba tše re bona go kare le tsona di dira ditaba rakgwebo yeo a le boditabeng vosmos cat matana le bao a latofatšwago le bona bao ba ketaketago dikgorong tša tsheko le lekgonong ba tlhole ba boetse ka kgorong ya tsheko ya johannesburg molato wa bona o šušišeditswe go letšadi la 25 kgweding ye re lego go yona ka go le lengwe rakgwebo wa ka northwest brown mokgotsi yoo le yena a tswela go pele go ganelela ditabeng le yena o boetse ka kgorong ya tsheko ka johannesburg moo a tswela go pele go kgopela beile re sa tsebe rena o tla e fiwa na maphodisa le batlhapetši ba tsela mo limpopo ba re ba gobile le kotsi mo tseleng ya r521 magareng ga dendron le mo polokwane mo go bewa gore lori e kgolo e tswile taolong ya tswa tseleng le go wa mo magareng ga dendron le polokwane mo tseleng ye mathatsi ebile gore lori yeo ga se ithulane le selo e nowa ka bo yona gomme le dikgobalo ga se tša go tshwenya kgopolo e no ba ya gore batho ba molemi lena bao boto mongwe le tsebago mo go direileng kotsi e molagaotshe le tlhaba ya rita e reng ge le batlamela mouwe le sepele ka go neneketša gore se kata la wela godimo ga kotsi eue la tlhola tše dingwe gape dikotsi
6: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: wa rra sa go polana go tshela o beng o khona o dira tse dintse ka lesomo
7: a ke gale gotse
4: ma jaja lesoma ga sa le sele
7: a ke RIP fela
4: emba o sa khona o hwetse go miki ya rico
7: wa ke tsa
4: belu pack ya bona ya 800 gram e dira go miki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome go miki ka ete ka rico o hwetse boleng bya go tsebalega ka nako tjohle tshepiso ya ka fase ga 1 rand go miki ete e ba dile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwao
0: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimusho. Re moshata wa diyalemoya. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
5: A re tleng pele magagešo, metsike lesomete go tswa go iri ya lesomepedi. Go letetswe gore lekala la maphodisa a o ikgetha a the Hawks le maphodisa a le a boditšhabatšhaba Interpol. Ba neeletse ba gonenelwa ba tshela ba go tswa ka kwa Federal Republic of Nigeria go maphodisa a United States of America a go bitswa Federal Bureau of Investigation goba FBI gore ba ba busetse ka America moo ba tla seka go melato ya bona ya boradiabi ya go ama dimilionemilione tsa diranta moo ba bego baradia basadi le batsofadi ba gonenelwa bao ba Nigeria e sale ba go lewa ka mono Aforika Borwa ka ngwaga wa 2020 gomme ba tla tshwanela ke gore ba ye ba lebane le molao wa ka United States of America le go atlholwa boetapele bo nyaka motho yo a kgonago go laola maikutlo a gagwe le ka fase ga mabaka a boima ba gešo nna nkane ke rialo setšhaba se tloga se sa dumele gabotse gore bao ba filwego maemo a boetapele ba ka rutlomoga ba tlhatlha ba tlhaba mašata pele ga batho le ge seemo se ka fiša bjang kapa bjang tabe ke bolela itamorago ga gore makgeng a mmalwa go bona le baetapele ba rutlomoga wa tsoa ba tlhaboša mantšu e le ge ba tsewa ke maikuto a go leka go fetolana le maloko a setšhaba ao a nyaka go dikarabo go baetapele ba bona gabjale tona ya metse lekelela tšhila mme Phemi Majodina o ditabe morago ga go tšeatšeana le mogolofadi yo a bego a nyaka go sedimošwa le kakabo ya ditirelo ka kua Kilgam ka botlhabela bja Kapa malobeng moo e be e le mera petiši wa Johannesburg data morero a tšeatšeana le motho ka kopanong o ka no gopola le embitsong ye nngwe ya maphodisa moo tona ya peleng ya maphodisa Beki Qele a bego a tlhabelana mašata le yo gabjale e le go modulasetulo wa komiti ya maphodisa ka palamenteng Ian Cameron ditaba di re melao ya baetapele ka ke gore baetapele se tšeatšeaneng le maloko a setšhaba le ge go ka tsoga dingangišano tša go fiša bjang kapa bjang ka mantšwa mangwe iketeng le arabe dipotšišo gabotse ka baka la maemo ao le lego gona o tlhele ke thobela FM e ngweši magagešong ba bangwe ba ba falali bao ba bego ba beilwe lefelong tsoko ka ntlenyana ga Durban ba dumetse go išwa lefelong la bafalali la Lindela ka kua Krugersdorp yeo e lego ka West Rand ka provinceng ya Gauteng ya mafeleletaba itaba ye magagešong le khono ke ngwaga wa bo 25 mo la naga ya e mata dinageng tša lefase ka moka United States of America e le go ya tlhaswela ka lona letšatši le magagešo e le go letšatši la lekgono la lesometee kgwedi ya September 2001 moo batšhošetši ba lesomesenyane ba mokgatlho wa Al-Qaeda ba ile go ba tšhabiša difofane le go pšhatlantšha meago ya go tsebega ka la the Twin Towers ka New York City tlhaselong yeo ma-America bao ba sa ka go ba ma-America bao ba sa ka go ba bona tlhaselo ya go tshwana lela ba ile ba lwa ba dikete tše tharo tša batho gona moo go akaretša maphodisa masole le batho bao ba le ka difofaneng tšeo di ilego tša šomišwa go thula meago pušo ya nakong yeo e be e le ka matsogong a President Barack Obama moo ngwaga ka ngwaga ka letšatši le dipresidente tše di latetšego ka kua America ba boletšego gore le letšatši le le tee a ba sa nyaka go bona tlhaselo ya go tshwana le ekile a ba gona

0: palela maswale re shitire maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: o theleditse tabagolo mo thobela fm le dr moloko mashamaite
3: ai re go gile bela gona magage shiwe betlametlo se metlano go tswa go iria le sumi pedi go na mosagare o mogolo golo wa se khalela o magage sho se mushe bjalo madumeshi o magage sho wena o lentse leng wena o buya go mo yang go buya go gona o tagae o mongwe o shule libile go ka moka litsela di sharakane go re mongwe o ya kwa mongwe o ya kwa ke nnete go bjalo ke la botlhano ape la botlhano ke le tatlile le kitimile go ka lebelo le maatla re a le dumedisa ba gešo semmuso bjalo gona yale ka e le tseba le kgone reng ya kaone go lebisa shedi ya rena go lene bjale ka batheletse gore batheletse ka gore lenako le nako go dirwa ditaba wa tseba go na le ditaba tse di tlhagago le a di bona na goba leno re na ba re rena na di re ame ee go na le ditaba tseo di tsanyago shedi kudukudu mo go rena bjale ka batho e fela di re tsanya shedi ka ditsela tsa go fapana ka gore batho ga re bone dilo go swana le tsebe gore re bolela ka taba tse tsa go tanya shedi a re bolele ka ditaba tse rena re di atlhaatlhilego mo mananeong a rena a o feta go thoma ka motshupologo re bolela ka ditaba ka moka tseo di kanoba ditlhaga gore bjale nkanoba ke bolela le wena e le gore o tlhaga e nngwe kae kae leno re leleta magagetsho re nyaka go kwa gore na ke dife tseo lena le bonago di gogile shedi ya lena a ke re batho re a fapana gomme letlhaloso gore na ke ka baka laene re tabe e le bona kare e le tshwantse gobantaa e motho mongwe le bona kare e gogile shedi e dirile ditaba re ka tlhaba kudu gore le reno re fa mabaka gore re kgone gore e le e bolela re kgone go kwa go rena letlhalosa ka gore magagešo ka mantswe a mangwe le šitela ka mabaka a fe gomme sebaka se ke itlo ba sa gago ka morago ga gore ke ne go fa tse dingwe tsa dintlha kgolo tse re ile rena re diboledisi ka mosupolo gore ile ra lebisa shedi ya rena go taba ya go iša ya go seiše diwela ya go phetša motho mongwe ke no re ya go petša go raloka ka tšhelete ebitsa bjale gambling magareng ga maaforika borwa kudu batho ba baswa le batho ba bagolo se se taka morago ga gore go bona le gore batho ba moe ba di khumana tšhelete wa tseba ba leka go emaema ka yona tšhelete uwe le bonnyane bjana ebeo ba sa bone ba re gane motho mongwe ba tsa dia tšhelete ngwe ntši gomme re boletse le tlhapeding tabo go tswa South African Responsible Gambling Foundation wa re boditseng ditaba tse ga botlalo le lena lebe letheleditse bagešo ka la bobedi re ile ra lebelela tsheko ya mo speakera wa maloba wa palamente mme Nosifiwe Mapisa Nqakula yo a lebanego le melato ya bomanager le go tlhatswa tšhelete go tlhatswa tšhelete ko ba le tšhelete re sa tsebe go nna wena o itse re kae re ile ra bolela le setsebi tabeng ye ke professor le yaka letswalo a re tlhalosetse gomme o fitha lebakeng le tsheko yeo e sa emisitse ka baka la gore mme o ba re wa lwala ka laboraro re ile ra bolela le setsebi sa ditaba tsa bosenyi andy mashaile ka ditshosetso tseo motlho mongwe bao ba lego ka kua komišeneng e le ya matlang ka ba tlhakanang le tsona wa tseba ba re ba botsiša diputiso bjale basuti ba thoma go tshosetswa gomme se se taka morago ga gore mokgato wa o bitsa advocates for transformation ba bontshe gore ei go na le mokgwane o mongwe re o bone ba thomile go tshosetsa batho ba ba šomang ka kua komišeneng ela le dikomišenare bo advocate sandile khumalo le yo mongwe wa bana ba le ba beng ka kua komišeneng ba tshosetswa bjale lena re le kwele le bolela le rei batho ba ba nyaka tšhireletso ye maatla gore komišene ya matlanga e te e kgone go tswela pele ka gopola gore e tlile go tswela pele komišene e bekeng ye tlago ka letsatsi la lesometlhano kgodi yane e re lego mo go yona maabanana maabanebane re lebisitse šedi ya rena go maphelo a monagano kudu re lebeletse taba yeo motho a ka kgonang o le gore a tsa ke mophelo wa mpalela modimo a ntše ke nyako gwa ke taba ye batho ba bangwe ba e kgonago la re gane motho mongwe o diametla e a ba e le gore o tiišitše go mmaabane re boledišane le setsebi sa monagano dr molepo wa ile a re tlhalosetsa ka tabe kudu magagešo e ke boyamo re fa lena taba e gore na lena le bone eng ke dife tseo di tlantse bošedi
4: weekend extra e ya kgatlhampana ga shoprite mo matšatšing a mararo fela swipe o seketše ge o reka 5 kg ya farmers choice frozen mixed chicken portions ka 189.99 fela 2 kg ya renowned poloni ka 49.99 o seketša 20 rand 2 liter ya cold drink ya coca-cola ka 21.99 fela seketša 7 rand value ground beef ka 79.99 kilo ka yete o reka le di 500 gram tše pedi tša di green peppers ka teko fase ya 30 rand o seketše 10 rand di kgotšegela go fihla ka sontaga sa di 13 tša septembere 2026 ga shoprite fela
5: Rato, ke tsagetse bjang ke tlo khumana chalete go tswa go insurance yaka. Ke nakana go retshwe re betse ke moya go ba re tshabisha bana.
6: O re tlo khumana chalete go tswa go insurance yaka.
5: Eya, ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di premium chaka. Ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa claim mengwaga e mepedi. Ke tlo gwetsa 5,680 rand.
6: Cashback mo mengwaga e mepedi ya gatlisa rato.
5: Good love.
7: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O khumana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholego go ditšole tša maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwaga e mebedi me ditefelo tša di premium tša gago di sa šalla morago. My way ke moo wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano le ke letšatši le Afa Sebola
8: Sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele
9: gomme yena o tlaba a re iša tša mathomo
10: gana go ja mafofora gana go ja tše dišileng ke batho ba bangwe
9: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re
11: na go se dumele ka go swana go ka mabjang
7: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: batheletsi re boledišeng bageso re boledišeng bolelang le rena le le batheletsi ba rena wa tseba re no kwa gorena lena le re ke difitse di butang tšenšhedi le tsebo gore batho ga re bone dile go swana o mongwe kano bona taba engwe yane mogaga o e diregile o mongwe kano e bona kae ka e direile kae kae a re taba e ke bona gore ke yone go bileng shedi ke le yena o tla re fa mabaka re rumakudu gore le re fa mabaka re no kwa maikutlo a lena gorena le reng ka ditaba tse lena le reng le dirile ditaba theletše Thobela FM ya lekgotlagatšho la Aforika Borwa le mola letaka lena la Facebook o ka no ngwala mola re kgone go bala melaetša ya ga gore ko ona wena o reng Thobela FM yaka ke mo ka romela ditaba tša go gona motheletse re kgone go tswela pele a ke tlo nna ke mathomo gore theletša na
7: ge e makela mathomo o theletša Thobela FM o amogetšwe Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: aga namehile re togile ka sona sebose magage se re ke topeng wa mathomošong motheletse ra o amogela dumela Thobela
12: tora to tomo go mase wa itse
3: arlo che arlo chen tau
12: le ke le ke mo go ne
3: re go nara le ina tau
12: e se mo di mo sha ga jwa borna o tsi jwa mo
3: thobela
12: e na mo go ne ntse go se dikile ya a tlo go tsendi di khumo le tlo la bona le le ga di le ka mo tsile jwa
3: o ya e ya sandile khumo le ya mo tshu tshu tshu tshu
12: o mo tshu tshu le ba ga di le ka mo tsile jwa le
3: go re ba ga di le ka mo tsile go ta direga eng ke re go tla o na ona kana gore ba ga di le ka mo tsile o ra o reng
12: go ni ba ba tsori ya ba ba tso tsand tso ne le mo phone la gore mo tsenta di message o mo tshu tshu ba tso tsa gore no ke a mashama ite ke mo ba tso le ta mashama ite o tlo le la ke tsile le ke re ke ga tsani le ka gore o tsantse gore mo tshu ga botse o ntjore go bona mo ikona bo tsho go South Africa ba ba tsima no ba ba tsikile go tsandile kumala ba le le ditse
3: aga go kwela go kwela go kwela go kwela mo nage sho ba rawo di me galana ka moka ne uwe e rometse meleja ne uwe e tsandile nya ke shishwe be khumana ke moka ba thoba bo ba le le ditse mo tsheletse ra a mogela dumela
13: oka
3: dumela phiri mekwa
13: Tanisha o ratile ke kana ka fa o re phiri meko wa Tanisha.
3: O dumetse gale, o setse a dumetse ka tlhogo ke mmona sho.
13: A o warle go ga a dilo tshe to ka ke tsene tabe.
3: Thobela.
13: Dr. Taba ye tangi go sheri a rebelle taba ya tona ya dinamelwa.
3: Mm.
13: Ke le go re go santse gore section 65 ya National Road Act be santse gore go dira amendment mo go yona. Ka baka la gore ba re ga o nole a glass of wine is fine, you are not under influence of liquor. Can you a le tona ya dinamela or o nyaka 0% because if the person is under influence of liquor, he is under temporary madness.
3: Oya, ke o go pire.
13: Nka fa wa re go nyaka 0% ga se nyaka gore ba re o nole tla a ke re ba ra o nole tla so fwa ene ba ra ona taba ba re ba ka go dilela ba re tsheo ka mkana go tsona ga sa nyaka o nyaka 0% ga ka shela taba ye o mora go tlo go lokela le mmuso wa ga bona masheleng ka baka la gore top thaga o ka lebella batho ba go kopana le dikotsi le tsile ba claim and trade ka go ntlela le king ke set party mo go patola go di charity tshintshi tshe di ka ba di go di kgona gore batho ba kgone go go tshedi itirela mo go bona
3: ka mantjwa mo o la ga tla be bolelang ke tona ba bra crisis e ka re thusha gore le dikotsi di fokotsege re sa bona dikotsi tse dintsi ditseleng
13: le doctor e go santse gore go tle malao mo go musa gore ga ba go khutsa le ka fatsa ga lukhwa ga o ka kopana le kotse ba go tswalle we trongo se ka ba batle ma third party tshe ka mkana go tsona dikafela
3: ke go lebogile pele me go go lebogile buti o tshetse tshebela FM mo mo mutile di shudumela le wena re a mogala nna nona le khone
14: doctor Mashama e dile tsa thapo ke
3: arlo tshe ke na le oratile ke kana
14: okay ke a leboga ke bobe ri ne ka mo bolo ri a mo tsa
3: bo pedi ke a mogela monna gesho
14: ya no na ye ke gra e jere she le ke ya ke ya ya baba tshoseja sabile khumalo wa ka commission a bona
3: ho lebeletse bo pedi ho lebeletse o nagana gore a ka feleletse batho ba ba romela melaetse ba ka feleletse ba khumanwa
14: a botlobo tsa ona ka mo di phone je o o no le network di berekisa network je le vile ri a trace or e berekisa ga mana le gayo ba berekisa area ne se
3: yeah
14: ke mo ga ene phone ya ona e vile ya mane berekisa je la ga tsentsa sim card mara phone ye berekisitseng sim card ya neo yo jone le na go itse o nono
3: ga ke kwile popeli ke le boga monna ke se ke le bo ile tshegile go joga mo wa motjaji ka mo we tele ke tshobela FM al go tla ga tshola Afrika Borwa monno le ke ke bolela ka yena mo kereke Brown mogotsi ba shutshitse kgopelo ya gago ya bail ba rawa o we gape ka di 22 tsa September monna o to kgopela bail eng gore bona nna motho mongwe ka dumela ga tele ke tshobela
15: Wena make sure gore wa mmotsa gore o imile ne
16: kana
15: o bule case ya rape
16: o reng
15: ya
16: je ke tsa bo shego bya la o shano le tsa ba hlaku tile tsa go tsara pele ga iri ya se sai o shego bya la o shano le ba hlaku
3: So to pass on the rugby, the Springbok of the United States of America, Fitile Rabot, Amorage Rabot, Zero, maybe Kulor, our local stop as New Zealand, El Roman Navarre, Babanko number one, Babanko number two, more fast in Vialibari, Batar local Machelanga Mancina, and a million veteran to whom Batai Hobada shall do we. Rajala Pil Maragasho, look at the local president of the Fitile Rabok open in Yella Yam. Ya BRICS ka kwa gola India e bile hore o tla re ga le ka kwa a le ka go kopana le president ya naga ya Russia Vladimir Putin ba no re bole di bule di ka dilong ya tshepedi tse tharo tsa ditaba mutshele di are tswele pele na le wena re a mogala mutshele di dumela
13: tsholela Dr. Mashamaite
3: malela leso
13: di me di sa go ratile
3: a o wa dumela
13: ba mo tla nna e go ile ntse di go a ke taba ye ya mokgatlho o mogolo o etsile mmuso wa rena pele ka o palela ko o ngwadisa batho ba bona ba o fitha kgorong ya tsheko mola gobe re ntse re lebeletse go rona ba reng bantsi ba ya ka mo le ka mo o tlo fitha ka nakwana e ba santse ba lwela go ngwadisa batho re ke mokgwa wa mohuta mang ke tsamaiso diphati ka mokabe e tshwantse nkabe di bona ka bona gore ba ngwadisitse batho ba bona nako e sa lona
3: e fela ke kwaona
13: ba ba tshwantseng bathomphile
3: ke kwa ba re ase African National Congress e teng le diparty tse dingwe bo UDM le bo mamang le bo mamang ka moka bona le bona go na le ba bangwe ba ba paletsweng ka le no kgetha ba ba e tseba
13: re kgetha bona ka gore ke ba bagolo ke bona ba be tshwantseng ka ba bannyane ba bone ka bona
3: o ya
13: o berekelwa pele ba name ba bie mokgatho ola wa o ngwadisa a ise ko pele o foa mabaka a dikgotlo
3: o nagana gore ba tla o besa wa tuka ka kua kgorong ya tsheko ya dikgetho
13: ai ka mathatsi a ke bone ba tla besa wa tuka
3: aga leso a re romele mo monna ke sobele mafelo a beke a botse ka motho go ja lephala le akere
13: le lena le be mafelo a beke a mafelo
3: re a leboga o tsheletse thobela FM a le go tlagatsa la Afrika Borwa setokolo sa maabela a phela lesho ke morama Stembiso Maebele nke re go ene re go rena o tshwereng

0: tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore kgorotsheko ya Pretoria yeo e šetšanego le bosenyi bja go amana le dikgwebo e šuthišitše molato kgatlhanong le go ya ka depego komangka nna wa bosenyi Vusimuzi Kurt Matlala goba go fihla ka la 20 kgweding ye maphodisa a Kapa Bodikela a golegile monna wa mengwage 46 kua tseleng ya lephefo ya N1 ka Beaufort West morago ga go mohumana ka diokobatso tša go balelwa go diranta tša dimilione tše 5 fegelwana swai ka go le lengwe komiti phetiši ya bosetšhaba ya SAFA e kopane ka Midrand go la Johannesburg pele ga conference ya go sasa ya kgetha boetapele bjo boswa tše le tše dingwe ka iria pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Ye ke thobela FM ka ra ngwaga ke 2023 thobela FM Mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Alvele mbile magagesho lenano kila lena lenano lenano le ge le tlongwa le le tlomela gore batheletse ba boledishane ka lona go bolelwe mo se ya le moyeng batho ba ntse ma ikutlo a bona ka jemo tlomengwe ba bona go ile ditabataba ile ya dikwa batho ba di bolela mo magagesho ile ya dikwa batho ba di bolela nke ke tsheo mosho re a mo gala motheletse dumela thobela o a khamiwa thobela re bona re lena ah, omole, flumo malagale a bona ditlhaba je di kgolo ile ba mebotlo ma. Nka no ka re wa khamiwa le bala mona.
4: Ah, wa ke no ba re mo ke lo go ntse ke mo tselelwa.
3: Aga, ere we sala ne mo bona me o thabeditsa ba ke pele ke tharo ke a di kwa gore bya le mong ka o kwa.
4: Ya, man ta te ma sha mai te e go le se yi ke taba ya mamelo ke San Town se ka go ngwanisha dibapaji. Mola fa patse jingwa ba sanya go ngwa ntsha ke bapadi mola ba bang ba tsatsi ba ile ba re abane le yana ka bapadi se go na le fan rene o tswa ka mo go pirates and go na le taele o tswa ka mo go chase ba le batho ba tsi ba muna muna ba re hlopa se sona senya ka bapadi ke ntse ka gulu mola ile gore ga go ne mo ile go no ba re go ne mo ba baganetsang go ka ngwa ntsha bapadi ke ba banya ka go ene le phapano ke gore sometimes yo bapalla cup tse le gore ke ke 9 re akaretse le ya mo go final tsi tonwa le challenge go tlo bapalla cup tse for pirates ke 5 jwale ntse go isa ntse gore ba le te fatse ba ri ntongwe le mo ba ge se tlhopa sa bona jwale ba bolela go a ke tse gore na molato wa bona ke jwale ke bona e go gile tshege ka gore ino to shy di polelo ena go ne mo ba re go batlhemme ditau gore di tshuse batho a tle ya go ngwadisa ke papa itse ba jinga ka go ntate mashamai
3: ngo ke kwile bile ke ke tswa re mo latelo mo go lwa Sundowns mputse ga yela safa o emetse gore go khetswe mo president o mo sa go ba o lukile a re le seng ijwalo
4: no a mohala jwa ga tore tane a emele ka ntle ba bang ba tshwe chance ile lena o wa ga zungu na ke mogotso falele go bane mola re nyaka batho ba ile gore ba kuisa football ba mantage ntage kwa
3: football a re go mele le bala a re go mele monna ga sho tshipe ya ba o mele go kwile le bala kwa mana motheletse mo shudumela re amogela thobela
5: doctor mloko mashamaiti
3: a re

0: ka Thembisa Winnie Mandela Zone 5 gae ke mola ga motšhemi sereneng ya ga motšhemi sereneng ya mophamamuna o mošom ke Winnie Semenya sa mmamasai sa matho a matala o rialo o re thobela Dr. Mashamaite ye e tlante bošedi ke ya monna wa go bolaya mosadi maabane ka kua ga thoka hei gape basadi ba fela ruri batho ba modimo ebane a ke a ekwa taba e ena ngwala le ka mmotong wa perekisi o mongweso ke kgoputso phala a re tlhobela Dr. Mashamaite le o ratile ye e tlantse go šedi go nna ke ya tona ya metse le kelela tšhila le mogolofadi ya go thola gore ba arabišane ke aena le ra e boledišana ka yona kwa mathomong kwam o mongweso ke kgabo motlhaloga kgabo motlhaloga a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke kana tše ditlante o šedi ke go tšhaba ga khomotso madiba ka kgolegong kgabo motlhaloga go tswa moloto gae garamphele ban kgabo moloto nkile a dulane mo setulong se ke dutseng go sona a sepetša lenaneo la bana lenaneo la barutwana ona mo stationeng seno o mošo ke Frans Kobe a thobela Dr. Mashamaite taba ya go tanya šedi o ya ka nna ke ya moporesidente Ramaphosa a etetse ka kua Thembisa tswele pele a bolela le badudi ka taba tša go amana le dikgetho tšeo di tlago o mošo ke Teboho Mametsa Teboho Mametsa o tloga thobela Dr. Mashamaite nna ke bona gore e tlantseng šedi ke taba ya presidente ya rena Ramaphosa ya go mo fološa setulong Teboho Mametsa o re taba e gana go fela ka baka la gore ga kua palamenteng ba ngangišana ka yona wa tswa ba išana godimo le ka yona tseo ka re presidente o bolaile motho o mošo ke sethunya Karabi Mašotša a thobela Dr. Mashamaite ke a lotšha ka mošate malomi ya rena ke bona o ka re mokone le morwedi ke kana ya go tlanya šedi o ya ka nna mo ke taba ya Cat Matlala le ramolao wa gagwe maloba ke bone ba garametšana o bontšha gore a ba kwana o mongwe a re ke a go patela o mongwe a re ei bona ke o emetse ka mo o se ka te o bolela ka mo go ratang o mongwe šo ke ne le seo molepo le ena ngwadile gore Dr. Mashamaite le o ratile dumelang ye e tlantseng šedi ke bona e le ya basadi ba go bolawa ke batho bao ba rego ba ba rata wa tseba ke ya makala rona ruri o ka bolaya motho o mo ratana wa tseba keng ke bona o kare taba dipolao tše setlhogotlhogo a ke bone di tlo fita mafelelong ga jale ke nna ne le molepo ga se ke mola mankgaile ga molepo o mošom a re kgotsong ka mošate ke nna re mmogo ke le thiletse ke le mo masurumole park ka tikologong ya nebo ke nna Ntladi Matlala re a leboga o mošo ke Phuthi Mabotse a re thobela Dr. Mashamaite le o rate dumelang bagešo nna ke tlantse šedi ke taba ya go phutlhama ga sefofane sa merwalo go la naga ya United States of America go feta ka maphelo a batho ba go lekana ba batlhano morago ga go thula lefelo la go ema difatanaga bannawe kiwe ba bangwe ba tla ba ya ba gopotsa tsatsi la nna le khone la 11 September Lilian Ramabele le tshufile ene ngwa dile show o re thobela Dr. Mashamaite ka mogashong ka mogolo o ratile ke kana se se gogile go shedie ka ke go shutishwa ga Bailey ya le tlhogonolo chauke ya ngwaga o tla go ka di 17 tsa kgwedi ya May 2027 o ya go kgaolela ngwaga ka kgolegong gape batho ba modimo a wa lena ka baka la taba ya olo sethomphe melao ke nna Lilian Ramabele le sufi go tswa Mabulane Mošata R37 o mošo ke Mabushi Goodwillge a thobela Dr. Mashamaite ke bona seo se tlantse go šedi mo bekeng ye e le taba ya baetapele ba mekgatlo o bušago gobane ba roga setšhaba seo se ba beile go ditulong ka ditirelo ge dipala o fitlha maabane e beile majodina mo tabeng ya go thobaetša ya ge motho mongwe motho a botsa botsiso ona banna e se nna ke re le ka nthuša bjang le baetapele ba rena banamele ba mothathamola ka mantlha
1: tsina ka boithabiso le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardens go tsamoka di 24 tela di 26 September 2026 24 September re tla be re go tlisetša Royal Gospel Family Day o tla iphine ka Tshepo Mokgabane le Funo Jakada le ba bangwe ba bantši 25 September September, Royal Learners Cultural Day, Ripsinelli Vendor
2: Ball.
1: Lwene Chivare, Libamanguwa Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Movi Tavisho, Kibia Makazi, Mama Fikizolo, Libamanguwa Banchinchi. Ticket Chaba Chaba Kuluka 150 Rand, Chaba Ana 50 Rand Fela. Mejagoi Wulaka Iresi Swai Misong, Di Ticket, Di Kwajagala Conju Ticket, Shoprite Li Checkers, Itla Libala Palagawo, Ilaka Rijinaga Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
0: Ologile Google baby. Re tla pele marare jo sa tlhile tlo le FM. Re ke boile go go go megala ke le kile go dubala marare jo re ke bona nna ga mo mogale mba reng. Dumela mothele tla o amogela thobela.
3: Mo sha mai tlo guys.
0: Eh Jimmy.
3: Thobela.
0: Bo bya nna nanga ka ro wa yena.
3: So re doctor man ni be ni bunch.
0: Eh ke o go Jimmy.
3: Eh le tsherio.
0: Yeah.
3: Doctor.
0: Eh.
3: La kwa re re ke swarefe.
0: Eh.
3: Tabela ke bone re bile le match and match ga June batho ba boetse gae lawa.
0: Yeah.
3: Ah, di makala ba re bana ba le ba ka Mozimbabwe ba swantse ba boe morago ba tle ba ngwaledi Edfriend.
0: Oh, bana ba ba sepetse mo Afrika Borwa ba ya magae.
3: Ba ya magae doctor.
0: Eh.
3: Bjale pe doctor re shomisitse matšhine ga le kana 600 million for mapodisa a ke ba le ya go ba rwala ka dibese.
0: Mm.
3: Ape muso ari na oralu kaka chene ete doktor.
0: Nga nama sa di ili anu lago rejimi, ba mwale kwa naka kuwa kabobo, nako ba idari di silapasi dika sutwane, di lo dika no sutwane.
3: Doktor, mwebe sanya kare, nagara sama tomo abata aga se mula ula kwa.
0: Hmm.
3: E, baba tono otu, baba chile di zimuku, baba tome kabo se, mwa wawola te naka.
0: Le nale pele ngwa di se ja imba tsiba le tsiba ngora se ba di ba mo le ba le ba ngwa di se ga dikolong tse le tsiba ngora ba ata ka semolao le be le di yela ensewe
3: e se re tsonya ke molao theo doctor molao theo wa rena o bona o ka runa le bo shaedi
0: o le katela ja o di dilo tse dingwe
3: ya gore motho a tsile ka mosetsano ba le tabela ya gore no di tsile ka mo molao theo wa ntumela re le nna ke modudu wa ka a le bone le ona mola di petsela le kae kae ba feleletsa ba no siwa le ditirelo mola e le gore ka molao ba o tshwantse ba sa di kumana
0: ka mantse ba tabe a o itsege ya gore ba falali ba le ba lenga kwa Zimbabwe ba boe ba tse ba dilele ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga ka mo bangwale ba boele gae a o idumele
3: aba e ba lumise dipampiri ba boe gore arelwe e aba lumise dipampiri ba boe ga botse doctor
0: ke ukwele jeng ke ukwele wa re ke a leboga ke ukwele mathile tshiju mothile tla o amogela le wena dumela tabela
4: nka tomo le mo sa mai
0: arlochi
4: le tole botse
0: re tole botse re lalena
4: le a tlo le bolela le mang
0: maepa
4: Malipa ka lephalala
0: Malipa Malipa I looking like in nong
4: Iko nong
0: Yeah namara nong imo ka emun
4: Ah majama idi la bona le sepela ka tsena ya spilo
0: Eh
4: le a jiga le sepela la ya go robola bridge yena le a jiga
0: Awa go kwile go kwile Malipa go kwile
4: Ke nnete ke nna la mo Masaka ke re ke tla ka be muri
0: Eh
4: Ko bazar na sa di Springbok se ile ka go America ke kula le re ba sa mo tshe ya botse.
0: Mm.
4: Mashama i de ke lebele ke ka di 22 rally ke le yona New Zealand ya re phazamisha ke.
0: Eh.
4: Di game ke pe di tsa ja mafela lo re phazamishide. Ke se wa sa mpa tumela o re ka nna ra phazamisha le yana.
0: O lana go re ka nna ra ba di la motholo e.
4: Eh game ke bona ke pe di tsa mafela lo.
0: Mm.
4: Reba shasharile motlhoko.
0: Mm.
4: Se we se long die ga hore. Le ka game e roe ra lokang ka bushiwe.
0: Mm.
4: Re ka nna ra ba betha. Re ba raka le ka mathete le makhono lo mashamai.
0: Ke ya go leboga man. Ke ya go leboga. Mona ona le monno mong o bolela o tsona le wena ma mantala ba re ke sorry.
4: Monna o di ba ke tla tla bukeng. E go bona ke tla tla bukeng ke ro. O botsa monna o ka ba le ka randi.
0: Go kwile monna mali pa. Mutlile tla amogela le wena nanong la le khone. Tshobela re o amogela.
5: Doctor ba ke tlhompho.
0: Arlochi.
5: Mshimane moranya thu lokile. Ka go tshela motho ka metsi.
0: Yeah.
5: Ra tswa di ripa tshepedi. raya ka mo le ka mo rar ba tella ba tella tsho ba o lo ra bua ra rna ra o ka no bola motho ka ba ka la metsi na metsi ze ile
0: ba nna we
5: a ke tsuna le bone di video tse bana ba le ba gele mo tsore ke bana ba kae today o ba ke ba tsodi ba kae ba ba di phone di leng lo ke shwa ka ba ka la o tshola ke metsi
0: le ga di computer monna wa le ga di computer ke le ba tshela sefatana ga sa ka metsi abatsone mo mo sitting ke beileng
5: ke tla bona mo gore ke dikoloi tse kae tse di emeng di emetse go oma di sa bereke ka baka la gore di tlhapile di city
0: e fela wa tsanka se o lese o sa mbutse gore na taba e ya go tlhankelela motlho mongwe o thagalela setlha se sa seruthwane ka mogola e direileng ka ona bangwe ba ba ba loba maphelo wena o nagana gore e tshwanetse e laolwe jang
5: a e tlhoke go tsenwa ke mang gore e laole ke mang re be re dira dilo tsiwe morago kwa lethaka tsa rena ka mabetelwananyana a makakanyana
0: ya
5: rena ka borena re le kwa
0: ya
5: not re ya mebileng re thiba re bula dikoloi re tšhela batho ka dipeseng batswadi ba rena
0: ao ba
5: never never
0: a le tsebe
5: tlhoke gore mang a e tsene ka gare a re le laola jwang e no tlhoka gore ba ba ediang ba edie ka se bona lethaka tsa bone
0: Kore o ska ba tswa wi dile go motho o sa motsebe o bile o sa tsebona motho ke mang
5: o se mo se se jwang o wa tiring ya o sna ka ne le metsi ba tsona le diaparo tsa tsenya ke metsi
0: ke wa tsaka tabe ya o eng khuputsa tabe ke fela nge e bolela ke re bana ge le tswa le ditsela le re a o fetu mo bile ga o iwi ka e kae na le a tseba na gore go na le batho ba o se dule mo ba ya dinageng tse dingwe ba feta mo Aforika Borwa a ba tsebe lena le match
5: le wo a challenging ke 2 minutes gore a heme a fithe ka mola mangweng hospital
0: ao banna ao ba lena le thibile ditsela
5: ya
0: a go kwele botho go kwele ke a leboga o imeile ga botse ka bodipana ra gore banna dilo tse dingwe a dinya go tsare re rishana tlhompho e tshwanetse e bonale o ka re kitima o kitimisa batho ba tshaba wa thakana le mogala bo mongwe a sa tshabe a sepela o ka se ba thatsela mogala bo uwe na o tshaba eng a kitima e banka ba ka la hore a tse gore nna o tla ba wena o kitimisa jana le yena eng dumela motheletsi re go amogela thobela rona le kae na
2: lekgowa kwa mogala jang
0: lekgowa dumela lekgowa
2: ke
0: gajana bror
2: gajana mokone man ke ka mo lefatsheng la Thembisa ka mo Ivory Park malaba le re ne president ra ba fosa ka mo
0: ke mona pere sporti o ka re o rela di-taxi a tlile ka mo o Thembisa ka moo
2: a e fa polelo se nna se ntshwentseng ke gore a ba motsentse ka mara ga motse ba bone gore a kgone go bona magola ka motseng gore na go diala eng a motsentse ka kwa morago ka kwa go leng ga botse tseleng tsa ga botse
0: etse ge mo etsa pele a e tla lefelong le ruma gore a sepele mo le lena le sepelago ka metlha
2: a swatlhe mo gare a tswelele ka kua a bone gore na nnete re phela ga botsenang
0: e e le gore o na le di-porthole a di namele ka sefatana ga di ikwe
2: mokone ba tlo thiba di-porthole mo a tlego go feta gona le tšatši la gona lona lewe a ke tse rang kwa mokone
0: ke a ukwa
2: ka mogare ga motsa se ba thiba kare ga a tlo sepela ka mowe then ba thiba ka kwo a tlo sepelang ka gona
0: ya
2: nna be ke di olomara o mogolo ga a tlile a swatlha ka mogare ga motse a tswelele ka koo
0: a se ka ba a fofa moyeng a sepele ka difatana ga o tshwana le lena
2: ee o kgona ga le ka maoto a sepele
0: ke o kwele botho ke a leboga ba re dilo tse go nyaka o dikwa ga botse le di dire gore di direge ka mogolo lena le diregelang ka gona mo gae ke re ka mantswe a mo se ka re moetapele a tlile mo a khumana re motisa mo o ka re o kaonana re mmontsha mafelo a o ka re a kaona bona moetapele kwa gore se ka la ntisa mo motlho mongwe e le ena a re nkise mo le tsebang gore mo o a ona ditirelo ke nyaka go di bona gonna go direga eng ke be ke botshe le ba re ba beileng maemong gore nna nkane felo mo o le ka tsela motlhele di dumela a re lotseng re gona re na lena boti
6: a re gona bolela le tswala ke
0: e mmina kgomo
6: ya nna e nko kele ke mokone ke ya go aga llori
0: ya
6: ya botsebotse o ka lebelela mo o kare ba lefapha la rena la dinamelwa a ba ishetse ko rutabe ya ka mo diloring gore mosomo wa rena ba a re shaetse
0: Mambuti, lo riela go lebeletse wena o nagana re wishwe keng
7: Ke mekholo kwa ne magagesho melang ka mgale na go tlhogotlhomela ka ba le le gona magagesho.

0: na munna ge akanya la basadi ba ba bedu go ishao ba bararo di luma gore bonnyane munna o abele bana ba ba kae
1: lo akala lo go lo go lo go sa botsa temo go la ba ngruta ke taba thari mo o se se a tlhenge ka mo go
0: ne a e re tlogela e bia wa bolelang ke kabelo nko ya ba ga magolego ngwaketse le bo re ba ke sho ke ne te re fitse bona mo itlore ge e re tla ka mo wa tsena mang go baby ka mara o ga gore a thile tse gashu ya ditaba tse ditaba di balwa ke tsembiso maebela ga fedi tsa e fa mang go mang go tloga ka yona a sepela ka yona o ba o fitela ga itlo e fa bo skumbuzo mbatha ka mo gore shala na morao ka gona

0: mushate wa tsebo le boithabisho gizare ya gago e be e tlabe nna le metsi a go fiša ga nkabe batho ba bangwe ba sa ka ba imetša transformer kudu ka kgokagano ya bona e o sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bangwe ba di sentše bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bangwe ba be ba dutse ba gokaganyetša dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetše tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumele le dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senye tša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps phološa transformer ya gago phološa maphelo
1: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomitara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonnyanyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
2: ye ke ba le nna mošupologo go fitlha la botlhano ele ya pele go fitlhela ka ele ya boraro
0: Ivalena, iria pilo fela ga ira boraro. Thobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
3: Gele go ka re gele khunama le morapela ba le khukhunetsa. Le motse le re ke khukhunetswa.

ke ba le nna le mangkoko baby mushukulo o fitlala bohlano ile be le fitlala ga ile boraro ipsine ka mosagare wa gago thobele fm mo shete wa tsebo le boithabiso.

0: 79.99 kilo kayeti. Di hoja la go fitla ka sonta ga sa di 13 tsa September 2026. Ra Shoprite fela.
1: Hey makela mathomo tshile tsa Thobel FM. O amogetswe.
2: Wow!
1: Thobel FM. Mo shato wa tsebona boithabisho.
3: A nete wa amogetswe ge le gore ke gona o tsheletse Thobel FM ke go tshepisitse gore tla re tsana go tsabaya ka le mango go baby. Ye ka kapa ye leng re fetse go bolela ka yona gona bele. Ntate Jonas Musakwanga wa leng re bolela ka di 19 October 1937 a tloga lefatseng la ka keno ka di 23 January 2021 re tlo no dula re mogopola ka mmino wa gago bo gomu bo morwa batsumi a bona ga di kaka. O ba shutelana le wena gore re tle re tsone abenyaka le mangkoko baby ke gona gore thomile go di ya rena go di leng gore ke ya bogwa go thobela fa mo tsaba ya ka le mangkoko baby ye leng re dira re nya ka gore wena o itse gore ko wena mang o ikwishishe ka bakala gore sone tse gore o tsebe moyang o ka tsebe moyang o sa tsebe mo tswang dumela tle tsaba ya ka le mangkoko baby
4: a ya ba le gore o leng gore mo sere mo sadile tsheng la le khone go tsaba ya ka le mangkoko baby mo go thobela fm ko leng gore o dira mishomo ye leng gore ba bantsi ba re etlwe go dirwa ke banna a a le mo sadile wa e dira gore a khone go bia borotho ta fuleng mo sadile o ke lena e re na re mo amogele tse se lena dumela tle
5: dumela se se mangkoko le kae
4: ke gona kae
5: re gona
4: a re kwane se se lena ke mangwe leng gore batho ba mo tsebe ka bakala gore ba bantsi bana ba go tsebela mo la di taxi
5: se se lena ke lena mathloma o tswa ali Limpopo mokopane Bakambek ke go kibelegetseng gona e ke tsene sekolo ko Bakambek high school
4: ke go tshe ke kwa ba re ba sedi ba mokopane ba nyalege ba nyalega
5: ah bana le maka ba sedi ba mokopane ba nyalega ino ba loro o ya ka motho rena o ikemise ditseng
4: okay a re go re se selina go tswa Bakambek go tshe bya
5: okay eish na ke go tshe ga boimanyana bile ka ba le problem ya hore ke be le mafela and then papa ka tlhokofala ke sa mona ke sa lo monyane too much so ya ba hore e ke go la mo ke na le bo buti ka ba babedi le bo sisi ka ba babedi so ke rile ke sa bala grade 11 standard 9 e ka tlhakana le mathata hore sesia bo sesia ka ba bedi le bo buti ka ba bedi ba tlokofala ka ofela
4: yo
5: e ba tlokofala ka ofela wa shala nna ene ke sa tsena sekolo e so ke mo bileng ka gona o shala le mmamoe and then ya ba hore nna ke nna ke tshwantse hore ke tshe maikarabelo ka moka mo di mamotswadi wa ka o motee e
4: go tlokofala ga bona Cecilina ke sa go tsenaganong go tlile ka tatelano go ba go fitile mongwe ka moroga mengwa ga go latela mongwe belo le bjone
5: eish o tlokofala bona ba ba bedi ba tle ka tatelano go rile re sa ja gomo ya o mongwa tlokofetseng ya ba re mongwa tlokofala ra feletsa gomo yela
4: yo
5: so ba bangwe ba tle ka mengwa ga ya o latelana
4: okay wa tsanela ke go ema ka maoto sa
5: lengwana tsanela gore ke ema ka maoto ke sa lengwana o monnyane ke ke tlo thoma o ba lengwana ana kwewe
4: ona le mengwa ga mekae
5: ke bile le ngwana ke na le 18 years
4: okay ena pile go diragalang
5: o tloa mo we ke na le ngwana lucky ke motho a mphile ngwana o bile a mpha lerato until bile ngwana a tla lefaseng a tlo tsena sekolo a ira everything
4: okay ke nya ka go tseba gore ke tshokolo e leng gore o ipone le ka gare ga yone o tshwanela ke go ba sesi o tshwanela ke go ba mma gore tlhokomele mma o e leng gore o shetsa nosi moraga gore bagolo ba gago ba tlhokofale se se go dirileng gore feletse bona le segana le gore ka re ae o tlampha tshotletse e leng gore ka ditlhoka
5: kore ke bile ka kopana le yena ntatoe and then ka ratana le yena ka ba le ngwana then a senke a mphe problem because na bona situation e be ke le ka mara yona
4: okay
5: so until ibile le yena a tlokofala a ntloela le fasting a ntshiya le ngwana so ke re ke thoma go godisa ngwana ke godisa le bana ba bo sister baka bo butia ka ne ba sina bana ba ba ne le bana ke bo di sisters tsa ka fela sister ga o mathomo nane le 2 ya bana wa bo 2 nane le 4 ya bana so ka mo ke thomile ngwe tsa maikarabelo ka mo di ma batho ba ka ofela
4: okay
5: mo di ma family ka moka
4: re lebelela gore lehu le go go ba ditjaga ka kang bo phelong ba gago ka baka la gore tlokofaletse ke papa o sa re ke papa o sa lo monyane ya ba ba bo sisa go bo butia go sa re ke bona ke kgweditse motho e leng gore o tla ntlokomela le yena wa tlokofala ge o ne o kwa lentjule lehu go diragalang mo go wena
5: e she ke ne o kwa lentjule lehu gore ke ne o dula ke thuthumela ke a tshoga because sesia ka wa number 2 o tlokofetse mo matsong a ka ke motsweri ke mutsha rena wa ntlogela na a seng karaba no chikinya tlofela until bile ke bona re moya wa fellela
4: yo nna pile wa tsonela ke go ba mma wa tsonela ke go ba sesi wa tsonela ke go ba diloka moka moshomo o thoma ka tsela ife
5: moshomo o go thomile la mathomo thomo ke thomile ke bereka go constructioning go firefighter ba aga firefighter go number 2 go Diepsloot around Johannesburg so ke mo ke thomile ngona o dira construction mo o ka thoma o phosha stena ke ba thoma o nruta re tsantsi ke rwala ditena ke rwala ditena ka grivane and then ke thoma o di phoshetsa motho a ahang
4: kana go bosa dira yona grade 11
5: kana go e beshetse ke tshwile ko grade 11 ibile ke tshwile le ko grade 12 ke paletse ko grade 12 a seng ke pass so ke re le o bona gore ka moga ya ona motho e le gore nga ka re tlokomela ke nna ke emela ka maotho ke bona gore a ona ka mogomo me re ko molomong o e le gore ke tlo go kry-a ke tshwanetse gore ke o dire
4: okay nna pele go tloga constructioning mo e leng gore bo phosha stena go diragalang
5: o tloga mo la constructioning ke rile ke tswa ka mo constructioning ka thoma o dira license ka dira license ka fetsa ka license ka roba le license ka lebaka la mabaka a o palela ko o reila nako e sa le gona o sena koloi ka mogae ka tshwara license ka matsogo ka leboga fela gore ke na le license ka ya ka kry-a mmereko mo Shoprite and Shoprite ona ke marketile yang ne ke tsoa oseng ka 5 ko o ema ko gateng ya Shoprite ke emetse gore ba re tjee 1-1 Shoprite ona ke Shoprite ya mo Diepsloot number 10 and then ke mo e le goreng ona molane ke fela ke ya ke boya ba sarje ke ya ke boya ba sarje ke re letsa tshile leng ka re ke dutse mola ke tshwere scaftin ka re today a ke tsamaye today until iri 6:30 iri le ga iri 7 o'clock wa tshwelela manager go gating angoya
4: yeah
5: ile re be ke na le few ya batho ba mešitse bangadile banana gore ka seri wo shetse o le late angoga ntsentsha ka mo Shoprite a go ga le ba bang a go ga le ba bang ya ba lucky ya kana mo ka thoma ba re ka mo Shoprite
4: ka nako yo go bo o yema mo nya kana le moshumo bile ba le mathlatsa go thoma go shuma mama o ba le ke
5: mama na le gona a tlokometse bana ba bo sister baka
4: oh
5: and then because of sister a go mo nena o ri la tlokofala a sia le sia la 1 month
4: okay na pele go tloga mo moshumo go latela ba shuma kae ka bakala gore ke bia le ka re tshetse ke buditse batho ba leng gore ba bogetse gona bia le ke gore meshumo ye o ishumileng ke leng gore ga ya tloela ga bile ba bantsi ba re ke ishumang ke bana ke ka fa ile gore gona belo di taxi
5: ke ke thoma o tloela merkwa Shoprite ka thoma o ithuta o driver mara ka thoma mo taxi street ka tsena line ka thoma o reila taxi
4: ga ntse gona le pelo le gore le ge o ka bangwana moruti go thoma tsena di taxi ai wa tlhakatlhakane a ke tsebore le senya ke eng le fetola ke eng le wena o bile wa fetoga
5: awa o fetoga o ka no fetwa ka lebaka la ge e le mabaka a o dumela gore o ka fetoga because of mola mo taxi o nyaka o be strong o be le matla gore nthongwe lengwe lengwe e tswelelang le wena o tshwane le bona banna ba le because banna ba le ba strong ba strong banna ba le too much
4: jalo ka bakala gore go na le maina go fapafapana ko di-taxi reng e nga le bitsanang ka ona wena ba o bitsa ma
5: nna ne ba mpitsa yellow bone ba mpitsa gorgeous
4: ai o re le gorgeous
5: mafelo ne ba re ke nna malinas
3: a re tshware bjalo gorgeous a re tshware bjalo re kitimile go handsome re botsa gore tsa iri ya bura re tla bidimika sepopego se sefe se bitso my vela se

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhako.
1: Magareng ga tsona Gorgeous Mankoko B re ka letela tša gore lekgotla theramolao la Gauteng le re le kwa le tlhotlheletsegile ka ga go theoga ga dipalopalo tša bosenye provenseng yeo. Lephodisa le lengwe gape le ganane le dipego tša gore Vusimuzi Kat Matlala le ba bangwe ba bolaišitšwe dingwathamerata le go kgangwa ke maphodisa. Maphodisa a re batho ba bararo ba tlhokagetše kotseng ya go thulana ga thekisi le sefatanaga sa mohuta wa Baki kwa tseleng ya lephefo ya N1 ka ntlenyana ga Lugamka ka Kapa Bodikela mesong ya Lehono. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Re lebogele tshe are ne pretjele pele Malinas
3: e bana e le gore di taxing gona o tsene bjang ka bakala re o ka re go sa tsebe motho go di taxing sa tsebe monga taxi ya gore gore wa mogopela moshoma go bonolo go notsela
4: mo taxing ke tsene ka o phela ke le go renkeng.
3: Okay,
4: eh ke ntse ke ba bontsha gore ke na le license ke kreya opportunity ana mo wa ba le ntato monga Lata Street Ampa Taxi Quantum ke ke thoma driver
3: ano go tsepa seng ka go bona otlela go faka sefatsana ga sa ga gore o sirele.
4: Oh, umfile because of o thomile a mpona ke driver condo. E thomile ka condo pele. Toyota condo ke bereka mo locally mo Diepsloot. So ke mo ile reng ana mo le nang hira are ke o tsiba go bonela mathomotho mo driver condo.
3: Okay.
4: Starting from 2015.
3: O thomile o otlela ka 2015.
4: Ka 2015.
3: Okay, o bo tlala ka ile ka ile ka ile ka yo.
4: La mathomothomo ke thomile ke berekela mo local ya mo Diepsloot. Local fela ya mo Diepsloot. So enchi ke bereka mo local ke bereka mo local ke ge o tlhaelela ntatola le yena ke bona re khondwe le senye ile ke sa gona o iberekisha wa tlhaelela ntatola ke ya thomang hira amfa Quantum.
3: Okay.
4: Or ke bereke ka yona. So Quantum ya all over.
3: Ba tsaba ke dima gore o tlhalosetse letjatji ka gare ga bophelo ba motledi wa pesana gore le ba ka mohutama re lebeletse wena go tsoga mesong o tsiba gore o ya go tlela taxi o dira eng letjatji la gago le ba ka mohutama go fithellela thapama go boela ga iwe ya go robala
4: yo letjatji la ka hey le ke tswa ka 4 o'clock gore ke tswa ka 4 o'clock each and every day ke tswa ka 4 and then ke tswa ka thoma ka ya renkeng ka emela gore ba mpotse gore ke a laisha ke moka ka bo mathene ka thoma ona tee
3: ka se o bontu ile ka ira bone re tsa ira le somo sengwe na metse
4: ke na meditse ke tshe ke na meditse load tsa le kana bo ma 3-4.
3: Okay,
4: ye tshe ke la tshe load tsa le kana bo ma 3-4 and then ke moka ke thoma o khutsa ke thoma gore jwale ke tshwantse gore ke je breakfast.
3: Okay, ke nya ka go tseba ditlotlotse leng re kopana le tsona go bana medi go ba mongwe wa taxi leng re tla bo yotlela.
4: Okay, mo mongwe wa taxi o ke tlabeng ke yotlela a mphe problem o no rata nnete fela o rata motho ile rona le nnete ya mo contacta o gona mo kriya.
3: Okay,
4: and then mo di challenging tsa di custom ish ke tlhakana le mathata di custom tsa ile reng a ba patele like a ke tsore ba tsheya advantage gore ke nna mosadi gore byang
3: ba spatela jonga bakala gore le re a itle ka di city na pile tla ka di city
4: eh itla ka di city mara o kre le re engwe ya shota.
3: Okay,
4: eh problem ya ona e ke tlhakana le yona
3: gore ke ne le go ipotsa re le re la itle ka di city gona le wana o khumolanga senya ke go lefela
4: eh hona le le re nkuru no re a lebelano bona rai go le driver ke musadi a ka se mpotse selo. So e thoma e boela morao tšhelete ke bona mo e le gore o thoma o phagama lebone o thoma o ntšha tšheleteo
3: a gona tšhetšhile o bilengwanyaka go emisa taxi gare ga tsela wa folosa o mongwe
4: ebile ka e leka ntho.

0: teaching a sanka wa re be le gone ke dumela o ka re le ratole sa le gone go bo wa go tshwana le ba le bareng e go padile go padile ga ke sa dumela go le rato
1: a wa skip jo re a ke sa dumela o le rato ke ipuditse fela re batho ba batswane because na go ntshi be ke phila ka thapelo ke motho e le re ke rata o phila ke ke rapela ntongolong be ke bia mopila modimo ke tswa re ke modimo fela wa tswa ngore o dira lang ka bophelo baka mara ga ipotsa fela gore batho ba batswane le rato le leng ke sa tlo le khumana
0: wow
1: le
0: lenyalo le tlabala ba gona
1: le lenyalo le tlabala ba gona
0: okay go batho ba leng gore ba latletse tulu mo maphelong a bona o ka reng
1: batho ba ba latletse tulu mo maphelong a bona ba re khomo o tsusha e tsusha ke gopela fela gore motho aska no kre le re o fella ke matla
0: okay
1: ntle go lofela rapelang modimo gona wa phela le nna ke be ke ithuta ke ithusa ke thapelo so ke gopela fela gore le tieng matla and then le sekelanya tsa silo mmereko molomo kona tšhelete ya tshwana
0: ke ipotsiša gore boima bo bokakakaka ba go godiša ngwana o e leng gore ka nnete o bo sa le ngwana le wena matla o a tšere ka ye go ba ke yona thapelo ele e go thušitseng ka baka la gore o beile yona pele
1: thapelo ke yone e nthušitseng because be ke e beile ko pele ka kgona o iša ngwana sekolong ka kolo ye e le goreng kolo ele ya checka ne e le ya ownara
0: okay
1: e ke bereka ka kolo ye ela ya taxi quantum ke checkiša ebile ke zama gore ke beye sente ya gore ngwana ka kgone ya sekolong because ke thomile le ena bonnyaneng a ntse a ya sekolong until ebile a tlo fetsa ko university ke ntse ke reila taxi nako tseo be ke ntse ke sa reila taxi e ngwana ka tsena sekolo
0: okay o boletse ka Bakambeke o boletse ka Diepsloot o gona bele mo o dulang gona ke kae gona bophelo bo ka sepope go se sefe
1: a ne lwale mo ke dulang gona ke dula mo Diepsloot extension 1 a bophelo bo alright because ke santsane ke sa driver taxi ke sa kgona go tswela pele ka bophelo and then problem e one gore ngwanaka o tswa sekolong o tsene university mara ga bereke ke bona bothata bo ke nang le bona ga bereke total mara o feditse ko university
0: and a o dimo ra sepele leeto la go tshwana le la gago a feletse a dira mešomo e leng gore go a peletsa ga go e dira ka baka la gore o palelwa ke go dira o o nyakang
1: ee a ke dumo gore a sepele mo nna ke tsamaileng gona that's why ke berekisitse maatla ore a kgone gore a ye sekolong a kgone gore a se ka dira se a se ka feta mo nna ke fetileng gona
0: o mo dumela gore be eng bokamosong bja gagwe
1: ke dumo gore a no a bereke kore a bereke mmereko e le goreng o tsenetse sekolo mmereko o ratang ke pelo ya gage ke ntho nna ke e nyakang a ke nyaka gore a tshwane le nna
0: wow a senke ka ba le mosadi e leng gore ore a dutse moe ka ko a dumela ngwana wa gagwe selo se sengwe se e leng gore o nyaka go bona a se dira ore o nyaka go ba ngwana wa gagwe go tseba mang gore ka podcast ya le kgone ka motopela papa o mo iša moogwana
1: ka ke mo lebeletse ka mogaleng ka gona ke motho e le goreng o botlhale mo e le goreng a ka bereka ka mo officing kore a no dula a no bereka mo officing a ba happy ka everything a kry-a mmereko e le goreng o kgatlha pelo ya gae ke ntho ke dulang ke gopela le modimo gore o kare a ka mofa mmereko e le goreng o kgatlha pelo ya gae because ke motho e le goreng o botlhale ee o botlhale
0: batho ba topa diyese wena o nyoko topela ngwana papa malines a re bapatse re kgone go tswela pele
2: rato ke thagetse bjang ke tla khumana tšhelete go tswa go inšorense yaka ke nagane gore re tswe re betse ke moya goba re thabise bana
3: gore re tlo humana tšhelete go tswa go inšorense ya gago
2: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa tlaine mengwaga e mebedi ke tlo gwetsa 5680
3: rand cashback mo mengwageng e mebedi ya kgatlhisa rato
2: good love
4: batho ba mmagonte dikoloi tša mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholego go ditšwele tša maswanedi mo o patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšhore bophelo di-premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
0: okay oslina a re lebelele segwara sa gago le modimo gore se ka tsela efeng
1: segwara sa ka le modimo modimo mpontšhitše metlholo modimo mpontšhitše metlholo because thapelo ya ka always nae ya raba ka tsela ya ya hore nthongwe leng ke e bona ka matlo e change gore jalo ona modimo o tseneletse
0: okay
1: o kgona go nthusa gore ke kgone go dira so o change letlhalwanyo yaka o bolela le nna ka tlhalwanyo o ntšhentse tša dilo ke lebeletse ke kgona go bona nthongwe lengwe
0: re go na le sefela goba koša e leng gore o ka kgona go tseba gore ye e tlhatha bophelo baka o ka ba kgona go opela o ba kgona ba o iopela ka pelong ke e feo
1: koša e ke ratang o iopela ke

0: ha le mpotsa tshepo yaka.
1: Wow.
0: Yes.
1: E dirang ge o ikwa e opela go ba wena o opela ka boe.
0: E ke kwa e opela kuri ke thoma o lebala everything ye tswang ko morao e ke tlhakaneng le yona, ke thoma o bona modimo ka sebele, ke kgona o bona gore modimo jwa le go gausi le nna.
1: Oslina o mo di taxing ka se sebaka o dumela ngwana wa gago lotse di botse, ke dumela gore le wena a wa ipotsa gore o fitlhele ka baka la gore mo di taxing tumo ya gago keng, o nyaka ipona ona le pesana ba o nyaka o ipona o tshwetse pele ka bophelo o dira eng?
0: Yo sesimang koko ka re o kwa pelo yaka ke duma o ka reng ka ba le taxi le nna e leng yaka ka ba ownera le nna ka kgona gore le nna ke kry-e sente o tshwana le banna ba bangwe, banna ba ke berekang le bona ka re molao na mosadi ke nna mosadi ke ba emetse ke le so.
1: Okay.
0: Ke mo le nna nka ba le taxi yaka gore ka no bereka ka yona ya driver ke nna e le yaka.
1: Wow. Wa tseba banna ge ba thoma go otlela di-taxi o boletsweletsoga ka area bone ya masa, nne re tseba gore ebile re ethele le maina banna re re ke bo mageza ka baka la gore ao ba re tsoga ka area bone a o bele nako ya go tlhapa o ne bulela metsi molapompini wa tlhapa sefatlhego fela a tse dingwe tse o tla diphumola o ya pele ke ka mobe ba re ke bo mageza epompini e sa le gone tabeo.
0: A taba ya bo mageza
1: go betha di makeup tle mona
0: bo mageza pompinyana na ya na ke bone na ba ke bereka le bona bana ke bona ba phela ba le clean ba le nice a ke na problem le bona e bile a ke kwe silo mo bona ke kwa ke le happy e ke na le bona ke gona ba batamela le nna ba gona mpatamela ba bona hore ke mosadi o ile hore ke gemetse e bile ke gona o bereka le bona ene ba fetse ba mpotse ba rarie hore le otla gona.
1: Okay, nko ba botsa gore ba theletsetse ba ka le mang go baby ba dile ba theletse thobela FM ba nna ba o le ba sedi ba go di taxi.
0: Okay, ke khopela lena ba nna ba go di taxi le lena ba na medika moka le theletse thobela FM.
1: Wow. Go dire le mo go yone ke godileng gore ke ya bo gwa re tla bre ke tika bo gwa bya rena. Ke eng se leng re tla bile se dira go di taxi lena le go tswala re ke godi ya bo gwa re ro ke tika kae kae re pa ke dipisa.
0: Eh.
1: Go ba ya lena ke go gha batho fela.
0: Rena kana go tshe o se simang go go tla be re thoma o gha batho ba ile re manya ka o ketika tsa jilewe.
1: Okay.
0: Eh tla be re gha batho la nyele ke bolela so je tshe ba phone ile ba nya ka re ro baga.
1: Le ba ishe kae kae.
0: Re ba ishe kae kae. E ba o iketla bo kira o iketlwana ko rena mmere kwa rena ko o barwala re ba ishe ko because rena re ka se re kira le tjatji la hore le rena re ithabisha because batho ba tlhoka batho ba o ba ishe ko ba tsantsong hore ba ye gona ba o iketla gona.
1: Okay, re tsebe re ka mogare ga di taxi gona le megatlhogatlhe go fapa fapana gona le mo ileng hore e ba megatlho ya basadi ya go gona go bopa le go aga basadi ba bang o ka gare ga yona megatlho yo gona le thusa ka sepopego se sefe yole ka basadi ba ileng hore ba ka gare ga industry ya di taxi.
0: Yone re thusa ka lebaka la o ba le pelo kore o nyaka ya o be le kgotlelelo and then o na le kgotlelelo ke mo e le gore o tlo kgona go kgotlelela o reila taxi wa sebe le mathata because ane baneng ba bangwe ba nna gale ke driver le bona ba sa lego ba tsamaile ka lebaka la a ke tse gore maybe ba ka no ba tlhokile kgotlelelo na.
1: Okay.
0: Bothata a boo moo o no ba o nyaka o be le pelo o kgotlelele mmere ko molomongwe wa tshwana tšhelete ya tshwana.
1: Okay. Cecilia nna ke thabile go ba le wena ge re feleletsa go taba ya ka le mang go baby moletse wa gago mo mogolo wa letsatsi le le khono o nyaka e be ofe.
0: Yo Cecilia mang go moletse wa ka wa le khono ke nyaka hore basadi ba tshwanele nna ke le lena ba ske ba itjela fase mathata ka mokaratsi ba re kopana le ona so ke khopela fela hore basadi tia matla khopela modimo a le fe botlhale. A ona mosadi wa palelwang mosadi wa botlhale kwa tswa o itirela wa ikagela lapa.
1: Wow. Nna ke lebogile go ba lona tlhago thapa ka le mang go baby tswela pele ka go otlela tswela pele ka ditoro tsa gago di tla fetoga ne ditshatseleng wa ba le pesana lo wena.
0: Ke leboga sesimang koko.
1: Okay, o ko le ba re ba sa di tiang matla re tsepenye go dimodimo ka bakala gore ke ene tla re fa ntjo tletseleng re a ditlhoka nna ke mogosha ke malela go dimo go busha go a sa go lele bona tswela pele o bogeletse ba ka le mang koko be go di gokaganyo ka moka tsela ya go ja thobela FM e thobela FM ya ka go YouTube o ipsine ka tsona ka moka go tlhela re kopana la botlhanong le letlang tata. A ya bana gore re ne pele re tsella ka Laisla Bonita go tswa go Madonna ga re tswa go yona re ne pele re tlotsana two go tswa go tswa go tswa go re tsena tabentjela tsa area bora re ka morao ga tsona ntshirurele.

0: matuka.
1: Ba matuka.
2: A dumelang morao le botlhale lena. Re sa lebala go dumedisa ba gore ba rena kwa gae.
1: Ke belang ba gwera.
2: Ba gore ba dumela. Ke bona e bile ba fela pelo. A re dileng fase re tseneng kanegelong ya rena.
1: Yee!

0: Khale khale ke bolela ka pele ga boragolo khukhu ba rena batla ba gona go be gona le banna ba babedi banna ba e be le ba re shane maina bona e be le tshepo le legoba o mongwe o be a gona go bona se sengwe le se sengwe ka motseng wa o mongwe tshepo yena o be a thabiswa ke bophelo bja gagwe e bile a sa dume bophelo bja legoba la ga tetee e tšege e le legoba yena e be e le moagišano yo e lego gore ge a bona tshepo a dira dilo tše di botse a nape a lale a se a robale ke a lebota a tlhobaela ka mona o be a sa nyake go bona a mo phala le ga tetee go fitlhela ka letšatši le lengwe mo dilo di ilego tša a fetoga ge ya re e le mosegare tshepo ya ba o tlhatsitswe diaparo tša gagwe mme ka nako yeo o be bjale a dianega a sa le gona fao go atla sesesedi se sengwe sa maatla sa napa sa tšea lepaile ya gagwe leo a bego a re wa lefega e be le lepaile o a bego a le rata kudu-kudu-kudu-kudu le lekhwibidu ka mmala o ile a kitima ka morago ga sesesedi seo gore a kgone go tšea lepaile gagwe ka nako yeo gape o tsebe legoba o be a mo lebeletše ka letsikangope la ka ga gagwe ke re a sega go sega a kgatlhao ke re tshepo a latlhegelwa ke lepaile gagwe tshepo o ile a selape bana ba mmatoka a kitima e le ga a kitimišana le sesesedi sela tekano ya dikilomithara tše e ka ba go tšee seswai aa a napa a bona se tsena le lepaile la ka mošate a tsena gona ka molaa mošate gona fao a gatlhanetšwa ke mosadinyana tsoko mojakong wa ngwako wa gona
1: ga ke nna mosadi wa sesasedi o seke wa boifa ntšha le morago ke nyaka go go bontšha sengwenyana
2: aowa nna ga ke nyaka go bona sengwenyana ke nyaka fela go tšea lepaelaka ke sepela ke boela gae ka gore ga eng ke kgole le gona ke lapile ka re ke be ke kitima tsela e ka moka
0: gona fao o ne o moo baka letsogo gore a mošale morago nnete tshepo o ile a šala mosadi ola wa sesesedi morago ka nnete o ile a mo tsentšha ka phapošing ye nngwe moo go be go gotletše dijo a napa mmotša gore a je se sengwe le se sengwe seo wa se ratago he o ile a hwetša tshepo a sa dume dijo le ga tetee a inyakela fela lepaile gagwe go tloga fao a tšwela pele a mo iša go ye nngwe phapoši yeo go be go gotletše mapokisi a mantši a go fapana ka bogolo
1: o ka nna o kgetha lepokisi le lengwe le le lengwe mme ka gare ga lona o tla hwetša lepae la gago le lekhubedu e fela o tsebe gore ga o le bulele mo o tshwanetse go ya go le bulela gagago
0: tshepo a leka go kuka le legolo go a feta ka moka e fela e be le šita kudu a be a fetša a tšere le lennyane gomme a gomela gae ka yo nako ke ra ge a tsena ka gae ke ge legoba a mmona ka letsikangope a bone gore o role lepokisi o be a nyaka go tseba gore ke eng ka kua gare ga lepokisi a nama a nanabela gore a kgone go tlhola tshepo ka letsikangope la gagwe gore o rweleng tshepo o ile a re ge a bula lepokisi a hwetša lepae la gagwe ke ga a thagetše go feta aa a bua gona ka mola lepokising a hwetša setena sa gauta ya go phadima go feta ke re ke re a thabile ebile a bina legoba ke ge pelo e baba le ena a nyaka lehumo a boela ka gae pelo e tletse ge a fitlha gona ke re le boroko ga se bo motshware bošigong bjoo ka go tseba nako ya sesesedi legoba le ena mosegare wa letšatši la go latela šule a ya go anega lepae ka nnete sesasedi se ile sa tla sa tšea lepae lela ka tsela yona ela tshepho a kitimilego ka gona le ena go ile go a ba bjalo mosadi wa sesesedi o rile go mo tsentšha ka phapošing ya dijo legoba a rothotha dijo tšela botlhokotlhoko ke ge a bipetswe ge a boa gae le ene a swere lepokisi le legolo la go feta la tshepo
3: ga o nkgatlha ebile ke gore le nna lepokisi laka le feta lwa semaumao šela ba reng ke tshepo ke a tseba gore ge ke o no le bula mo go humana lehumo la go feta la gagwe la ka la nkimela le lona lehumo le ya batho ba tlo kwa ka nna mo nageng e gore ke nna mokhume ene ke lape ke le bule lepokisi lena ka le
0: Mm, mm, mm, mm. gona fao o rega le bula a hwetsa le paile gagwe morago ga fao o le gare ke kuka selo sa go shita go tswa ka kua lepokising a hwetsa e noo ba setena fela se na le dilo tse dingwe gona ka fao lepokising tshepa o ile a nokwa moagišane wa gagwe a bethantšha dilo e le ge a befetse kudukudukudukudu ka gore yo tshepo o be a sena taba le ditaba tsa batho o ile a no tswela pele a itirela tseo wa bego wa di dira go be go laetsa ga botsebotse gore lehumo ke la batho bao ba itshepago bana ba mmatoka se se re fitlhiša mafelelong a kanegelo ya rena ye bosebose ke dumela gore le ithutile tse dintšheo tsa go yona ebile le senne ka yona phele botjang nna na maina a baagišane mo kanegelong ye ke bomang gona e ka ba mapai a tšeerwe ke eng gona gona lekgoba o kgweditše eng ka lepokising a ruri nna ke a lebotša ke re bana ba mmatoka phelang ka dipelo tse ditšhweu le tlhoke le hufa seo se le tshwanetšego se tla tla ka nako ya sona go fitlhele ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: bye
5: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka bikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara luki ke siti ba lendire, Six Mogashwa, biketo mamila, le Precious Bolepo. Mwana re ke burung sepolo kwa magongwa, ba tjoletse metshene le medumo. Ke ro lusa ntsa thege le silo nntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds and enrich your lives.
7: Bashabi, basena, lena bana ba bo ishe. Ke nako ya go tshegothe ya ngwaga ka ngwaga ya Lemba Cultural Association LCA. E tlang re kopane ka mokibelo wa la 12 September 2026 ka kwagola Sweet Waters ga motenda ka elimo. Nako ya go thoma ke ya senyane mesong. Shalom, bashabi, shalom. Ba etapele ba Lemba Cultural Association ba re gothe ka Sweet Waters.
8: Wipsino, tsedimusho, buithabisho. Bulejifa, remushate wa botle, tobela FM. Mushate wa tsebo le buithabisho. Tobela FM, mushate wa tsebo le buithabisho.

0: Kekosha Yanhlonipho featuring AB Crazy Inhliziyo ke le some taro o tswa go iri ya bone ye ke ntshirogele
1: Norman
0: a re go bapala le mmino fela ye
1: this is top shayela man
0: betsa gore lwena o bapala go bomakale makatsa moreki
1: o se makatsa moreki wow ibi tsaka pe ye yona ke tlo isha sema ke tlo i-download re ke tshaisha ke tlo Inhliziyo ya wow
0: o iratile ba tsha ba iratile
1: ke tlo mo tshama ke fitla gae
0: mang o tshama mang boela
1: nka nsi o zo tshama ba
0: ya go tseba
1: ke tla tshama ba go mo
0: na re nya ka ho tsiba
1: e re tle ya tsiba oh wow
0: nka o tshama ka go ja Ntlonipho le AB Crazy
1: oh man
0: Inhliziyo
1: eish iti kiki yeah
0: ke mo ka el fetsa ke mo ka fetsa mo tshama ka yona wa ape
1: Yeah.
0: Okay, we love it. Club Sano, no, what?
1: Yeah, Club Sano. Get the rogues in tape.
0: Chicken, when I'm not out to say, Ogar is chicken a la kingi kio na fell.
1: Kubuzo? No, no, no.
0: Make our fit of peeling.
1: Come on, no, no, no. Club Sano.
0: Let me get our fit, I got Club Sano. Religion,
1: no,
0: Natabi.
1: No, I can't be.
0: Worry, Lope.
1: Chicken a la king. Kubuzo. Tako botse.
0: Okay, yeah.
1: Tsa re ba image di shebo mona. Wa bona ke tshishana go mangwe ke fitla gae ke ira bo shupa.
0: Eh
1: ya hore ke tlo ba ke tsentsha dilo re tlo emela nama e butjwa. Awa wa bona ke chicken ala king ka macaroni. Oh, go do jerry chicken breast di garatsa gogo. Wa di gebelela ka di eng yana wa re va green pepper yana. Spices.
0: Le chicken ala king.
1: Le macaroni.
0: O msadi wa go shoma ke.
1: Yes.
0: O malelapa.
1: Mhm.
0: O nalebana.
1: Yeah.
0: O nalemogatsa.
1: Yeah.
0: Ga radilo tse ka mo go di dirang poelano ne. Ke feng ye o rileng o tswa keng? Ye yona ka bokala re o fetse go bolela gore na ko engwa tswa keng dijo go apea ke moshomo. Ke ba ke tswa mo ke tshaisha boshego ke lapile.
1: Yeah.
0: Ye tsolo sete se o bona gore wa tswa keng? Se sona ga se gone go go tsphaela ka thoko. Dijo gona o di phaela ka thoko. O hlokisha.
1: Nka se khone o iphela ka thoko e bo no
0: fela di jo khone o iphela ka thoko fela ya tlhokishane
1: ya no ha
0: wa sheni o khone o iphela
1: nka iphela ka thoko gore mafelo a beke nka khone go shona le yona e
0: khona le sengwe gape se o sa khone go iphela ka thoko ba ka mga di iphela ka thoko ka ntle le wa sheni le lo tlhokisha
1: a shego a e na mona nka se khone go iphela ka thoko mona re santse o phara di a paro ena se wa she wear se jela santse o pressa o a ene
0: yeah okay tse ding ka mo ka tse le o bona di phaela ka tsela
1: yeah keep left
0: awi
1: pass right
0: nna nna se ba bona
1: ayayayayayay uthi ni banje
0: ke ra go phaela ka
1: tsela awena ke mo phaela ka tsela
0: ne seng a no a ke se go ke la botlano le hono ne
1: yes
0: la khatlo le lengwe gape ntate le hlogonolo chauke
1: oh shebe
0: go pelo ya gare ya pele e phaetswe ka thoko Paetjo ka thu.
1: Okay, o bona biaje. No man.
0: Paetjo ka thu.
1: Gape. Kore. Ai. Shebe mona.
0: Ba no gora hore paetjo ka thu. Ba re paetjo ka thu go fihlela neng na go isa tlang go jana.
1: Go nwa go tlang ka me.
0: O na le maka.
1: Ke a go botsa.
0: Okay, re tatere kwa tshohle ka tsona tshe re bolela go ka tsona. Ge koketso motau. Ke raditaba wa SABC o tswa gore go bokeletsa tsona dule hloeletse ka mora go se re tla tlhere gore na e ka go dira ga eng ka taba ye ya Shebe Mabena Chauke ba ntse khola ba ba satsa gore ke bolela e kere le tlhogonolo Chauke ke mang eno a phaitswa go ka thoko ke Shebe Mabena ka mora go se
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono, go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisa ditefelo tsa tloaelo.
3: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantsi ba go batswa ke tshumiso mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratuwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokise. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa. Wa selotape ga se karabo le gona o tlogela go imetsa di extension a kere o hloile di track tsa go tlala kudu ka hore dikotsi bjale o re mo imetsa di plaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom.
4: Nkwele re go fepa ka ditaba tseo di tsantse go shedi go tswa tikologong ya geno ya geno.
5: Hello.
4: Oya oya geshu o tswa dipolitiking go ya go tsa ekonomi.
6: Tobela skumbuzo ga mogo le poelano gape le motjoletse o prepare mo gona no le botse la ntshirogele le batheletse ba Tobela FM ke re dumela na ke nako ke tshe motau ke mongwa di mogolo wa ditaba tsa speed mo SABC2 se lo re setanje shedi ke taba ye le gore ya ma se opilisa mine wa le kompo e le go yena shebe mabena yo le gore maina ga ka botlalo ke yena katlego le hlono le chau ke re bona fa a tjolla pele ga gorotseko ya selete mo ile gore o be a tjolela malebana le molato wa gagwe le gore o ama maetikelo a polao le melato ye mengwe ka bakana gore melato wa gagwe ga bjale ye le gore o lebane le yona ke masomepedi t 21 re bone mo ile gore tšatši na maabane go be go tshwantse gore go thongwe selwa se bitswang gore ke a pre-trial conference mo ile gore ke tsheko ya pele ga ge tsheko e kgolo e tla thoma fa ile gore re letetse gore molato o thome go sekwa semmušo eupia re bone a fetola gape ramolao le gale lengwe gape tla go bola gore la mathomo ge molato o sa thoma re bone ramolao wa gagwe wa mathomo Lord Ramotse go a tswelela ramolao Khumalo wa tla go a tswelela ramolao yo mongwe gape ga bjale yo ke ramolao wa bone yo e le gore o be a tswele tsa tshina maabane goba wa bohlano ga botsinga gore kwa bohlano ka baka la gore wa go feta e bele mathabatha gape le go maabane go tsweletse yo mongwe gape ramolao fa ile gore ramolao yo mosa o boletse taba gore o gopela gore ba mo fenna nako gore a gone go ithuta ka diteng tsa molato gape le dipharamolato tse e le gore yo letlhegona le tšhao ke go ba ena shebe mabena o lebane le tsona re bone molato wa ga botsebotse moragonyana kua ka kgwedi ela ya July o šutišwa go ya tšatšing la go tla mo kgweding yona ya Setemere e reng go yona e fela re be re letetse gore maabane molato o thome go sekwa le gone molato o tswetse pele ke mo e le gore re bone ramolao a re ae nna ke gona ke fitlha mo molatong o ke gopela gore le mphe nako ke ithute diteng tsa molato ke ka fa e le gore re bone molato o šutišwa go ya ngwageng o tlago kgweding ya May ka la lesomešupa kgweding ya May ngwageng o tlago ke mo e le gore re tlo bona yena shebe mabena mohlhomongwe wa le gona molato wa gago o thoma go sekwa semmušo eupia se sengwe se e le gore se tsweletse ke taba gore o re o nyaka go dira gape kgopelo ye nngwe gape ya beila tla gopela gore o dirile kgopelo ya mathomo ya beila ngwageng wa go feta kgweding ya December gona fale eupia kgopelo yeo ya ragelwa ka thoko a tloga a tja molato o a wiša gorenkgolo ya tsheko ya Polokwane goa go dira appeal fa e le gore appeal eo le yona ile ya kgapelwa ka thoko a bua gape a dira ye nngwe gape kgopelo ya beila kgopelo ye ya beila le yona ya ganwa gape a tloga gape a buelela gape gorenkgolo ya tsheko ya Polokwane goa go dira kgopelo ye nngwe gape ya appeal le gona fa molato o ile wa ragelwa ka thoko ga bjale o nyaka go dira kgopelo ye nngwe gape ya beila re holofela gore motlhomongwe o tla atlega ka baka la gore bjale gona o shetse a lata ngwaga a le ntlwana swiswi ke ka boripana tse e le gore ke leswaretse tsona tsa tsena le gono thobe
7: keep left pass right
8: le ke letšatši le afa sebola
9: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke na le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele
10: gomme yena o tlaba a re iša tša mathomo
11: gana go ja mafufura gana go ja tse dišileng ke batho ba bangwe
12: go lenyalo laka Bishop Jonas Masota o tlaba a re
13: na go se dumele ka go swana go ka mabjang lenyalo
8: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng a tsona e reng ya botlhano sco o akaretswa tša gore tona ya ditšhelete e nokoro ngwana o tsebišitša gore mohlhange le petiši wa government pensions administration agency ke di bone madiehe o rakilwe o thoma letšatšing la seswai la kgoding ya lewedi lenyaga cosa tu ere dithulaganyo tša o swara conference ya bolesome seswai ya bosetšhaba ye o tla go swarelwa kala ka convention center ka midrand o twa letšatšing la lesome nne o ya o la lesome šupa kgoding ya lewedi bekeng ya o e tlago di sepela ka thelelo mokgatlho o moswa o sa tlwa o tsebagatswa wa Barberton community party o tsebišitše a yanna makagula bela ka nkgetheng wa ona maemong a boramotse masepalang wa mbombela ka mpomalanga ke Stanford Mahlothe bala FM tšeele tše dingwe ka botlalo e reng ya bolesomehlano kone
2: dibapadi ka kgone majipa dikgwetefa ke safiša
3: e ke leboge ditaba tsa dipapadi ke tše ke ya go thoma ka tša crickete mostopa sa aforika borwa sa basadi se thupile papadi ya bona ya mathomo kgatlhanong le zimbabwe ka di-wikete tše ka bang tše tshela aforika borwa ba kgone go dira meketimo ye lekgolo lesomešupa go bile diwikete tše nne tše di winleng mola zimbabwe e dirile meketimo ye lekgolo lesometshela go dipapa tša kgwele ya maoto zuko mdonyelwa ke moralo ka morago wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns o re o gopola ka setlha sa 2024-2025 ge the brazilians ba thopa sebjana sa lika gana mola lepatlelong la buffalo city leo motlhatlhi wa setlhopha se a llang ka lona miguel cardoso gore o bokaone nke ba raloka mola lepatlelong la nelson mandela bay setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ba mola maemong a pele ka dintlha tše lesome senyane mo lokong ya Betway Premiership mothetsi wa thobela FM re o tsena mo lekarolong ya rena ya vuvuzela seletso sa mothetsi ya mothetsi wa thobela FM ka o bolela le Jimmy Sebone re motwaetse ka motokwa motokwa ebile ke tsatsi lae la matswalo tsatsi la lekgono re molakala tse matlhatse le matlhonolo motokwa re ya o amogela re ya go dumedisa go ntšhurugele ya thobela FM
4: Sesikoni a re leboe o seka leba ke ne ka o botsa gae gore rompitse coach motokwa ka mofampira
3: coach mothati
4: coach motokwa
3: ya mothati re a leboga re a leboga motokwa ke go ne o botsa putšo e o kgethile go thega setlhopha sa Orlando Pirates wa bašala morao ka lebaka la ene e ka ba go thega the Buccaneers go na le ka tsela e le gore e fetotse bophelo ba gago
4: tanki sesekgoni ke ile ka kgetha o kgetha o favor pirates sana chanese ke tswelae ke ile ka bona botsoroscof sana ba wina dikhefo nne o ka lebale pirates ano sesekgoni ediore motokwa abe monate raloka ka dikgokgomilione diplara tse dingata ke diplara tsa south africa di-promota gore ba ye bafana bafaneng
3: ge motokwa e jo re botse gore Orlando Pirates ye ke wena o le tika gae o e thegang o na le baratho ba batswadi wa bana ke wena o le tsi
4: mamaka ba tlhokofale ba fiba pirates ka ba sala morago go sesea ka ba fiba makgosi bare ba se ba apeletse kere motho mongwe mo pele ratane ke ile ka sala pirates morago mara ke a bona gore pirates ye e ya ntlhagatsa ese ke na le stress mmerekone gore montone e ke ya bapading tsa dibolo a stresselesela se ya tsamaya kore bafana ba le badi gore motokwa a tlhagale kudu kore motokwa dipapadi tse dingata last ye ke tsamaye le bona ka go fela ke ile ka mesa dipapadi tse pedi ka baka la bafana ba ka ba yole ba le mathata fela
3: Mamelodi Sundowns ba maemong a pele bathekgi ba re bonane ka la morena ge ba ya kopana le Chipa United ba nyaka o bula sekgoba sa dintlha tse senyane ba re le ka seke la ba tshwara the Buccaneers
4: sesekgoni ba bitsa Betway Premiership le ka se le ya taba sana se ka nna wina ba 9 points re na re tla boya next week re tla ba rara Cape City re na se mo pakanetse o still decent cap bona ba bitsi ba wina ba ene ba

0: Mezo tso ga bele ke masome pedi tshela pele ga iriela ya boshupa re shutelela matsheko malatsi ka dintlha golo tsa Afrika.
1: Ke a leboga Eric Mutheletse Madume re thoma ka ditaba tsa gore naga ya Russia e mo lesolong la go godisa khwetso ya yona mo kontinenteng ya Afrika. Naga ye e nyaka go matlafatsa dikamano tsa yona ka go dimoga tshumišano ya tsa sešole le tshireletso, matla a ga disenthara tseo di tla abago thuto ya polelo ya Russia, setso sa bona le mananeo a bona a thuto le go thekga diporojeke tse dingwe. Mebušo ya sešole ya Mali, Niger le Burkina Faso tomile go šomišana le Russia morago ga go tšea sephetho sa go se sa šomišana le France. Ge re lebelela ka nageng ya Kenya, mokgatlho wa boramolao wa Law Society of Kenya o sotse taelo ya mmušo ya go iletša bafaladi go rekiša mebileng le go sepetša dikgwebopotlana tša bona ka nageng yeo. Mokgatlho o lemošitše gore taelo ya Presidente William Ruto e tshela ditumelelano tše botlhokwa tša boditšhabatšhaba. Ge re tšwela pele ka nageng ya Nigeria, go na le ngangišano ka nageng ye malebana le ge ba setšhaba se na le tokelo ya go gatiša maphodisa ka mokgwa wa video ge ba le mošomong mafelong a batho botlhe. Mokgatlho wa Security Situation Room o re badudi ba na le toka yeo e šireletšago ke molaotheo wo o tišeleditšwego ke katlholo ya kgorotsheko ya godimo. Ba re maphodisa a ka se tshwenye go golega le go thopa dillathekeng tša badudi bao ba ba gatišago e le gore ga ba ba šitiše go dira mošomo wa bona. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Go begwa barutwana ba ka bago ba lesomepedi ba tlhokagetše nakong ya mogatano e le ge ba leka go tšhaba kgabo ya mollo dikolong tše pedi ka Bukavu ka botlhabela bja DRC. Go begwa batho ba bangwe le bona ba tlhokagetše. Motheletše ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsako malatsi re a leboga ka dintlhagoletso tsa Afrika. Metsotso ke masomepedi nne pele ga iriela ya bošupa le ke tlhoka la tselantshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba maikutlo a lena a o le a ntšhitšego ka mokgwa wa WhatsApp. Madumeša e ratamiša tlhoka la tsela mantšhiweng a le gono ke labotlhano thobela.
2: Ke a dumediša Eric Mashau le batheletši ba tlhoka la tsela. Aowa letšatši la go gopola mollatokologo o Steve Bando Biko sanjebe le tšatši la maikhutšo. Mogala yo o lwetše tokologo, lwetše tokologo. Tebogo moganedi ya Trichville.
3: Thobela thobela setlhopha sa tlhoko la tsela. Le segopotse sa nnate Steve Biko nka ba falosantšhana tate Nelson Mandela. Laka tšatši la ntshe re bofana ka jempho so ka re tlo ba kaone ya ke senya kryan go tshepiso wa lefao ka Metlepek re ka thoto Sultans sa sekhukhu.
4: Go tsong ka motlhoka la tsela mo le bathiledi ka moka e le taba ya tlhogo ya sekolo ya go dira gore morutwana a tlhokofale a nke ba eta pele ba mmušo ore ba eta pele ba dikolo a ba tsene taba e ka bogare ba khumane tharollo. Thabo moloko mme ka lephalale marapong ga e ke kwa nnereng kwa mmalebo thobela.
5: Thobela thobela sethopha ka moka sa thoka la tsela. Nnete o tloa o makatsa go kwa tlhogo ya sekolo e thorisa morutwana ka mantsi o fithela ebile morutwana a itseela bophelo. Se se re bontšha ga botse gore tlhogo ya sekolo o tloga a le kotsing baneng ba sekolo ka kakaretso. Ke re nkabe kgoro ya thuto e lebelele taba e ka itho le lengwe ge o kgonile ba mofege le semetseng ka lebaka la gore se a se dirileng se tloa sa amogelega.

0: a ino rekiwa mošomong go bana re šitse bana ba rena kwa dikolong re re barutiši ya ba ba tlhokomele se go ba korutla ka mantšu ngwana ba ikele bophelo ke a le leboga lebolele le nna kgotlale le motlhala ke le ka mopora suka ntleng yana ga peke sport ke re mošata
1: re a leboga bathieletše maikutlo ao e se a rena re le tlhokwa la tsela goba e sa ebeesenyo se fela ra e rata ebile ra e thabela thekgo yeo ya lena ka dinako tsotlhe ge re lebelela a mangwe a maikutlo a e leng gore le a tsweleditše letlakaleng la Facebook. Vincent Matshwene Tshoko o re thobela ka mošate. Mohu Steve Biko o robetše boroko a zapho a e laetše tlhompho go moetapele wa bona. Ruben Mavotša o re thobela tlhokwa la tsela go tee le bathieletše ka nnete ge e le Steve Biko yena re a mo gopola le ka mantšu a gage pele maphodisa a mmušo wa kgatelelo a ka mmolaya o bolela gore o ngwala a le ka losaka. Ge e le Constance go molemo o re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela ka mokgwašong tlhogo yeo ya sekolo e tshwanetše go ješwa mošomo go botlhoko go kwa gore morutwana o kgona go itšeela bophelo ka lebaka la gagwe ke a mangwe a maikutlo a e leng gore le a tsweleditše letlakaleng la Facebook re tlo boa re tswela pele ka ditaba tše dingwe ge re boa mabenkeleng.
2: Dijo tsa mosegare ka 35.90 fela. Ee, dira tse dintsi kudu ka Debonairs Pizza Real Deal Loaded. Ke nama ye ntsi, tatso ye ntsi le kgotsofalo ye ntsi kudu. Kgetha barbecue chicken, Debonairs chicken, chicken and spicy pine, goba Russian flavor. Tatso ye nngwe le ye nngwe ye o e kgethago e go fa tse dintsi kudu. Odara Real Deal Loaded ya 35.90 internet-eng goba ka Debonairs Pizza app. Go na le melawana le dipeelano. Debonairs Pizza, try something amazing.
3: O rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome.
4: A ke gale gotse.
3: Majajia, lesome ga e sa le selo.
4: A ke ya RIP fela.
3: Empa o sa kgona go hwetša komiki ya Recove.
4: Wa ketša.
3: Value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tše 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee. Ka Recove o hwetša boleng bja go tsebalega ka nako tsohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
1: Metsotso ga bjale ke masomepedi pele ga iriela ya botshelela ga re tswela pele ka ditatofatso ya re ditaba tše dingwe re re go na le ditatofatso tša gore morutwana sekolong seo se phagamego sa kgolodi motseng wa Tipeng go la Stelop o tšere bophelo ba gagwe ka lebaka la ditiro tša mediro ya bogoroto goba go tlhorišwa ke tlhogo ya sekolo. Ka lebaka la se morutwana yo yo lena la gagwe e le go Karabo le nyaka gore kgoro ya thuto e nyakišiše taba ye kgatlhanong le tlhogo ya sekolo. Go ya ka moo ditatofatso tše di tšweletšwago ka gona, tiragalo ye e thomile morutwanang yo ga a rakwa ke tlhogo ya sekolo go tee le bagwera ba gagwe mo a bego a roga kwa le go gobošwa ka mantšu ke tlhogo ya sekolo seo go fitlha mo a ilego a tšea bophelo bja gagwe. Go tlolola temana ye rata go amogela mane wa mohu wo morutwana yo ke mmele sedi mokwele mme mokwele ra letamiša tlhoko la tsela. Hei a lekwa ga le gabotse mme mokwele a ke tseba gore le ka kgona go ema gabotse na go a šutšanyana mo le eme gona ee a ke tsebe re kano ba goganyana re ikwa gore re ka kgona gore re ba tšee gape ka leswa ka gore mogala ola wa bona ga o nape o kwagala gabotse gore ditaba tše di tle di kgone go kwagala gabotse re bolela gore go na le ditatofatso tše gore morutwana ba thieletše sekolong seo se phagamego sa kgolodi motseng wa Tipeng go la Stale Hop ke ka kua tlase ga mmasepala wa Mogalakwena o tšere bophelo bja gagwe ka lebaka la ditiro tša mediro ya bogoroto goba go tlhorišwa ke tlhogo ya sekolo gomme re a kwa gore ka lebaka la se lapa la morutwana yo yo leina la gagwe e le go Karabo le nyaka gore kgoro ya thuto e nyakišiše taba ye kgatlhanong le tlhogo ya sekolo gomme re be re nyaka gore re ka boledišana le ena moemedi wa lapa ke mmane wa gage le sedi mokwele o ka re re tlo palelwa ka fa e leng gore molegalo wa gago kwa gona e re re molekeng gape mme mokwele ra letamiša tlhoko la tsela. Mme mokwele ra letamiša tlhoko la tsela. Thobela mme mokwele ee o ka re rotloa le phetše gabotse emang ga botse mme mokwele.

0: yona le yona o yebone o ka re e kranta tse magae njela
1: o ya batronyeje
0: a re botonetse mogotsa ba bonga bona ba tlo ba tlo ba tlo ba le go metsi tsi tobile re tshe tshe metsi a terefere monna re sho
1: a ke gare ke ra gore le bua kwa lo graba ba le feta ka 9 points
0: a ba go ne ba ya kwa tswa re tlo ba ke tshimisa tswa go tsa tseleng ba tse ba re ba hawa ke ba tswa re bolo ba la komane ba tse ba go botse gore kwa go dimo ba sore tse rena monna re sho
1: sim sim ke go kwela ke ala o
0: tsap mogotsi
1: e tata a re le lo tshe thobela
2: ke Mr. Mehalate
1: re a le lotse
2: ba tswana go a mokwateng
1: thobela
2: ke kulo mo ba motlhare mo go nna rata ba nna ka o sane ka tlo la fam down tsela ya dingana ne point bit lo ba problem mme le fiba chief ke a e na re mphakathi a gere ke nna le nya ka o ba gitimi sha ba le ka one na na po se rena ke tiri
1: mme
2: na ba gitimi she na ska ba re tsentsha go tlabentsha bona le fam down
1: bene go go ile re ke ba bengeleng
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: le ge e ba papadi ya rugby e fedile nako tsa go tuma ga se tsa tshwanela go fela tshwetsa dinako tse di botse pele ka Club Drift Legendary Taste Legendary Times ga e rekisitse batho ba ka tlase ga mengwaga ye le smss why le skala ba la go bolela ka dikgetho tsa go sasa Sandile Sungu se pela fana Dr. Denis Jordan ke mangwa thopang re nanga o le go apela jona ngel di boleleng re tsa re bete premiership ya re loka tshe dilang go sasa bangwe ba ka nore ba bo Africa ba bo kwa ba khumana bangwe ba epele ka tshe ka dintlha ke senyane a re lo tshen thobela
4: le fa tlo
1: ga e mo re gona phirime kwa nga o tsena ka ro lapile na
4: e mo ta mo tshena ka nyele ka fa mo na tla ape mo na ka ba ra o tsena e must be o se humble person
1: yo go ile da tika go kwapiri
4: mo na le foto ga o ka lebelela league ya ga bo rena ngwa go ka re go tloga go kgatlisa go tletse seatla le ga ile gore goalkeeper rena Brendan Petersen nka re o palla go a le clean there le clean sheet le hele mehle u bua le soba le ba tse ba gore ga ile gore ke nka mabeleng go motse ditsana molantsi a ke khone go tseba gore yena a dire interview tsa gore introspection go ba ke ene le ba re go mohlahli wa gago ya hlahla goalkeeper ga a sala gona e ra gore le ke bo topi mo tawu le bo junior mo tawu mo santse ba lebelle taba yewe ya gore ke se tshwise ga ndi a le tiao go feta le nya ope mara thata ya yona ke Brendan Petersen o santse ra go tse mohlahli ke fota ga ke re wena ke re thabela mosadi ke bo gashagasha ga ile banyana ba re machankura ke bo phelo tata
1: go kwela phirime ka re ya lebo a re lo tshetho be
5: re le tan
1: a re
5: tsela go di
1: le go tsara le
5: a wa a ke tsena go papa ya makhosi
1: a ga
5: le re tsela ka la go uta re mara go se sa bona re fa maka gore ke itse ma
1: itse
5: and le ga mogolo le management re ra o khopela re bana ba khutsho Petersen ba se kolo ke pa tshe chance gore bana ka bona ka ba bona gore ga re selakala go mona la mabaka nga manchi o tloga re yena a ri ya gore se ba fulonga matara
1: ke ya lego
5: ke re ra ba se ke dingwe di chance di kolo ke pa le re ka bona gore di ba pala go
1: ke lego ile ra la bo
5: ae
1: le borokgo ka ntlha ya le ka mangelo mo shato mo re le lo tsaka ka thobela
6: FM mala tshi
1: me hala genna
6: le gae papa
1: a bona le ka molato
6: sa le leboga
1: thobe
6: re la ka le tsa na santa wana mahlatse le mahlogonolo
1: e go le santa wana na
6: ke le santa wana la mamelo

0: na le re
1: ire nge mudimo ga ga aba aba thusha ba no se tedi fetsa go se atla le noto
0: ke le go botse
1: jo ke ya ho le mo ga papa o roba la ga botse se ka ema lai
0: ke ya le mo ga re le mo gile go di re le ba ga ba tse jotobela FM re fitla ba fello ga le la rala ba ba le ga ri papa di re tlo go tshwara kopana la ga pe ka mo shupile go skala bala fa gore Dr. HOD o na lone ge tshina go sasala nna call ni call wa ga maimela ba tlo ba bolo ena ka siripa ga ro ba kri kotara fela re bile e ringela ya ba roka gore tlo fa papa di gore mo go mo shato go tsebole bitabisho go tsha gona 3 4 5 0 le 99 sekere a re kopaneng ka moshupolo go lebele mafelelo a beke a mabotse nna yena go sasa peter mokabatu ke nyako bona a makgosi le polokwane city matlhakuo.

0: ka molotsana gore ke nako ya go thobolla gopolo nako ya mahlakung le khonole re go lokiseditse gaolo ya bokete tse nne magolopedi masomi supa gaolo ya go bia kantšhwa le go ngwalwa ke Rathabeng Mike Modiba mo tsweletse metšhining ke amogetse Bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady Madira mo tsweletse mogolo ke Isaac Selo Bashila ipsile ka diteng tsa gaolo ya lekgono ya bokete tse nne magolopedi masomi supa 4270
1: Yo, que a driver foi melhor nem outro. Que mal. Não morri aqui. Cava de mamãe. Eu vou te arar. Hello. Ivan. Ke a driver ke boela mošomong ke bolela le mang
2: mana re na le deale grot man o ka sente bale mabi man
1: re na le deale e grote nka se go lebale ke bolela le mang papa ke kgopela get straight to the point ke re ke a driver ke boela mmerekong mapm e re ke phakele ka mo siteng tša tsela ke kgone go bolela le wena gabotse Hello.
2: Yebo.
1: Yeah.
2: Uya spanning ntwana?
1: Yeah, ke boela spanning.
2: Ah, man bona ke banyaza man.
1: Banyaza?
2: Yeah, ke ra ka roba ka taba ya petula.
1: Ivan. Taba ya petula. O bolela ka eng?
2: Ee, ntwana. Ko bile lo ena o re mo swarishe ka re ipeke.
1: Ivan.
2: Ke ra ka go dira le ena ga janja sima.
1: Ema pele, Robert. Ema pele man. Taba ye gape ke boletse le masedi fela then wena o tsena kae
2: ee man o boletse le ena like ka phone on limited or
1: it doesn't matter ke boletse le masedi so ke makatswa ke ge wena o mphounela o bolela ditaba tse e le goreng ebile ga o lekane ka gare ga tsona
2: ee ntwana gape ke gt bjalo man
1: ke GT bjang ka gore
2: bona man ke no go buša nna wena le phetola le boletse ka tabe ya mpana
1: ke bolela le phetola bjang mola ebile a sa humanege a ke tsebe le gore o dula kae and I just hope gore masedi a ka mo humana nako e sa dumela a kgone go tseba gore ke planne go diang
2: lesarisontwana ne wena make sure gore wa mmotsa gore o imile ne O bule ke se re.
1: O reng?
2: Ya.
3: Hey, mutsitsi. Morwa matsukane.
4: Muruti.
3: Hallelujah. Gape ke nngwe go bona o lebele dikua ka rawa le ge ba re di a swana.
4: Kuri la tiba. Ke ke na makile bona so. Ke na makile le kgopelo man.
3: Kgopelo. Kgopelo ya ngwe le mutsitsi.
4: La tsiba boku kwa phela bantu ta sema se sengwe ba re se hlarisie piwa
3: mohla
4: solo era gore ga ke khwetsa monyetla ko u shumishe
3: wa re re shangwanaka sema se o tsona se ra go ilalo
4: ee
3: ga tla le ko gore o no rute ga o le ka gae le sekolo mo sagi
4: la gore le tshomile
3: a wa ke tshiba ga nyolo ma benke le nkana kwa sekolo pele na pombo tshe ke a tsiba gore tlo go jo shuna ka go nthoma nthome ke kwe
4: na le kgopele seng thumo ga nna lena morutile kwala kae
3: o a wa go neta nthume le gona o tlhokomele molongwana wa gago motšhitši ke tlhoko o gala kere gore se ka bola le batho ba bagolo ka mokgwena o rata
4: moruti ke re a ke le rome ke na le kgopelo
3: o nkgopele ke kwe
4: be ke kgopela gore ka kua ga e le se ka ba botsa gore le mpone mo mmolong
3: ai wa kwa jalo wa kwa o jaka go nte a thakao o nagana gore nka kgomolola tabe kaka gape ke tlabe ke go senya motšhitši
4: lena baruta botsotsi le a mmakata le di fiki maina botsotsi goba ke lena ba kemurutu modimo wa boletseng ka bona ka raa bible a re metla ya bofele tla fitlha ba ita ka leina laka ba ba ira lena
3: motšhitši sekoa ba tsoga o tlhabositse lentse o bola lena letšatši le tetetetete ka monwana le gona o nyaka goreng gore baruti ke dimmane ke di fake
4: le anibale le di fake lena le tsa ditaba gore tse tsa rena ke di simple no man ke tshe khiri le tsa tsang le di gasha le motho o khila ba mathumbulane o shetse ani jwale ge ba thoetla go lena ba le botsa tsa tso glusa ntse di tswe ke mapolisa le a humola la ritu ke ka re ba le bofile melo
3: wa kwa gore jwalo o shetse o theoge jwalo wa ntlhapa ola motshitsi o nyaka gore ba ga mabona ka moso ba tle ba swala nna ke
4: he wa le sole le dirile
3: ah o nagana gore nka gomolola tabe ka ya mpopota wena motšhitši e le gona wa ntlaba o ne o bolela o tlhabosa le lentso ga o ne tlhompho ke nneng motšhitši re go ruta gore batho ba bagolo re bolela le bona ka mokgwa gore le gore
4: ee ande ke a tsho rane jale le re le batho lesola le bolela traka ya sekolong ke phela ke betse gore nka se feile ke setse ke paletswe ke sekolo ande ke le mo kgase ke tlhe ka bomo ke latse di stoke mpedi kwa police station ai
3: mpedi nna le gona e re o bitsa batho ba bagolo ka maina o la tiriswa ka banfa kafe
4: a kere o ba thampakiša a nganyiša ke motsa gore ke nyako bula case ya attempted murder go bopapa le re a ntola ba reng ke alfios
3: motšhitši nkookwe o sa re alfios gabotse
4: a na ntiseng moruta
3: motšhitši hei ora batswane feta tamo
5: wena tite o bona wena deng mange tlaba ka boja diwene sethabo diheke gore ba goganetse go tsena
4: maseegokgafela wena o bona mola ke tlilo tsayena ne ke tlo tsena ka tshwele
5: majita a le gantse mang o ka ba phakamela ke a o tšhela
4: nna ba ka tho bankgale tsa o tsena mo difleteng je tsa o pharwae
5: oreng
4: di tlo ba tsa wela batho mo se difletše e le gore mpotse wena o thomile nne o nyaka ma-security
5: kgweding ya nene ka gore o la phetolo manet begenno pung pratman
4: ebile o thoma le o nyaka le ma-security
5: bone batsedi ise o ka re ke mo wasete o tlile ka maoto
4: ga nontsa jang
5: kaeng
4: nka tla golese o ka maoto
5: extra e le gore grangrande ko go thusa ka eng wena titi man e
4: wa tseba ke nyako o tseba nto e te fela
5: and what is i
4: o reng o sa tlhola o e ba le nako yaka e fela o nna le nako ntši le re thabile
5: pele re thabile man ke ngwetse yaka manente ke enda eding
4: ke sao se ntenang le go feta sone seo ga o tshwana nako yaka e fela o na le nako ntšhi le re thabile and re thabile bea sego nnyake ebile a sa nyekele ka go bona le ka
5: leitlhoetate man dikgatlhamba fanome e sa gola man and ja jona le dibari ja o tswana le bogokong ja go tlola marogo no o grande ka maguda
4: okay mpotse pisa
5: rat
4: nna le tabengwa ke ikwešiše wa tseba o tsebile bjangka taba ya phetola le mma batho ke ra wena wa ba wa fetša wa nyaka batho ba gago gore o botsa mmatshako kwa mmerekong
5: generat ke o tla botsiša mokgonyana a gago
4: mokgonyana ka ma
5: maguda
3: wena mma batho
4: ne
3: ntho gore te re kopane ka mokoloing ke eng
4: o ka sempotsiše taba ya mokhuto o e phetola o ka se leke
3: nne ke ya go botsiša a kry nna le wena tše dintšhi re di boletse mare re kwane ke
4: phetola o nyake o tšea maikarabelo ka mpae a o nyake go tšea maikarabelo
3: re kwane maikarabelo ke ya mokhuta mang o a šoma o moruta bana and monna go motho wa di-tender wa di-contract a le tlhoke thuso yaka nne
4: ke nyaka o mpotse seroka phatla gore ka nnete o nyaka gore ke o katoge na ntebelele ka matlho ae o seka ke ngwaya phetola
3: ntebelelolook
4: at meoreng
3: ke re no nna le wena re sa kopana because ntho o bo e nyaka gonna o ikhumane
4: o tseba keng re tlo kopana wa rata o rata a o makatswa ke eng mamotlha gore nna le ona re kopane tshwantse gore o nsaseso
3: mabatho a kenya ko o loba lapalaka and ebile a kenya ko wena o loba lapalaka
4: then what about me nna ke loba lapalaka ka jonjone mamotlha o a boya sepetlele a ka nthaka this is not the time gore wena o tlo throw the tantrums o ntele matepe
3: nna ke nyako o lokisa lapalaka le wena lokisa la gago
4: ke ya go tlhoka and ke ya golwa masedi o boletse le wena because ke moditse everything
3: masedi
4: yes
3: mokgwa ke moisitse dikolojene tsi tsa masedi o boletse le yena eng kante
4: o sa gore o nyako o tseba
3: mpotse
4: ke moditse gore o nkatele phetola ga o se ka ba makala
3: ke makala ke makala ka baka
4: laoeke
3: makatswa ko gore lena re ratana so wy gore ke o katile
4: onkatile ebe re tlhakane di-hoteleng phetola o bo o sa gakane galetse wa gakanegore keenye
3: what else do you want from me because I gave you what you want
4: omphile ngwana tšea maikarabelenye mpae ke amang man
6: Sophia Town. So decide lo no mpheta so ka round kafe.
7: No betke. Ha skile le mena gana ma no bona ke le mo e shipana tsena. No kombela ka ba le riwa.
6: Ke go nore ngetheng ena.
7: Tsho le bo ngetheng tsena ka e mo kare. Ke rile sorry ke be ke sa go bone.
6: Ke a bona re bo big headed nya na ba ga o ke bo ngetheng bo ba ga. And then re go fa free advice. Ge lo runya go wina ne. La tlhela itsinyana go thusa da.
7: Ha e mapile bet girl. Ke nna re go ghetha. Ke choice ya motho. Why na se ntse go fetshelete? No.
6: So wena go checkile coast o bona ka re ke manga ka go votela ngwena.
7: Ke nna gana gore batho ka moka batsi ba gore Sophia ke motho wa mahlakong. Ke le giane. E nako o mako batswana ba mena. Bona mosikwemo.
6: Wena o le gianist. Da. Ke gona mo ba ka go votela ni hisoni.
7: Ke fine. A ke se mora ga botse o nya ka dintjwa o re joala. Ka re kirile sori.
6: Ke go le game ke checkile ke re bona. O na na ro blind ka game.
7: Bet ke le ka rapela. Kirile sori. And a ke se mora di game tse o bolanga tsona. Ke di game tsa eng? Cause kirile sori. Ke be ke sa go bona.
6: O sa ika game wa o latile ngwe se ga go da again wa ikisham o nyo gore batho bana ga nore no ha le so feleletse family it is huh
7: of course mme ke feleletse a ke ke se se nake gana
6: ai bona sister man ere go thusha ona ka mina ka wena o mfostana bona la hlela itsinyana go tshunele magic o sa nga tshuneng bona ke ke la taba tsho ka monka gore like bona stadium sela sa mahlakung ke ntwe nyane nka o hlela tsena so vi. Once and for all.
7: But girl, please, ke hopela gore o tlogele taba ya tshelete, then o be ready go tla digetsong. Please.
8: Bona mma ba tshona.
9: E ba. Ona motho bana. Na u lo tsena ka mogaka ka maudu re bo mma ba tshwa gona ntle le go dumedisha.
8: Mogwa ke bona kolo ya bone sego bjala ke re ga ba le gona go tshaba le busy le ka montle ba bontsho re ba tswa ba tsena. Bjala ke re motho mongwe ba robetse ka gore ba ai go motho mongwe ba ile ka kwa garage.
9: Wa tsai ke nagana gore nkwile ge ke re o tla ba ngwana nyana go loka wa dumedisha. E le gona wa o nagana gore mma ba thurobetse.
8: Aua akere ke o sorry bone bile ke le bala gape re a lo tsha mongolo jone
9: ya mshimane
8: ke ra gore bo memo ba robetse na ka gore a ke ba bone le kwa sekolong ba go tswa ka re se ba mmone
9: aui okay no a hona ka mai
8: e le le ka gore nga ba gone gape ke a ba tlhoka nani jwa le gore ba mpotse re ba file bana ba bangwe go mwe ke e filife kwa sekolong
9: e bana. Why wena go tumunyaka ka mogae ka bakala re ka bo bona ni lena go sekolong la fana go mo eke tshetsa lena.
8: Aowa, mongwa be ke se ke kwa sekolong be ke ile kwa police station go lucky attempted murder.
9: Attempted murder. Mchichi. Ha ke bo mang ba go nyaka go bobola yana e bile mo ile re sentse re case gone e bo bula kwa.
8: Aowa, se taba ya o tshwenya mane gore ke bo mang ke ba tshwana ba bona re tsalela go no tshwana le bana ba ke ba o phiatlela lapa.
9: Eh? Ai. O leng wena? Mochichi o ba o di eng
8: a o se ngore ke a lenyatsa mogolo jonjoni ke lo ba go re ke ipotsisha ba be ka kwa ga ke kule go go siwa le biela le bokoko ba bolela thabe ya gore lena le mo rutse gone le bo doctor le tshebe le kgweditse
9: re kgweditse ene mane ko bolela
8: e tshabe le kgweditse ra go lo petrola le memma batho ba dira dilo tsa se driki batho ya ba re wena o we le bele ke dipotsuru wena ba re gatha wana ke o tablet tshunya tshunya thwa le go wa wa tsa petrol ka re bona go finta mara
0: e ba nna ke ka mogo ise pitse go ka gona kgaolo ela bo kitetse tne magolo pedi ba sumishupa kgaolo go bia ka ntshe le go ngwala ke rathabeng mai ke modiba mo tsweletse metheneng ke amoge tse modibe mo tsweletse le botlhagisa moyeng lebogele bza lady madira mo tsweletse mo go ke Isaac sile mashila na go ka ba gona le kgaolo ya mahlakong eo e go fitile go e gona ya humanega tsena go di podcast ya Thobel FM www.thobelfm.co.za tšatšile lengwe le le lengwe go na le tlhogo poledišano yeo re boledišanago ka yona ka tšeo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema o ne o tsena go matlaka la rena Facebook Thobel FM mahlakong Thobel FM yaka le ya moleboge madira lela WhatsApp voice note 015-297-6159 šala ga botse o tsebe gore wa ratwa ka lerato la marato. Ta-da!
10: Bye, Sammy! Bye! bashabi basena lena bana ba buishe ke nako ya khotse khotse ya ngwaga ka ngwaga ya Lemba Cultural Association LCA etlang re kopane ka mokibelo wa la Sunday September 2026 ka kwaola Sweet Waters ga motenda ka elimo nako ya go thoma kile ya senyane mesonga shalom bashabi shalom ba etapela ba Lemba Cultural Association bare khotse khotse ka Sweet Waters.

0: King Komo aitla wena are a praise him le mangolo a magetwa a bolela are mabakeng ka moka are tumisheng morena le rena re re a goretwe ina la morena nako ye morena o itsebile gore re tla ba re sesana le magaga borena o shego ke bela bohlano mo theletse ke go amogela lena nongla ba o ba ithobaletsego nna ke moleboge madira mo theletse are leboge yo go dimodimo tšatšing le la la bohlano gore o kgonne go ba go fitlha motsotsong wo dipeakanyo go thoma ka letšatši la mathomo ge re tseba ka lehula gagwe seo re se letilego nakong ya bjale ke letšatši la go sasa ba bangwe ke letšatši la la morena gore re phethe go be go se bonolo fela o kgonne kgwego ya rena ya lekgono e leng gore tlo ba re e lebeletše ke ya maatla a go sasa ba bangwe ditopo di fitlhile di ka malapeng ba bangwe di tlo fitlha go sasa mathapama na maatla a tla ba a le gona a re leboge modimo mopi wa rena re le mmogo modimo yo maatla otlhe modimo tate modimo morwa modimo moyo mokgethwa re go leboga mong wa rena o bile le rena go thoma mošupologo wa go fitlha lekgono le e le la bohlano re leboga bohlale le maatla tšeo re filego tsona o re kgontšhitše tate mo dipeakanyong mafelelo a beke ke a fitlhile re sa kgopela maatla re lebeletše letšatši la go sasa le letšatši la la morena ke se setulo mo tafleng ga se sana modudi wa sona o tlogile re tla mo gopola ge letlhaba le ge le dikela re sa tshepa wena le letšatšing la go sasa la poloko ba ba lego ditseleng go ya dipolokong ba šireletše o ba beye seetla sa gago ba fitlhe ka polokego mafelong ao ba yago go ona ba fe ka moka tše ba di tlhokago modimo le rena re rute go bala matšatši ya rena o rute le go ratana le go lebalelana mo re fošetšanego gona ka mogau wa gago ka Jesu Kriste amen motšheletše modimo o go kgontšhitše go fitlha lekgono badutše ba se gona yeo ga se tabennyane re ka no re ke phenyo ke a tseba ka mošupologo go thoma mošupologo bo ipotšiša gore na o tla kgona go fitlha nakong ye ka mogau wa modimo o kgonne pukokgetho e re botša gore mogau wa modimo o mpsafatšwa gore na letšatši le lengwe le le lengwe ga re fe maatla a kgwedi ka moka sa ruri o re fa a lekgono la go sasa le gona a re fa maatla maswa a letšatši la go sasa ka fao se belaele ka tša go sasa wa belaela ka tša beke e tlago goba tša kgwedi e tlago modimo o tla go fa maatla ge nako ya gona e fitlha lekgono o na le maatla ao a lekanego a lekgono le puku ya dilo tša Jeremia kgaolo ya boraro temana ya 22 go fitlha ka ya 23 e re lerato-rato la morena ke le le sa felego dikgaogelo tša gagwe ke tša go ya go ile o di tsošološa mosong wo mongwe le wo mongwe potego ya gagwe ga e kaka beke e ka moka o kgonne ka lebaka la lerato la gagwe le go sasa le la morena go tlo no ba bjalo bakurente ba bobedi kgaolo ya 12 temana ya senyane re kgaogelo ya ka e go lekane gobane maatla a ka tiile kudu mo go ba ba fokolago ge o ikwa o sena maatla ka ona mokgwa o modimo o tlo go fa ona bao ba ithobaletšego rankotsana Stephina Kalauba ga a sa le gona magagešo mohu o be a dula moletše ga Maleka mohu o tla bolokwa ka la morena la la lesometharo a bolokelwa dirapeng tša Shelly Rock ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekgo la rankotsana Stephina Kalauba re begelwa fa ke Edwin Madiba a na le Hosea Madiba magagešo Petros Makhubela o ithobaletše mogo o be a dula Falkop ga Mašašane o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša ga Tšhoši ka seripagare go tswa ireng ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgo la Petros Makhubela re begelwa ke Douglas le Patience ke bana ba mogo ba na le sesiwa mogo ke Flora Ragete Maliza moshi mropo urobe chimagagisho mohu o be adula magodu ramongwana number 2 o tla bolokwa ka lamarena lona lelala la lesometharo a bolokelwa dirapeng tsa magodu ka ira seswai mo mesong pego ye ya lekula maliza moshi mropo re begelwa ke matumi le seba mropo ana le mapula ke bana ba mohu bao ba ithobaletsego magagisho re tsebisa fa ore setsheke re Daniel Bopape ga sa le gona mohu o be adula ga digale sebitsane o tla bolokwa o sasa a bolokelwa dirapeng tsa manone ka iri ya bosupa mo mesong pego ye ya lego la setsheke re Daniel Bopape re begelwa fa ke mosadi wa mohu ke mmane Elisa Magole Bopape le ngwana wa mohu yena ke France Bopape bao ba ithobaletsego magagešo Betuel mokwatedi Betuel Segodi o robetse mohu o be a dula moletse mabokelele o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tsa mabokelele ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lego la mokwatedi Betuel Segodi re begelwa ke tshwene tlhatlha ke motlogolo wa mogo a na le mogadi Seabela le ena ke motlogolo wa mogo Matlou Philadelphia Mogetlhe o robetse mogo o be a dula moletse ga makibelo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tsa ga makibelo ka ira bosupa mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekola Matlou Philadelphia Mogetlhe re begelwa ke Justice Mogetlhe le Rachel Mogetlhe bona ke bagolo ba mogo magagešo mphoko mape o tlogile lefaseng le mohu o be a dula moletse ga mabotse extension o tla bolokwa ka lamarena la la lesometharo a bolokelwa dirapeng tsa mabotse extension ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekola mphoko mape re begelwa ke molekane wa mogo le motswadi wa gago Precious le Evelyn ba tlatselwa ke Precious ya mola yena ke molekane wa mohu Joseph Bonus Omo Tansa Urobetse mohu o be a dula moletse Felly o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Felly ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa iring ya boselela pego ye ya lekola Joseph Bonus Omo Tansa re begelwa ke Paulus Tansa ke mogolo wa mohu anale anike tantsa ena ke mosadi wa mohu magagešo Mashilo Andres Mutiba o tlogile lefaseng le mohu o be a dula ga matlala ga ramalapa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa ga ramalapa ga matlala ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekola Mashilo Andres Mutiba re begelwa ke mmapula Josephine Mutiba na le kgaogelo Chris Mutiba mosima kgomo ga sa le gona mohu o be a dula sedi a matlala mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa malobane ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekola mosima kgomo re begelwa ke Phuti Jack kgomo ke morwa wa mohu a na le mphela Matlou Rosina yena ke morwedi wa mohu magagešo Matumi Albert Molala Gotla o robetse mohu o be a dula Groot Dry Matekering o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Groot Dry ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekola Matumi Albert Molala Gotla re begelwa ke Thandi Molala Gotla ke morwedi wa mohu ana le Leboga Molala Gotla le ena ke morwedi wa mohu Johanna Musima Hafani Hajani o robetse mohu o be a dula Sengatane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Sengatane ka ira bosupa mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lekola Johanna Musima Hajani re begelwa ke Aniki Rampo ke morato wa mohu a na le God Hajani yena ke morwa wa mohu Ana Potacho magobatlo o robetse mogo o be a dula mphakane botokwa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dira pentsa tlapala nkwe ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka siripa gare go tswa ireng ya boselela tiro ye ya lego la ana motlatso magobatlo re begelwa fa ke mogadi magobatlo yena ke morredi wa mogo bao ba ithobaletsego pele ga ge re ka tswela pele ka dipego tse dingwe a re feteng ka fa
1: mokgwatshomo wa mašole a mmele wa gago ke mogale wa mmele wa gago ge re nna le mokgwatshomo o o le o bokoa twantshano ya mmele ya koafala gomme wa sa kgona go lwantshana le malwetse le ditšhilafatsi tseo di dirago gore re lwale mogale yo mongwe le yo mongwe o tlhoka mothuši dicapsule tša prosidin ke mothuši woo ka moka rena re mo tlhokago dicapsule tša prosidin ke di-antioxidant tše maatla tšeo di tlhametse go tloša mephelo e kotsi mo mebeleng ya rena dicapsule tša prosidin ke dimonyamarole tša ka gare ga mebele ya rena di monyago mephelo le ditwatši tšeo di ka dirago gore re lwale kudu le o fokola eya o ikgweletse dicapsule tša gago tša prosidin le kgono gomme o dira gore lapa la gago lotlhe e bele o le itekanetšego mang kapa mang a ka diriša prosidin baswa le batswafadi bakeng sa bana ba mengwaga ya ka tlase ye metlhano bula matlho bakeng sa prosidin junior yeo e hwetša galao ka mokgwa wa jele e hwetša gala dikhemising ka moka go hwetša tshedimošo ye nngwe gape etela websaete ya rena mo go www.valueaddedlife.com goba o re hwetše mo Facebook gopola ge e sa re prosidin ga se prosidin
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Le ke letjatji le afasebula
4: Sontageng sona se khole ke letjatji kopana le nna afasebula ke ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
5: gomme yena o tlaba ari isa tsa mathomo
6: gana go ja mafufura gana go ja tshedishileng ke batho ba bangwe
5: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba ari
7: Na go sedumele ka go swana go ka mabjang
3: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo se fele maatla tiamoyena go tlanoka thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe moshate wa tsebo le boithabišo

0: wena le ho o fentjwe wena le ho o ka se sabolaya a ke mantjwa go tswa pokong ya ba kurente ba pele gaolo le somihlano tsemana ya masomihlano hlano ba ba ithoba le tshego magagisho tsebamfa gore mosheu Emmanuel Khata ga sa le gona mogu o be adula bolokwane dalmada o tla bolokwa o sasa a bolokelwa dira pentse silicone ka ira bo shupa mo mesong pero ye ya le khula mosheu Emmanuel Khata re begelwa ke sese wa mogu ke sina Khata ana le sepiso mashimbie yena ke morwa wa mogu magagishong nkwana Justina Khabi ga sa le gona mogu o be adula mo letse chibeng o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dira pentse chibeng ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lekgolankwana Justina Khabi re begelwa ke Elisa le Violet ba ga Khabi Maburu Joel Monyela o tlogile lefaseng le mogu o be a dula mo thiba ngwana mago o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dira pentse Mantheding ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye ya lekgola Maburu Joel Monyela re begelwa ke France Monyela le Martha Letswalo Tebogo Johanna Mabala o robetse mogu o be a dula nobody ga mothiba ngwana laka mogu tla bolokwa go sasa a bolokelwa dira pentse magwareng ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye e le gola Tebogo Johanna Mabala re begelwa fa ke Moses Mabala le France Nkotsane magagešo Mosibudi Lydia Malete ga sa le gona lefaseng le mogu o be a dula 42 Pier Street Bendo Polokwane mogu ba re o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa silicon ka seripagare go tswa iring ya bosupa pego ye ya lekgola Mosibodi Lydia Malete re begela ke Alfred Makwena Malete ke mogatša mogo a na le kgomotso Malete Mashalane yena ke morwedi wa mogo bao ba ithoba letsego tsebamfa gore le diile Sara Moabelo o ithoba letse mogu o be a dula mashashane mas mogu tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tsa Diana ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lekgola le diile Sara Moabelo re begelwa ke Patricia Moabelo a na le Lucia Galane magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tsa magagabo rena bao ba tlogile go lefaseng le etse tsala go sasa le bophelo bja lona ga le ditsebe le dio swana le kgodi e pipa go lebakanyana ka morago e apoge mantšu a tswa pokong ya Jakobo segaolo ya bone temana ya lesome4 bophelo ke bo bo kopana magagešo a re rataneng re ithute go lebalelana ka pela ba botse gore wa ba rata ba ona go le bona nakong ya bjale Amio ya magaga bo rena ba o batlogile go lefaseng de ithoba le ka kotso. Amen.
1: Makado. Shile e ka dile ka lebua. Maotong a dithaba.
2: E hwetse 88.3. Go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo.
0: mogeshu kae ka makai mo ka ba go le gona eh ke le motla mogadi mo bua mo le bo le bza lady madira mo tshe di kolobe madira tsho pink ra ra tele pele le nane o kra di tsibisho tsa sechaba ke thoma pele ka go le boga ba mabaleng a dipapadi nati kubiana 99 slightly fort mehala madi wa rena wa ditaba puti stanford matlo re ka go lebala biang re tlo go letsa ka tsa iria sinyane na ge ke tloga fa go tla be go latlela ena moga o mare di ka nane o la ba hlale pepe neneng tsibisho ya mathomo yo ke tshwere go yona e jwa ka mo matobole CPA bareke kwala kwatjo ba re le a gopela gore tlang kopanong gothe gothe ba ra re kopaneng mo la sekolong sa mahubitswane se se phagamego la morena lona le la le sumithar go tshoma ka ira le sumo misong morero mogolo ke go mpsafatsa di foromo le go getha ba re letlele dipukwana tsa boitsebišo goa dikarata tsela tsa boitsebišo pego a e tla ka MP tšhwene ke mongwa ladi go botsišiša moleletse go lefela 7254 lefela te 0725 440123 a re feleletse ka ya kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši go tswa ka mo sekolong sa primary sa setlhare ka monna lady village ga mašašane ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa lebaka la dikgwedi tse nne wa borutiši barekisi ya CSI post number 5 go da go ruta English first traditional language sepedi home language grade 4 go fitla 7 life skills grade 6 life orientation grade 7 bonyenyane ba re e bale a re KV13 diploma go ba grata romela lengwalo la kgopelo ya mošomo boitsebišo phelo dikopi tseo di netefaditsego tsa ditefikedi tsa dithuto tsa gago akaretsa lesela sa marematou kopi ya karata ya boitsebišo goa pukana ya boitsebišo kopi ya setefikeiti sa seiso tlatsa foromela LPDE1 letšatši la ditlhokolo ba re ke la bonela la lesomešupa go thoma ka ira senyane gomme diteko di tlo swara ka lona labone lona le la lesomešupa ka ira lesometee pego ye ya kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa lebaka la dikgwedi tse nne go tswa ka mo sekolong sa primary sa setlhare re begelo fa ke tlhogo ya sekolo PF Radebe le FM Majeke ke mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo le modulasetsi wa lekgotla taolo la sekolo ke DL Maledimo ke gona ge re fitlhe mafelelong a ditsebišo tša setšhaba gomme motho o nkeme ka morago ke go botse ditaba namara ke mang o nthomete SMS o mongwe wa batheledi
3: Eh,
0: ha ba re ke makhale ke bolela le yena ke lebetse lena le. Mabane mabane bana. O re ke nya ka ntwela moga o a reng wena wa heng. Are. Hape moga o re wa nga. Re nya ka are ke nya ka ya ni we ya ga gago. Heaven. Heaven. Heaven. Are moga are.
3: Awa o re kwele ga botse.
0: O re kwele.
3: Le le kono isang. Ai, ke tle wa tsaki. Ke a rata.
0: Ka nnete. Ke ra koma. Ba mang ra koma na. Ke tsane sa gagwe ke sa ga ra koma. Ba tla le pepeneneng ke rata bya.
3: Oh.
0: Ile la botlhano.
3: A ra le.
0: Ba tla le pepeneneng a sepela le nna.
3: Ra le boga mama riga. E bile ke a tamisha. Mo ye re swerego. Ke a di diriswa tsa technology tsa sibialo bialo. Tiri matla fa ditšwe le ka AI. Tsa go gona go thusa batho ba go ba le bothata jwa ditsebe go ka kwa ke moka le tse di kgonang go thusa go sireletsa maatlho gore a se wa tlhafa le bonolo a ke re a tseba gore kudu ebile ge re shetse re go gola mengwaga eya maatlho a thoma gore e ke gale ke lebalebo
0: anyaka dithuswa
3: gomme re tlo fatolola tsona tseo
0: ke tsa go tshwanela tse ke di apereng
3: ai tsela a setse
0: Oya. Botsheletse ge modimo a ratile a re tlhakane beke e tlago ka labobedi šhala gabotse le mogao maredi nke re tle re kwe gabotse lena re ithute rutegao
3: ka mogomo
0: šhalang gabo

0: 199 kilo ka yeti di hotjela go fitla ka sonta ga sa di 13 tsa September 2026 ra Shoprite vela
1: are
2: mo mo re nyema sobetsela tsela ya ga

0: Ka go tsa go tsa go DJ Shantu featuring Lelo Kamau. A tswela FM le go tsa ga show la Africa Variety 7.6 o tsena di 2.1. Mushate o kwa dia le mo mushate wa tsebo le bo ithabisa. Hai bona. Bona re tsine ka mo go mi ai. Re no tswaka tswaka fa lo no kwa melo tsana lo tsana ka mo gare ka fa. O mme ke mani khosi o hona ka fa ke na re tswakelang ke na fa. Dilo tse u kwa ka mo gare ka fa go mme ke na dira ga jang. Ya, kore Salimo Engele tswana le television. Hai, engele bona botsi ka mo. Engele bona botsi ka mo go mme. Hey. Ya, no nyane ka ayo. No nyane ka. Ga ke di fa go le ba thelege ba rata no nyane. Ke gore no yani wili la la king e go tse fa gore yani wi o di no nyane
1: tlantlane
0: e tlantlane ya ibe fela ke nyo tse fa gore modu mo utswa e go no tlantlane o mo lengwa kre bana go ga e kwa ba tsebe medumo ya
1: dinonyana
0: ya le fa mo tlo mo modumo wa no we re no kwa gona e modumo o lo di yang wa mo tlo mo lino dira mo lo mongwe wa le mphori
1: a ga botse ke medumo e kopane
0: ya
1: ke dinonyana ka mekhuta
0: e
1: ke kwa ngela
0: mo e bile be ke nyoka tsafa gona le gona o ntsha modumo wa nonyana ye tina. Ekeke ngiwe.
1: Arga so felina la yo.
0: Gale sa felina la yo da.
1: Kagi ule jo kimi duwe papa wa ninga. Ara
0: so Oh ya.
1: Ba si le katulo ha yi.
0: Eh. A uri a le boga hle ri a le boga. Ri a feleta fana lena. Gomme ke nyako tseba. E ka gore gona bjalo ke ya kwa fa go le gona o tsena ka gare ga dikoshi tsa go fapana fapana bjale lena dilo tse di le jang tsa go fapana fapana ge le tse mothongwe le letsa dira ga tsa mafelo fapana fapana ke ka mogwa no go bona mo go mongwe go lola le tsa ka gona le a epela
1: a e go pela ro pele
0: a gore ka se le ke nyana bana re epela e tikwana le na mothong ka thabeletsa la go betha me re buka a pela
1: sarale
0: le tshela ga mo e o epela ma
1: re go nna ga tshe
0: o epela ma nna o ya okay
1: ba paspedi ona le shay
0: o
1: a ona le shay
0: le nna go ntsha le nna go tlhama fawe
1: a ona le shay ke go jetse bang ya gale ja ja bo ra go kukubare

0: Julki TSA featuring Young Milo. Sokolo Yaka, kula khapshile kwa shaho jaho eruption featuring Life Vista. Cha cha. Tabala FM ke lokho jaha sho la Africa Borwa 7.6 ufana ndi 2.1. Dimela nhle mo le ka welo gona gona byale. Ke di mena fa go le ga bo. Se beta fela metsotso shile ke ye. Ke le so mir le bile ka mona irla ya bo le se be pedi go me gona byale. Ke nya ka gore ke kwe maikutlo a gago mhlongwe o ka ba botsisha gona ona se le tsho se o nyoko se bana. Machikos. Manikos.
1: Manikos.
0: Ke jaho. Ke jaho. Gona le se le tsho se lo ralana sona go mhlongwe le sa shota. Isa shota isa tlhelela.
2: Bale.
0: Di le tsho tsalana di feleletse.
2: Ga mkene le dinaka ka.
0: Oh. Dinaka. Ke phalolo ba keng le bijae.
2: Ke dinaka tshe.
0: O ke nyego tsa lina la tsona.
2: Ke dinaka.
0: O ke dinaka tsa fopana fapana.
2: Ke re ke shangwe e ba bina dinaka.
0: Ah, agri dia feta feta re yole ke dinaka ga gara ba rinne dinama ina.
2: Ke go pentsi tshe mo.
0: Oh. Ai ne lina.
2: Awa.
0: O yo banaka.
2: Ke tsare ke dinaka.
0: O ke dinaka.
2: Eh.
0: Okay. Mushumo na le mutheja nyako botsisha fa ano botsisha re tshidi le tshwa fana fa bana ke bona ga le ditshwere ga moka 0860002452 ha mushumo na le botsisha wa rfele tsha falmani kosi na nyako mutsheng ke go di ya bo kwa go di he lo re fa le bele tshe bo kwa ba rena ke le fa ba tshiri le tshwa fana fa bana tshele ba di tswaka tswaka gara di kwa tshe rena tshe re le tsha gone biale ge mushumo na le botsisho ska tsha ba botsisha go mena pe ke ba lokolle re tsinne go ba le bona mo di sofeng tsa ka mshate etobala FM ke le go tsaka jola Africa Borwa 7.6 o bula 92.1 e mani chose e o ale ga tomo le kwana di kholenyana ga one taba e re mongwe dilo tsa jana di tshwereng a ke le tloa go le di letjwa pele taka mothoko je gore le ya go le di letjwa ere se tiba le botshele ba akwe ba le botsha botshwa kere awa iwo dana ka mo yolo ke ba ka re le tsa no nyana mo go yolo a ke tse bona mara munno ta le topela yona o ba ita fofa ya ta re tsebe ita fofa kere ralocha
3: dimela
0: nalekai
3: nalekai
0: rona nalekai
3: awa rona
0: eh
3: go tla go botshisha ke mmani e tsama phanga ka mmoro ka ngere
0: eh
3: ke go pela go botshisha rona ke ba ile tsayela ba ile tsamba e mumile ba ile tsho re keng e
2: o ke mma mo letlane mma
3: a wa re bitsa re ke le kope
2: that's why ke ile ka bolela gore go ya ka mebotu le kope ba bangwe ba le dira ka letlhaka ke letlhaka ba loketse motato so rena ka mo rena ka mo bibichar ke mamaletlano bangwe
3: ba re ya nkhatlantwe ya nkhatla bana ba ka le sori dilo tsa khale
2: e
3: ja go bontsha baswa gore lena ga botsile tlhabologile mane
2: ke le boga
3: ke le tshile di sori ka mokana ga tsone ke le lo tsa fa khale ka moka
2: ya
3: le boga bana ba ka le tshile mpele a nkire le direng jo la nkire a le rata nkire
0: a ke le boga mama re le boga
3: thank you
0: thank you oh ya
4: Hey ga, I got ri ga na ke ke mane sa bo. Hey. DJ Oga.
0: Na le kai.
4: Hey, rona le kai.
0: Rona ke.
4: Ke mo ze buti.
0: Ba bona.
4: Tobe. Buti, mbona, mama le tani ke ya tseba ona le rena e sa hola. Bo mo khumana o di tsake sisi mo we mo holo so ha re rena le group. Re mo di Christmas ntse so re go ira ka ona ke ya tseba mama le tani.
2: Okay.
4: Lo ba ke tsatsa bona mo shopong ga ntse mangetse mo thaki tsipo tsa le hona. Ba le ntse e u di anonya na ka yona o pressang le jang.
2: E ke dira anonya na ka yona ke tla re ke le botlelwa.
4: E u di anonya na ka yona e
2: ke le botlelo ke tla re ke tshe le botlelo le lenyana ke no re ke fe motlhala ka le botlelo la sehlare nyana ke tla re ke motlhala sa tsara sa o tshela ga matlong a go re le tshe
4: go
2: di ma le botlelo la le kana le lona le la then ka lo ka la pipe mola then ka mo ga re ke tshe tshe metsi o bo tshe tsha mola e dira medumo ya go fapana
4: go ka ntsha o e dira medumo ya dinone e nonyana nyana so
2: e re dira go tshwana
4: o bona mamletana ona a o ke a o tsiba ke a o tsiba go le khumana ena re le group re na le basanyana a wa man re go ira ka ona ka di Christmas
2: ba
4: le dinaka tsona ona le group ya ba swana nyana a o le tsa dinaka
2: a ke ne yona mare
4: oh, what's our magazine?
2: Get a tower, get a copain ship legate.
4: Get our own, also a little, on a little, a modina key.
2: Did you get a guy get a tower?
4: When I live, I get a lula, a nakayokolui.
2: Eokolui.
4: Eh,
2: I can neon.
4: Yo, your palola. I get a zebra, the digital society. Well, I get a hanako, when I look at the shimanakerna. Ona le motho o leletse morpa ke teko o leletse morpa ko betele morupa di naka ko betele ko betele ona ena mashimane ba pikulo ba tawe fa tsaka thoba teng ke tshimkhulu
2: nga di mojwang le ka nruta ona morupa o
4: DJ oga wa bona re nna ona ntle sa e go neng ke
0: a le ke le tsike le tsefa ba ke le tsefa
4: o ya ntiba o ya ntiba tsikile mana le mawe e tsake morupa nga metela ona di naka ena ba phetse mkhulu a wa ke a leboa
0: re lebogile tshe
4: ruta mbasa ruta mbasa
0: le ka mogano kona re ba ruta
4: ke a leboa
0: thank you thank you re leboa mani a re joma fellow show to FM tibena
5: khotso
0: ayate
5: di maka kone molejane kone phalola kone mri
0: o ya
2: ya dia kwa
5: kom ka mero
0: o wa khawile a ma fellow ka yo to FM tibena
6: Inda.
0: Inda ndo.
6: Uri.
0: Ronald Kai.
6: Naro.
0: Eh.
6: Kana baba yinta dinaka basati mahina jonana.
2: Eh
0: babuji.
2: Erekere re saki thuta ki duma oditse ba liwalo. Nda ke dodia ki dia fela ki tirela jona le lo tshelong ya di dira ke saki thuta jona o ya pele.
6: Ha le buitse wa ba ho lwa tsene bo.
0: Le na hali ali ditsebe le na ka mo le lo thusha.
6: La ke ba khomo le palola.
0: Khomo ke biang.
6: Ke mo ya la nana kwa re ke se sala mara se se sala.
0: O ya palola?
6: Allah ke go.
0: O ya.
6: Palola.
0: No, le rutile ka mogo weng. Yo la re tsona bo go bona ke bo go le bo kang kang. Heng ke le mogo ofumile tara wa. Mo ke mo tshiba di tshwere eng ke jwa ga tshi wa re tse be fela re ya le boga.
6: Nda.
0: Nda. A re tjoma fela lo shu. Tobela.
7: Tsalela le kai
0: Ronald kai
7: Rona Tsalela le marampile mamushi
0: Marampile re la moedi
7: Eh a mo shiste ilopo na ke tsela ya ne ba re ke phalola e kgolo ke dingwe tsena a ke ditsebe na se tontolo sona ba se tsebana se tontolo
2: ke sona sebe ke seletsa mma
0: se tontolo
7: ke sona se tontolo
0: e
7: re se le tsho ya mama le tane ka o tseba le se tontolo ha wa o tsare o tshe o rute bana ditaola le wena ska le tsona ba di mo ithute o tala di tseba maina ka mokaje
0: ke sona se tontolo
7: thank you marampile amushi
0: marampile re leboga
7: ya leboga thank you
0: lebogile ah ke sona e le tsha Okay. Ah, really bo. Ke se tontol. Se tontol. Ke sona ke.
2: Ke sona tho.
0: Yeah. O homme re o ka kwa gabotse ba tla botsa fa go thobela FM ke puku ya sepedi etang le tloe bala. Ke thutile. Ithutile ka dina ka ithutile ka se tontolo re ithutile ka dile tsho fa bona fa bana. Homme ke dimela fa gore mo so go bangwana lo ya sa ditsebe gona biere ge ba mthombe ya thile ditse. O ithutile tse dingwe. We to the silly say like in it about Ruta Mani Chalo for me, Lissi Jonah Jimu. Mani choose. Nana Kaleboha, Kaleboham. No Yane, who is Halil Miz.
2: Olevana, Nonyanella.
0: Refer Nonyane, Homer Norlaga Nonyane, Gratayona. If I feel a chili chit that he dear, Homer, I want to join on our Facebook, you know, like Nonyanam Kutaman, which you want to jealous or so and so.

0: Big Roddy be featuring Focalistic. Bara go di fedi le bari mafelo a beke a thoma ka laboraro. Yeah, mahlokore mangwe a thoma ka laboraro ba fela. Hey, nako thokotsela kwa ke dula gona. A e biale. Go no bolla nnete mafelo a beke a thoma ka laboraro a thoma ka labotlhano. Mokibelo. Yeah, gore e sa kgwa ka mogwano e ba fela. Ko gaute ile kaya ke a bona nnete ya thoma mafelo a beke ke nnete ya thoma ka laboraro kore motho gona kore o busy go yo odimo lefase batho ba ye odimo lefase ka laboraro kore a itetsa fa gore a nnete okente e thoma ka laboraro e ba fela nna ka motho ja borena e a e thome ka laboraro e ba fela ga one taba sore motlhong ore šhaletse a se re šhalele ka mogolo gore dilo e sepela ka gone ga one taba
1: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E e senago magomo a metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Kgotsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom.

0: Shashalazo, Shashalazo FC. Kosha go tsa go jazz ka tsa falling play, ba re Shashalazo. Akule khabisha le kosha go tsa go Richardson Mole Mawu ba re botsilo ke eng 2.0. Ye ke ona thobela FM ke moshati ho di le mo ke moshati. What's up all with Tabisho? Bona ke mafelo a beke e bile le gono le ke mokinyelo. Mokinyelo beke la fetse ka mokinyelo botonya. E botonya go mpale ya ke tsefa go rena. Ge tshotonya byale. Batho go tla mo tlhobela nano ya mafelo a fopanego bjale beke ye go taiwa go wa mothlomongwe masheleng a fele le beke la go feta e ka gore tsa fa gore gantšhegetse e le mafelelo a beke bjale go bakre beke ya mathomo mo kgwedi ye ya bokgwa batho ba kgona no tswa ba re a bona re ye ro keteka goba re amoela Serutwane ba amoela Serutwane ba ya matangwaneng ba o rutha ba ya mafelo a fapana fapana ba le gare ba amoela Serutwane bele fa a ke tsebe fa gore ka gore beke ye ke beke ye la re lebeletse fa gore a o nwa gojeng a o nwa gojeng a o nwa gojeng a o a ke ne mogwera le gono e nka se re mogwera ga se le ba gore ba ka a ke ne mogwera le gono ke ka fa o kubuje fa gore beke ke beke la re bitsa ka dina le lengwe biale gore ke re ke nyako bolla lena e a re tloeleng ge e pa fela ge mthlongwe go na le balo ba tlotswa ba gono ka bolo ka mashilling gore ba tle ba gono tswa le gono le ga one taba sepela ga botse go mele tlokomeleng maitshoro a mabotse ke nnete a lotus ridi sa motho ke le fa ke nyako bolla lena tsa fa go o re ke kgwedi ya bokgwa kgwedi e fa lo re thuta tse dintsi ka gore tsa fa gore ge o le motho wa laiwa ge o le motho wa theletsa ge o le motho o kopana le mathata e ka ofela rena le mathata ba bolete fa bagologolo ba re mepipi ka moka yana ba re mathata a gona metse ka moka na yona ba re dintlong ke be di bolela nke re kwa fa mabota bolela fa gore na ka mola ga ratebe ka fala ba lwa ba reng ka mola ga mokgetlhe ba lwa ba reng mabota nke a bolela fa ba tla gona o kwa gore na ka mokgetlhe na ba lwela eng ke le fa mabota a bolela ke le go tseba ge o na le mathata ka tsa fa gore re lebetse manyalo a se le gono go nyela gore mosadi wa monna o na le mathata nna ge o na le mathata nna o sa lokisa o tshwa le gale goba go nna ka mogong a mogolo o a lokisa ka ona ge o na le mathata o sa lokisa o tshwa le gale mo lore tsa fa gore re go oketsa banna le basadi ka diase ba tla ba o thusa e ba o thusa go re bjale nna o re sa e dira na ya go go ke tsa bana le basadi goba o ka se di gongala e gongala rae chai ke re jwalo goba ke dira ke mo tsama gore wa ka mpotse ba tsheletse mpotse mtsheletse fa gae gore ge o na le mathata ka gare ga lapa na wa rarola ka sepo se se fe chai go bo dira ga gona fa bolla lenna
1: enda
0: dong
1: ore
0: ke bona kae
1: Maro,
0: You don't put. Here when I'm saying your lira, when I'm saying your lira, if you are like, what are you like? Oh, what's in a touch?
1: I don't know
0: what I'm saying. I'm not
1: going to say that. I'm not going to say that.
0: Ngrekhale beretsa gore ge mothwana le mathata o bitsa ba bagolo bitsa bo boragadi o tsa bitsa ba nna le basadi e ka di yase ba ta ba mothusha ba le go bokantsha ba re e nka lena le ngapana
1: yalo baba o ba na dielo ba sa tsana le ba hale
0: o ba
1: le ba hale le be le tsini
0: o bana le sipiri
1: Yeah, I'm going to go to the house.
0: makhe
1: nda
0: enda do re le boga khe oh okay rona le kai
1: a rona man ke go tsana jwa le tsika mo ka tsego ga ke tsakela te ox
0: ka mo go la ka tsego ka fa we re le betse fa ke go di ya bogwa na mathata gona biela a rarorolwa byang bana khaleng ke simo le gele gele gele re gona go boketsa bana le basadi ka di yase gona biela le rarorolwa byang
1: e arna re fetse khala tsela kwa mahaeng kwa te ox kwa sa di ke di tsone le tra ko para re ke le mothadi ke boga ra ba bitse go mo ga ra tlo fa a tsara e luki sa gar na le mothadi re ka se luki sa re ka ba bitse re ka se me ya e shu ka bitse ke me la mo mothadi ra tlo fa a tsara e politi ya ke ke se tshe ke tsara se nne ra ke ra ra le wa ra go go di o e wang a go re motho o ka se pele motsape re go ra re mo ga mo motho ya go
0: o ka fetsa mo tlhongwe tsa se phetho sa lora sa maleba
1: a se tswa sa maleba ya
0: o me lo o bona ke bo ka lo re no shumisha mogolo wa galola o bitsa bana le basadi o bitsa meloko ye mebedi
1: meloko ka moka ya ga ga meloko ye mebedi ya go pana ya re richata di lo dialoga
0: di dialoga
1: a
0: ga ne biela ngale wa skhwe ba sa ba bitsa o dire ga no yole ge tshomphong mathata le hona
1: a ga ba ra ke bo check bo thora ba le bo check ke ke pride
0: oh
1: right e re nka bitsa batho o tori ke character la ke dieng e ai ha ke tsanya ka sa ma ke tla tsara mo ke la le ka mo o tla phela o nya ka mo tsadi every day
0: ai ai ai ene pa si ona gre o da nya lanji
1: ya o tla ta tsala le go lwa tsalolla wa tsala wa nya lo la ya ya o ka ono o bitse batho le boledishe ntwe go loke ga le bolela go a go ntse ha se loke re ke dile posho ke go kobetse go pela tsara la ba tsaka ke ke dile posho 1 2 3 a ka robala ga e ma wa ne go pela o mphela ma tsaka le bona ba
0: o ya re a robala ga e ma ba ne ke ro fa mthala
1: e ke fa mthala gore a ka robala ga e ma tsaka ka ra ba a kwatile ke mo ka rola ntwe re bitse di family re le ka o e lukisa go boka o tsere re ke sa go pele tsara la le wa ka boka ena pa idea botsa ba bo bo ra bana a re go tla tsara lo a tsi ha
0: oh ya oh ya oh ya
1: yeah.
0: Ah ke le kwile ke le e ke le boka ke ma go kai
1: yo le go tsone ka mo ka tsong go a ke tswa ke le te ox
0: re le boka hle
1: ke
0: thank you thank you thank you oh ya ba re go tlhong fa re go pela tsarelo e o mo a tsaka a ka robala ga e ma ba ne ke wile ga e bushi ntshwarele a o tlhoka ga le hore le bitse o ragadi di bitse melo kwa mebedi le go pengana ditshwarelo fa ena ba ya fela a ro phela wa bushi phela wa bushi be ke le be ke ke ena wa bushi a kopolo jwa video ro fa re fetseng fa wena pele go tswa fa gore ka gore fa re betse tsaba ya setjwa kere go me pollution ya rona fa ile bantsi tshele tsaba tsa setjwa gore na gona biene mathata gona biale le mathata a gale na arolo tswana na ke se bine go tsiba gona fa u ruta bana ditlo ho mele selo jona ba dimo re tsa fa gore tlhotlhotlo rona le tsona tlhotlhotlo re di gona ka ramala pa fa bana fa bana ke tjolo re le khalebedi le gone pa fela gare bo lana ka mogolo re ba tloa ba di rarolla ka gona gona biale a motho a ngala eh ara tsamae thobela
1: thobela
0: nale kai
1: o malaga
0: na re gona tle
1: re se bola bolobe di jokong
0: ba reng
1: ke re se bola bolobe di jokong
0: o ya ke la mogela tle
1: ga re rola rola bo di mandi se ga grewa le tsena go batho ba holo
0: he batho ba holo ba tsone tsena
1: awa pagata ba jia mosali ga mokhomo
0: oh
1: agere ga mora
0: a pe na ke kushishi ona mo na a ke kushishi botsanyana pagata ba jia mosali ga mokhomo e ka rena go tshedingwe ke tsho bona ke mathata mo khutla mangalo re a tlamile gore ri bitse ba bo mosadi ri bitse le ba bo monna mathata a fapane o nala mangwe bo tso tse anya ka nna lwena mosadi yaka anya ka nna lwena mosadi yaka anya ke meloko e mebedi ke tsena ke amkhutsa ma a hore ke wile ga ema mushiu ke robetse kae kae o ba mo ke tere ke sawe ra ke bitse mosadi a bitse ba bitse be tshware mwana bona la mwana o wa mushiu ma bana sa robale kae e ya loka a e ka pala tsho ba ra ro go mena pere tswaleleng tobena ra lucha
1: Tabalaga.
0: Ah, Ronald Guy.
1: Ronald Mulwa.
0: Eh.
1: Awa,
0: ke tlamile gore ke bitse melego e mebedie ge ba motlhongwe ka mokae ka fa a ke no fa motlhala ke re monna motlho mongwe o na le makgwapheni mosadi yana patse ba gore monna ka pona le makgwapheni yo le yona ne e tlamehile o lokise ke melego e mebedi goba o na le
1: akrybeno ore bothata gore e ka re lokisage mosadi fela e tata ba sa e fetsa botlho ba fitha ba botsa ngwana a bona wa monna banna o diyang nto e dira
0: ke a pia monna monna siye ge tshe ya krele kwele nna na re thutile se sengwe ge tshe nyo go tsa ditao di sha botse ko babo babo monna o ile o le tsara wa ke a pia monna a
2: kgweding ye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
3: mo gometswe kgoši ya mathomo e le go seolwang go latsela Ramohwibidu go latsela marile wa pele abe go latsela kgošigadi Mpošu
2: Thobel FM e keteka bogwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: time le DJ Oka mo go Thobel FM

команда, родота фа команда. Na le motlogolo ka tsiya mo re go tlhile ke ditse o ka wa shapang. Ke fara se bile fe do le ke sa tate. Shapang ni ne ditse o ka. Na le motlogolo ka tsiya mo ke makete mo ma sisi tangu sha, ba tsiti e tloga shapang.